Kopulang hee mamidi e e tla ra re fitla mane mesosong ya mashuma mararo ka mora hora ya bobedi. Tla ke re tlo sheba hore na ke difeng tse hlaeletseng ka mabhetla. Se ileng tsa hlaha baking ena yeo re tswang ho yona. Mme re fitla mane mesosong ya leshumele metso e mehlano pele re fitla horeng ya boraro. Re tla kena ho tsena tse ratwang haholo tsa ithuele tsebo. Kwano ho Lesedi FM. Ke ga mogomo gahlelo wa rona wa pele o tla tsamaya ka teng le Sedi FM. Tumele ke nke ntwana ya kasi a re kgodiketane ha ke gutla mone ke tlo nkela Maiza a tsamaya le Brian Temba ba re higher place.

0: Hi, mami di kemi soso elishumele mizi mihlano pele re fitla ho renga ya boraro ke nako he mamedi ya ho kena segotlwaneng sa rona sa ithuele tsebo mona he mamedi re etlo buisana le ntate Moses Nteo eo e leng moeletsi ho tsa ditšhelete ka jeno he mamedi o tlo bua ka taba e bohlokwa e leng taolo ya dikoloto le ho thibela sekoloto hore botle bolaole ditšhelete tsa hao o le mosadi jalo ka re le kgweding ya basadi ntate Nteo ke kopa ke tle ke o fe monyetla wa hore o tlo o re eletse seng akajeno ka tsa ditšhelete.
1: Madume mo mamedi ya ratehang wa lesedi FM. Ya o dumedisang ke Moses Nteo, moeletsi wa hao wa tsa ditšhelete. Re a le amohela kopanong ya bobedi ya seboka sa dithuto tsa matlafatso ya ditšhelete bakeng sa basadi. Nakong e fetileng, re buile ka budget le moralo wa ditšhelete. Re ile ra ithuta hore matlafatso ya ditšhelete e qala ha re utlwisisa hore na tšhelete ya rona e tswa kae, mme haholoholo hore na ya kae. Ka jeno re tla nka mohato o mong hape. Sehlooho sa rona ke taolo ya dikoloto le mokgwa wa ho thibela sekoloto ho laola bokamoso ba rona. Ke qala ka potso. Ke karolo e kae ya moputso wa hao wa bokamoso eo o seng o e sebedisitse? Ho ka utlwahala e ka ke potso e makatsang, empa nahana ka yona. Ha ona le bond, koloi ka finance, personal loan, credit card kapa account ya lebenkele. Karolo ya moputso wa hao wa bokamoso e se e abetswe ho lefa dikoloto tseo. Pele moputso wa hao o fitlha accounting ya hao, karolo ya wona e se e tshwanetse ho ya ho motho e mong. Ke ka lebaka leo, taolo ya dikoloto e leng bohlokwa haholo. Dintlha tsa moraorao tsa South African Reserve Bank di bontsha hore sekoloto sa malapa se ne se lekana le ho e ka bang 62.2% ya tjhelete e salang ka mora ditefelo tsohle e leng disposable income ya malapa kotareng ya pele ya 2026. Ditjeo tsa ho lefa dikoloto le tsona di ne di le ho e ka bang 8.4% ya disposable income. Dipalo tsena di bolella hore dikoloto di nka karolo e kgolo ya tjhelete eo malapa a nang le yona. Diphuputso tsa TransUnion tsa kotara ya bone ya 2025 le tsona di bontsha kgatello e kgolo ho dikoloto tsa personal loan. Dinomoro tsena ha se dipalo fela. Ka mora palo e nngwe le e nngwe ho na le motho, mme, kgaitsedi, moradi, lelapa le lekang ho phela. Ha sekoloto se le sengata haholo, ha se ame account ya banka fela. Se ka ama kgotso ya kelello, dikamano tsa lelapa, bokgoni ba ho boloka, bokgoni ba ho tsetela le boikemelo ba ditšhelete. Jwale re ka etsa eng? Mohato wa pele ke ho tseba dikoloto tsa hao. Nka pampiri mme o ngole dikoloto tsohle tseo o nang le tsona. Ngola tjhelete eo e kolotang. Ditefelo tsa dikgwedi le dikgwedi, sekgahla sa tswala, nako e setseng ya ho lefa, le ditjeo tsohle tsa dikoloto. Se ke wa tshaba dipalo, o ke ke wa kgona ho laola ntho eo o sa e lekanyeng kapa eo sa e tsebeng. Mohato wa bobedi ke ho emisa ho etsa dikoloto tse sa hlokahaleng. Pele o sebedisa sekoloto, ipotse. Na ke hlile ke hloka ntho e, kapa ke adima tjhelete hore ke tswele pele ka mokgwa wa bophelo bo ke sa kgoneng ho lefella. Ho na le phapang pakeng tsa ho batla ntho le ho kgona ho e lefella. Hobane fela banka e dumelletse ho nka sekoloto, ha o bolele hore o tshwanetse ho se nka. Mohato wa boraro ke ho lefa dikoloto tse tswalang haholo. Haeba o na le dikoloto tse mmalwa, eteletsa pele dikoloto tse nang le tswala e phahameng ha o ntse o tswela pele ho etsa ditefo tse hlokahalang dikolotong tse ding. Sepheo ke ho fihla boemong bo moputso wa hao o seng o sa jewe haholo ke tswala le ditefo tsa dikoloto. Empa ho thweng ka lelapa. Sena ke sa bohlokwa haholo ho basadi. Basadi ba bangata ke bahlokomedi. Ba hlokomela bana, ba thusa batswadi, ba thusa bana babo le ba lelapa le leholo. Ho thusa malapa ha se ntho eo re lokelang ho ikgantsha ka yona. nga tla ka re ke ntho e re lokelang ho ikhantsa ka yona empa re tshwanetse ho ipotsa na ke thusa le lapalaka ke le boemong bo botle ba ditjhelete kapa ke kena sekolotong hore ke kgone ho ba thusa haiba o tshwanetse ho adima tjhelete kgwedi le kgwedi hore o kgone ho thusa batho bohle qetelong le wena o ka ba boemong bo bobe ba ditjhelete molaetsa wa qetello wa kajeno wa basadi ke hore ha re haheng moloko wa basadi ba sa fumaneng tjhelete fela re be basadi ba laolang tjhelete basadi ba bolokang tjhelete basadi ba tsetelang basadi ba hahang matlotlo mme basadi ba kareng tjhelete ya ka ya nthusa mme bokamoso ba ka ba ditjhelete bo tlasa taolo ya ka ho fitlhela nako e tlang ya le dumedisang ke Moses Nteo re letsetse phaposing tsa rona tsa Bloemfontein nomorong ena 051-247-5129 051-247-5129 ke a leboha.

0: Mamedi mona ne ko nketse zbuma lawyer le tokollo ba re ama lawyer e mashuma mabedi na le motsole mo metsotso ka mora hora ya bone e re rutlo rena ke bomang ba hulang ka jena
1: Hi Sbosh khaitele motho dumela hle ka jena ho hula nthona motloki yena o se khutlong thabana tswana qwaqwa kere a hule a bone tse ding tsengata Kisizi makhalanyani katwa kya le bahle mwanamme
2: Hello hello Sbosh ke kopela sekolo sa ka hle ke montiela ga mosuku o a hola weza 3 years ka ji ku kire happy birthday boy boy ke matsa ga mosi wa le ribe malawa le nga setse ka nga sbongile
3: Mela mela Sbosh ka jeno hola moralinyana wa ka wa ofela yena ke thandi masi u rula le tsala maduke ke re ga phapo ya mahlono re ntate wa morata ka pelo ya ka ofe ke nna traffic masangane tswa taba bsi
4: mela Sbosh ke kopela matizon tema wa hola le tsatsine la ka jeno o dilo mana mere spreadi ke mala ka le tsa mahlono no tsatsine la tswalo ke tsaltso zo ka mona ka million fishing ya mokopela ke re tango
5: tero mabo ke pese o pese hlenne wa ka ha ke tsitsi ntate ke na le a tsidi mo mate a ho ran ka rona ntate thabiso maresela wow o la gashigo ke re ntate thabiso maresela o hulo kurebe bala ba hao we motiri le ka le pida ke na la mpa le bene ntate o kopela ke ntate no ko no ko ana ka mona ka fara ke si na mpa 8 le yana ona ka mona ka na mpa 8 ke ke bo era se bo di simo ye
6: aya aya exe da ba gen goedes da kom in da was da som chagacha chagarum Die volle fucking spy.

le dimola qatsha ke di bona ka pelo ka onkela phejana homono ehlasi sibata meseni banana ba magwe Hallo lapeka lesedi ke misusu ba medie robedi pele re fitla horeng ya bohlano me hopola ema medie etlara re fitla bana metsezo nye mehlano ka mora hore ya bohlano ke mane mo re tla fumana matsidiso jolo ka utse ba hele miqobelo jena he ba medie ba ruti ba kopana ba kensa hore ba utlisetse matsidiso a tla u yemisa ma medie bohlokong bo fetang hona ha ile moqobelo jena na me ma medie muruti nombula o sansa le temba kensa ho utlisetsa tapelo ena ya matsidiso ere ke tlongkela pina hape wena mamedi wa tsebeletso ya lesedi sehlosa ka ditshani pina ke ntloheleng ke bine tlwela motho wa bine bana beswa ke khutla mono ke tlanka phoka le sehlopa ba re hlabagomo

0: Mama me di arata hang. Kyo seng ha letsatsi la moqebelo. Letsatsi le re khutlisang baratuwa. Re ba khutlisetsa tlong ya bona ya o qatela. Ke letsatsi leo. Re ne re sa dumela gore le tla fihla. Le tla re wela le fifile le tshole le kalo. Ka baka leo ha re rapele re kope ma. Modimo ya Mosa ya mohau ya lereko. Se chava sa ho ke sena. Bana ba hao ke bana. Ba tadimile le bokoso. Le ya ntlung ya o qetela. Mehopolong ya bona. Ke hore ba tla jowa ke mobu. Empa re rutile ka Jesu Kriste. Hore le futsenene ya lona ha eyo. Le bitla le ho hlola ha lona ha holo ka Jesu Kriste. Re rutile modimo ya ma. Hore ke ba bile ditsong hae ba ile mphumulo meya ya bona re lalala ho wena ba phumula ka khotso hlono lo fatsa mo mamedi ka letsatsi lena mme o mo fe matla matleng ke se o re se rapelang ka Jesu Kriste morena wa rona amen re bala ha mmoho buka ya Mateo kgaolo ya 25 ya metso mihlano temana 22 a motso mong yo ka tshutsa morena re balang hammo morena wa hae are ho yena ke hantle mohlanka ya molimo ya khabane o bile khabane inton di senkae jwale ke tla o beya hoduma tsengata kena thabong ya morena wa hao le ke le ntsola morena morena o le hlono lo fatshe le dula dipelong tsa rona Jale le mechetsna ofela. Amen. Jesu Kriste o ruta sechaba ka ho tla ha mmuso wa Modimo. E le mpolelo ya le adingwang the kingdom mantswaring king dominion Modimo wa busa. Ka baka leo putsonya bo Modimo o bona hatsa re neilwe ditalente ka o fapafapana ka tekanyo. Mme ore Kriste Jesu ha re keke rapheta ka ditalente tsa rona ho re thuela kgotso e tla ba masisa pelo ho rona. Ka baka leo a re neileng banna ba bararo ba neilweng talente tse fapaneng empa ntumella re tadime monna o qetela yankileng ditalente tse hlano ye ile a netefatsa hore di motswalla tse ding tse hlano ka baka leo ha kgutlela ho monga hae mohla monga hae ya kgutlang monga hae o re ho yena ke hantle mohlanka wa ka ya molemo o bile kgabane dinthong di se kae ka mantswe a mang o tshepaetse dinthong tse nyane o tlanewa budisa bo boholo ka baka le mohlanka wa ka ya kgabane ke ena le nna kgotso bao ba bile ditsweng hae re dumela hantle ba phethahaditse morero le mosebetsi wa bona hore ka letsatsi lena ha nako ya bona e fihla ba tle ba phomole ke na le mohopolo wa lentswe le reng ke ena kgotsong le nna ma memela khotsong jwa la khataletse matlile ka kotsi ya kolo ya thipa ya sithunya mpa ba bone khotso ka Jesu Kriste tsidise hanke hona le loko le family ba lokolle ba yo phumula khotsong e sa feleng morena o hlono lo fatsa o buluke a re amole mo hawa morena rona Jesu Kriste rata la modimo ntate kopana no matsiso ma yo halalelang dibele rona botle ka Kriste morena Amen. Ke mo ruti nombula re ngho wena. Khotso e be le wena le bantlu ya ha.
1: Re lebuile mo ruti nombula molaitsa o monate. Ha e ba ha utlwa mmamedi mo ba dileng tenhle o badile booking ya Mateo. Kgaolo ya 25 na le metso e mehlano temana ke ya 20 ana le motso o le montsa maya lo ipalla yona mamedi o iutlwisise re ya leboga moruti wa ka mamedi hopola hore re tlo ya ho Thabiso Mafrika hore a tlo re fa naneo la mpolelle empapele ke ya ho yena mamedi e re kietse tsena ke a tla
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklist wa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona di theko e tlase Recover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Se bongile sono.

Ye ba pide monate he momedi motla wa tsebeletso le sedi lampi ramakatsa o ne a re ha mama mabolo thabeng ke monate pina ye o kineng ke re ke tla ke tsibile le nane o lena lampolelle ba keng sa mafelo ana abeke re ke tla ke opopotsa bolo motho ba ke tlobela keng ka mahlahlalo mabedi a o kineng ke o sile kaona be ke nyane sa tswa feta mane mo kileng ka ipiletsa ka re wena o tswa dikarabo di tsibile tseno tso hledi ya gele mona ma Africa tj@sabc.co.za re ke tla ke nana bele le lapele le teng ke tla ke tshwele mathefatse Nano nyana se jama fim. Kiri shit. Kihu. Kiri shit. Hela nga basoto tendi tsebe le mamele. Le mamele ha kele lo cha. Kele lo cha ka moluwa luwani. Moluwa luwani o muholo o tsaman le fatse lo hle jikelele. Hotu waka. Watu alimpopo. Hotu alimpopo wafita. Ase hazolo natala. Ntokiena elaula bahani ba dikoloi dikoloi tse nyenyane dikoloi tse kholo ke bela tsona dinthorontoro e ka sitena le bapalami ba dithututu di ba isekeleng ka disiajwa e khabile ka mabanta a maswiu le a mase sha ka shola ni mala ya khanya e khantsa ka ubeng ha o ke na ka ra ditropo tse kholo o laula ke yona e entse le bokosana le mala emira o mo fubedu o tla bua lwana ore ema O moseta o tlo bolela o itukise. Athe o motala o tla re tsamaya. Ya! Ke re qha hul hore iti mpulele. Leo he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona hele hlahlelo la pele wa mabedi a o kineng ke o sile ka ona. Beke nyane sa tswa feta mo kileng ka rona o tseba dikarabo tshubila tsohle. O di agela mona mo Africa tj@sabc.co.za. Fela ntumela re ke tle ke le pete. E ba ntse betsa tsona di le tsae. Bo le pete ngaka ke tle ke boela ke tshwela mathefatse. Ke ri shit. Ke hu. Ke ri shit. Hela nga basoto tendi tsebe le mamele. Le mamele ha ke le lo cha. Ke le lo cha ka moluwa luwani. Moluwa luwani o muholo o tsaman le fatse lo hle jikelele. Hotu waka. Watu alimpopo. Hotu alimpopo wafita. Ase hazolo natala. Ntokiena elaula bahani ba dikoloi. Dikoloi tse nyenyane. Dikoloi tse kholo ke bela tsona dinthorontoro. E ka sitena le bapalami ba dithututu. Di ba isekeleng ka disiajwa. E khabile ka mabanta a maswiu le a mase sha ka shola ni mala ya khanya e khantsa ka ubeng ha o ke na ka ra ditropo tse kholo o laula ke yona e entse le bokosana le mala emira o mo fubedu o tla bua lwana ore ema o mo seta o tla bolela o itukise athe o motala o tla re tsamaya ya ke re qha hul hore iti mpulele Leo kilo ona he mumamedi motla wa tsebeletso le sedi le hlahlelo leno la pele ho ana amabedi a o kineng ke o sile ka ona beke nyane sa tswa feta mo kileng ka etsa boipiletso ka rao tsa dikarabo tsebila tseno tsohle di agele mona mo Africa tj@sabc.co.za e ra le mona ke fitile ho leno la pele o tlo ntumella hore ke tle ke le feletse ka o nkapine mona tekwano nge ke bitse mme moholo ke mme puseletso sema ha kgitlantse monate a re ke a ikokobela

0: Ya ba pina monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi o nengwe mametse ne le pina gitwang ke mme mogolo bana ke gome golo ke mme puseletso seema o ne a re ke ikokobetse re le mona ke fitile pina ye monate ya mme puseletso seema ke tla ke boela ke nana bele hlahlelo la bobedi ho ana a mabedi a o kentseng ke ho popotsa molomo le taba ka ona ile mabedi a o kineng ke usile ka ona be genyane e satswa feta ho nana bele ngaka ke boela ke tshola mathefa tse no nyana senya mafim ke ri shit ke ho ke ri shit e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe ntho ke ena dikgong tsa batho wena o mohatla o sephuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tseka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgodipotela ka ditlatla o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana motho wena a leshodu o ntse mohatla o sephuputa ke bolela wena ratitsejana kapa o nagana oma le tla o tšhabela nthotowe ke re kgakgol ore ei mpu orale leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le tlhahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi ao ke ntseng ke o popotsa molomo ditaba ka ona e le a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumela gore ke tle ke boele ke le phethe e ba ntse betsa o tsona di ile tsa ebo le phethe ngaka ke tle ke boele ke tshwele mathefatshe ke re shit ke go ke re shit lo e ka ba o tswa kae o ya kae nthotowe ntho ke ena dikgong tsa batho wena o mohatla o sephuputa motho ya o sheba e ka re o ako o phamisitse ditsebe e ka re o a opa e ka re o a re hlwela kapa o ka tseka ditshobotsi empa tshobotsi ke tsa gago o hana la dikgodipotela ka ditlatla o nkile ka sekaja ebile o ntse o nyonyoba ka maratone re tlabe re o tshware wena sebatana sa naga ba re ba o tshwara ka mona wa re nyame wa nyamela ka mafika o nyonyoba o kena maphaong tlabe re o tshware ngwana motho wena a leshodu o ntse mohatla o sephuputa ke bolela wena ratitsejana kapa o nagana oma le tla o tšhabela nthotowe ke re kgakgol ore ei mpu orale leo ke lona he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi ao re ntseng re ho popotsa molomo le taba ka ona e le mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta e re jalo ka e le mona ke se ke fetile ona he ka bobedi ba ona ke tle ke mathise ba ka bofofu ke lekole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya lesedi ya ileng a re ntate Mafereka ke etsa karabelo ke utlwile antle hore go kitseo moo ne di bolela kae eno apela a kenang kwane go re dumela tlhe saga karabo tsa mahlatlhelo a hao a bekenyane e sa tswa feta ke tsena he ya pele ke eo ngwana mme ya bobedi le yona ke eo monga tsena he kapa monga karabo tsena ke kgaitsedi ya ntaoleng le mmadisebo kamane ka thabana tshwana ka phameng lebitso la monnenwa ke tonane JC ngwana Mofokeng ke ena he ya bulang ka jeno bakeng sa dikarabo tsena tse ileng tsa kena ya latelang ke Betuel Molelekwa Betuel Molelekwa le nompile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maafrika Molelekwa Gesa o ka mona ka kokosi ka mona ka Fortville ka provinceng ya Freistata a re kitseo puseletso moshwadiba kapa moshwadiba puse le nompile karabo tse pedi o itse ya pele ke utlwile antle gore go ke seo ne se bolela kae empa ha e le na bobedi nnete ya sala o tsamaile ka nna hlemathegetsa moshwadiba puse o ka mona ka Universitas ka mona ka Bloemfontein ke ena ya ntseng karabelo se ka tloka fosadibaka mona banna a thotlwa mona diau molapo le ena ke yona wa kena a re thegetsa motintingena marapo dipakeng o mphile karabo tse pedi ngwanna weso empa ya pele ke yane a nneletsa yona ya bobedi a boela ba nneletsa yona a re wa tsena tsotlhe ke diau molapo ya leng ka mona ka makeleketla ka mona ka Windberg motseng wa e le fela ka hara province ya Freistata tsietsi magalanyane le ena wa kena mtitsika a re aptima ntate Maafrika ke etsa karabelo ya mahlatlhelong ao ka bobedi o itse ya pele ke yotlhe ntate waka ya bobedi le yona ke eo go tswa ng tata Pulane le Dimakatso seetsi magalanyane ka segotlong ka Qwaqwa ka mona ka Thabana Tshwana. Tonane JC Mofokeng a raya ke bola ke iphetha ke utlwile antle gore o ne o bolelwa kae moo a nna e tsa jalo fela ga itsedi ya banana o mphile tsona ka bobedi. Matoa Mosolotsane ke Nnuku Mosolotsane o ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Phil Yon Scrion le ene o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhentate Maferika ke tseo taba tsa gago tadima ke utlwile antle roki se ne se bolela kae. Motlwa mona Tlhopheo Mokwena le ena o ke ene a re mp o lelele ngwanna weso o itse ya pele ke yeo tlhentate Maferika ya bobedi le yona keo a re ke a dumela gore ke o thegeditse le bekeng ena re tlage ke tseotlhe ntate Maferika. Makafane Paul Ntidi le ena o ke ene a re dumela tlhe ntate Maferika le ena o mphile karabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi. Marumo Ntidi o ka mona ka Mamelodi ka mona heka provinceng ya Gauteng Shakes Ntoleng go tswa ka mona ka Leratswana ka mona ka Allenton ka provinceng ya Freistata o re tlhe ntate Maferika karabo tsa gago ke tseo ka bobedi ba tsona jalo ka e le bona o sa tswa re phethela matlhatlhelo ano ka bobedi ba ona. Paulos Maloke le ena wa kena ke puseletso Maloke ke kwena e tona o tlhaka mona ka botshabelo H2 le ena o mphile karabo tsa etse pedi ngwanna weso re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika ke tseo taba tsa gago. Ntate Molefi Mofokeng a re ke rata go tswa go wena fela ga o tshwela mathefatshe o re shit ebile o gotlhe ore pšhedilo banna re nonyana ke yone a mafatshe go rialo Malome o bolela go motšhana a re karabo tsao ke tseo tlhe ntate Maferika ka bobedi ba tsona o itse ya pele keo ya bobedi le yona keo ya ngwetseng tsena tsotlhe ke phoforo yane e phamisang ditse jaana ga o itlwa mokgwathatsa a re nna ke a tseba gore wena o saga o motswalo wa selepe o re selepe ke lelofa go bana ga ya odimo wa lofa o tla rata ga gotlha. Ya ngwetseng tsena tsotlhe ke moruti wa Mosotho ke ntate Molefi Mofokeng motho wa maotona finyela maoto wa makaka dinaledi o ka mona ka botšhabela ba provincia Freistata a re ke mametse antle ke lelapeng fa tentseng tshopoloru ke a leboa Malome. Mapaseka Sebabolelena wa kena o re kgotsotlhe ntate Maferika karabo tsao ke tseo ya pele le ya bobedi mongodi wa tsena tsotlhe ke Mapaseka Sebabole ya leng ka mona ka Bonani ka mona ka Vanderbijl Park Ntswaki Maile le ena wa kena se se ke mpontseng Maile o kamane ka polasing tsa Bati ka monyakeng ka mona ka Wesselsbron o mphile karabo tse pedi le ena he a re ya pele le ya bobedi ke tseo a re kgotso nonyana e mosia banna e motobatsi a re ke a leboa. Kwenehelo ya lezo le ena o ke ene ke ntata Lindiwe le Bongane ka mona ka Bloemfontein ka Bloemfontein le ena o mphile karabo tse pedi a re ntate Maferika karabo tsa go ke tseo ngwanna weso he a re ke a leboa tlhe saga kampang makolometsa. Ntate Molefi Maile le ena ke eno wa kena a re dumela tlhe ntate Maferika o ka mona ka polasing tsa Bati ka mona ka monyakeng ka mona ka Wesselsbron a re wa moreneng go motseo tlhe le manamane ya tsona a re ebile ke sa se badisana morao goba ke batho ba bohlokwa nnete ke a dumela tlhe ntate ntate Maile badisana le bona ke batho ba bohlokwa. O mphile karabo tse pedi a mpha karabo ya pele a boela mpha karabo ya bobedi a kwala ka ntho e monate a re thege go utlwala gore o ne a etsa karabelo go nna. Sejana Mane Ramokwatsi le ena o kene o itse ya pele ke eo ntate Maferika a re ya bobedi le yona keo. Sejana Mane Raphatang Ramokwatsi ka Halebeta ka mona ka Makauteng ka mona ka Mafeteng ka gare go naga ya Lesotho e re ke bona ntlha Mmisa Pitso le ena o kene ore kgotsotlhe motintinyane nonyana e fofang ka bohlale ngwanna we somphile karabo tse pedi o itse ya pele a re ya bobedi ke tseo tlhe ntate Maferika ke ntata re thabile re a leboga le re lebohile ya leng ka mona ka Potchefstroom ka provinceng ya Bokone Bophirima ka mona ka North West disetso Mosesi le ena o ke ene a re kgotsotlhe ntata banana tlhatlhelo la pele kileo karabo ya ona la bobedi le lona kileo karabo ya lona ya ngwetseng tsena tsotlhe ke ntata Tlalane le re abetswe ke ntate tiisetso Mosesi ya leng ka mona ka Vanderbijl Park ka lekwa ka provinceng ya Gauteng Kaizer Mlangeni o ka mona ka Noordhoek ka BFN ka Bloemfontein perengetso o seng a ngata a go dumela tlhe ntata banana karabo tsa o ke tseo o itsa pele nnete he tsebe tsona di le tsa eba empa ga e le ya bobedi ke utlwile antle roki seo ne se bolela kae a re ke a leboa tlhe motintinyane nonyana e marapo diphakeng ya rialo ke Kaizer Mlangeni e re ke bone Elias Chabalala o kamane ka Qwaqwa ka Tsheseng ka Sefikaneng le eno mphile karabo tse pedi a re ya pele ka gara Masakana a re ya bobedi o ntse a le ka gara Masakana. Thibologang Samuel Galaki le ena o ke ene o mphile karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi tlhe ntate Maferika ke tseo go tloa mona Thani Thekiso ya leng ka mona ka Phomolong Hieneman le ena o mphile karabo tse pedi a re ya pele a re le ya bobedi le yona ke eo. Thabo Coco ke the bad boy o ka mona ka Phelindaba a re ke Coco wa le baganiya o ka mo le heka pele ndaba o mphile ka rabotse pedi ngwana we so ari ya ile hlenta tema Afrika le ya bobedi kitseu sielo champion Dlamini khubetswana Clarence ba ke nse setle hey Clarence se hlwekile ha Clarence se hlwekile le o tsama ka relegation la Clarence mo mamedi e ha ona go o ka bona di pampiri fela tse la hlwe mona tse sendi utswe ke dintja ha a a ke le ka tsama ka Clarence ke tsama ka relegation ke tswa ka mona ke tswa ka mani ka ba ka ile kena toropong ha e hlwekile Clarence batho ba khubetswana re ya leboa ha ile mona ba ka salona se hlwekile se bontsha bohlweki ba nche o ke ke ba e ba jwalo di ba keng ka ofela empa ba bang he ba tla ithuta ho tswa ho ba bang ke ya le bona tate tielo champion Dlamini ka mo ka khubetswana Clarence o ngopotsa ditaba buisele tso tankile na o keno ka mana ka matsikeng ka qwaqwa lena o ntse ka rabotse pedi re ya pele la bobedi ke tso hlenda tema Afrika ke ya leboa ho tla mona Elias Sithole o mona fatentse ntsopoluru bo chabela wa province of Freestata e ke pakeng tsa matwa beng Senegal le bohlokong Bethlehem le no mphile karabo tse pedi a re ke tse hlenta tema Afrika taba tsa hao di hlakile ba bore ramokanate o ke ene botshabelo N section ke Dr. Mutino Dr. Babore ramokanate N section class man dingkung le no mphile karabo tse pedi re ya pele la bobedi hlenta tema Afrika ke tseo Tebo Paul o ma o ke nkruon start ke Tebo Mafisa o ka mona ka Snake Park ke ya lebo hete bo Mafisa e ka mona ka Snake Park ma o ke nkruon start le no mphile karabo tse pedi Polo Shea a ke na gaitse di ampa fulani o ka mona ka Orange Farm ka mona ka extension 3 le no mphile karabo tsa ka tse pedi a re ketsa karabelo hlenta tema Afrika ka bobedi ba tsona thulo wa leto motena ke kereke motaung e motona o ka mona ka Albertoni ka province ya Gauteng empa la penke kwa koma ni ka tseki e ha morena setoto e morahai e morahai ile morena sefofu e ar morena setoto a phumule ka khotso e le no mphile karabo tse pedi monna ngwanno eso a re ke ya le bahlenda tema Afrika Paulos Maloke ai Peter hape ka mona ka H2 ka botshabelo a re ndate tema Afrika ku tlile hore go tiseo sebelela kai moeketsi ratolo Centurion empa la penke matwabeng ka mona ka Senegal le no mphile karabo tse pedi a re ke tseo ndate tema Afrika re ke bona tse dintse ile ntsa keno de hona bolo kana ko matwa mo solotsane ka filo Yunus Kron ke ya le boa tebo hotakalo titi ka mo ka machabeng welcome ke ya le boa karabo tsa o di fihlile re ke bona ntate Chetu Vuma o ke ene henta te bishop Vuma kwano a tsama le mme ba bishop bana ka mona ka Maxwell Street ka mona ka CW5 extension 2 ke ka mona ka Vanderbilt ka mona ka Vanderbilt Park ba mphile karabo tsa bona he ba re makolometsa tadi mataba tsa rona he kitseu ke ya leboa mme mabishopo le ntate bishopo re ke bona le hlonono nyoko lena wila kena a le ka mona ka gotlong Botaville nomoro nya ntlo ya 2859 strateng sa lediga a re kitseu hle ntate Afrika ntate Ephraim Mapuwe ke ntata banana ke ntata Selina le tshego o ka mona ka morojaneng ka divestop le no mphile karabo tsa ka tsepedi a re kitseu ntate Modibedi Diamond a kena le ena ebile mphatsona ka ditshwantsho mothenwa ke mahaila ke thala maite a lefatshe Diamondyane o hlaka mona ka mabote ka beria ka hare ona ya Lesotho Johannes Majola wila kena vuiswa Majola ka qwaqwa ka mane ka Thibella ha morena sekonyela le na mphaka rabotse pedi Justice Mutibedi le na ukene Justice Mutibedi kwano ampaka rabotsa ka bana Justice Mutibedi arikitse o hlenda tema Afrika di ka rabotsa hao e mpa hampa se ba ka rona o kae e Justice Mutibedi e re ke bone o itse o kae bana re bone tabatsaka ka mane ka matatiele ya ka mane ka matatiele ha ebe ke bona tabatsaka hantle ke ya le bona tate Mutibedi tabatsa o di finyeletse ho nna kwano ho tloa mona ngwana pepenene le na ukene empapoleng pepenene le no ke nuka man ka go bo shianing ka matatiele le na mphile karabo tsa ka tsepedi re di tadi me hlenta tema Afrika tabaka tsa ka kitse o tshidiso maloka le na o ila kena o ka mona ka sebokeng ka extension 3 re ke a le bo saga ke a le bo tshidiso maloka ke tlo u bana ke tlo u magola ke a le bo tlo u magola e ka mo ka province ya Gauteng tate dia u molapo le na o ke ne makeleketla Winbecker re kitse o hlenta tema Afrika karabo tsa ka ntate Oli ke hlalele o ke ne ka mona ka mokwalo ka free the fort ke le swae swae a re la di le sigo empa ha ne di fofe a re ya di fofe di nonyana e ka ba ka hopola ditaba le hoja ke di lebetse dingata bona ba isale mamedi tse ile ntsa kena re ke bone kwano Daniel J Tsotetsi lena wila kena ngwana we suka mona ka Foslo Ras ka mona ka extension 28 ka mosebetsi empa la penke ka qwaqwa ka mane ka masaleng ke Jackie Tsotetsi ke Jack Tsotetsi re ya lebo he Daniel Jack Tsotetsi ka moka fan ka moka ka mona ka Gauteng ke monna ka mona ka qwaqwa he empa ka Foslo ya ka mona ka Foslo Ras re tsani le ena o kene ka monaka Johannesburg CBD le no mphile karabo tsepedi e Thomi Mokwena bolo magwasha o ka mane ka Volgefontein ke place nya Volgefontein e ka monaka Bethlehem le no mphile karabo tsa hai a re kitse ngwana mme a go dadime Betuel Molelekwa go go se Fochville extension 3 le no mphile dingata Ellen Gware ke dimakatso gware o ka monaka Riebeekstad ka mona ka Machabeng ka Welkomo le eno mphile ka re botsa ka tsepedi he ke ya leboa Aus Ellen Vusisiwe Makhubu le ena wila kena kwano Vusisiwe ke Vusisiwe Makhubu o kene he ngwana weso are ke monna mosolo empa ke mametse basotho he ke le bohlokong Bethlehem ngwana weso are ke ya leboa ngwana mme are ke ya leboa ku tlile hantle nao le o bolela kae Khosi Sobi le ena o kene Khosi Sobi yena ka mane ka Uruman ka province in offering cape le no mphile ka re botsa emona are kitse o ntate mafrika tumelo moloi o kene tumelo moloi o ka mona ka Bloemfontein ka sports e ka mona ka bfn empa lapeng ke ka mona ka qwaqwa le no mphile ka re botsa ka he Mokwena Stillman ha ona tsebe moshana ngono o ka mona ka thongate ka province ya KwaZulu Natal le no mphile tsona Tibulhang Samuel Khalaki le no kene o mphile ka re botsa ka tsepedi atang mokwatle e ke atang mokwatle le no kene ampa ka re botsa pedi lapeng ke ka mane ka matatiele he o mphile ka rabotsa ka tsepedi atamo kwa tla re ke ya lebohle ntate mafrika hlophe ya Mokwena le ena o ke ene polo magwasha a mphaka rabotsa ka tsepedi dingata Lydia Matlosa o ka mane he ka ha maraka bay ka mona ka maseru ka Lesotho le ena o mphile ka rabotsa ka ke re dingata John Meyer au DJ Go ka mona ka Petsana Ritsa le ena a mphaka rabotsa ka dingata mamedi Mosiwa Joseph Mofokeng polo shea Albert Torin ke bone monaheng Joseph ya monaheng Joseph ka mane ka tseseng le no kene o kene ngwana weso ka mane ka tseseng he ka qwaqwa ka mane ka qwaqwa ka tseseng le no kene go nna ditaba Elizabeth mama happy ka mo heka maokeng kruo start go nna ditaba Elizabeth le wena ke ya leboa taba tsa di finyeletse kwano ke itse dingata bona ba sale mamedi jola ke gone o di qeta empa che ho sengwe re tshwere ke nako nkinile matso metsing ke tla ba dibala le nako e tlang tsetlang o salla morao empa mamedi ka re botse pedi tsa mahlatlelwana a mabedi ao ke neng go phetela ona ya pele ke mmila ya bobedi e ne le motšhalla e teng phofotswana mona go thwe ke motšhalla e ne le motšhalla ya bobedi empa ya pele e ne le mmila ha o tloa ka mona heka bo Bloemfontein o nyoloa o ya ka kwana ka provinceng ya Western Cape ke tsone heka re botse pedi tsa mahlatlhelo ano a mabedi a o kileng ka o phetela ona pejana e ra metsotso le nako di matha mona mo di matanteng o tlo ntumela gore ke tle ke nwe metsi e tla re ka maramanya bolo fela nna le wena re boela re hatela pele ke nwa metsi ke tla go
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshegetso ya lesedi FM ke molelo
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi le nanoo kile monate ke lampolelele ke le ikgethang le tla wena ga e le moqebelo jene he moqebelo o mong le o mongwe o tlowa metsotsong e lesome le metso e metlhano ka moragora ya botlhano e sa le ka nako tsa madingwe dingwane ka nako tse mona tsa dithetsa badisa re tla re shebile goreng ya botshelela e tla re ga diqaqala he tsa letsatsi rona be re betsega ge re etile bakeng sa tshebetso he bakeng sa letsatsing e re kenke matlhatlhelo a mabedi he momamedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ao re reng ke a matšha lenanong lena lampolelele e re ketla ke nanabele lena la pele le teng ketle ke tshwele mathefatshe nong yana senya mafimi ke re shit ke hook ke re shadilo hele le basotho le ya roka le ya lebala mphense ba ka ke roke marikofa ke roke gomogolo ke roke gomu ya mofu se hangwa ke botle se hangwa ke bacha se hangwa ke baholo se hangwa ke ma ekuke tshole ona ma hekwana bitso le holo ke mojori ke rona mojori wa sebele mojori wa se hangwa ka mahotle banna ona mojori ha ora he ho ba hao hangwa o kenya dikonopo le mehala ba hanang ona mojori ba tseba melemo ho ba ho ona ba fumana tse molemo ba fumana tse mona e ke re qha hola ore e di le ho he mo mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la ile ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekene ke tse wana tsa dikarabo tsubila tseno tso hledi ya gele mona mo Afrika tj@sabc.co.za fela re ke tlekile pete e ba ntsebetsa o tsona dile tsaibo le pete ngaka ke boela ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafini ke re shit ke ya ho ke re shit lo Hele hele le basotho le ya roka le ya lebala mphense ba ka ke roke marikofa ke roke khomogolo ke roke khomu ya mofu se hangwa ke bohle se hangwa ke bacha se hangwa ke baholo se hangwa ke maq e go ke tsholo ona maq hekwana bitso le holo ke mochori ke ro na mochori wa sebele mochori wa se hangwa ka mahohle banna ona mochori ha ra hi ho ba ha ha nwa o kenya dikonopo le mehala ba hana ona motjodi ba tseba melimo ho ba ho ona
2: he monna o sa bona nakonyane ranta e santse na le matla monna
3: he nka le bona joang
2: empa ona jole au ranta e sana matla man
3: hai RIP
2: fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya recoof
3: ha o etse motla ya kere
2: ke disitse bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe recoof e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana
4: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: e gere qa hulla ore idi bona le ho hemo mmedi mo tla ba tshebeletso ya lesedi ke lona hele hlahlelo leno la pele ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke tse wana tsa dikarabo romela tseno tsohle tsubila tseno tsohle di ya gele mona mafrika tj@sabc.co.za fela ntumela hore ke tle ke lefeletse le ne he la pele pele ke ntlana na bela lane la bobedi ka hore ke tle ke bitse ntate taisi ke ntate taimane ke mohali wa diodinga ha re thabeng tsela a re tsela tsona nnete ya sala ke tsa iso

Pine monate o nngwe mametse he mo mamedi ya ntate tai se ke ntate tai mane o ne a re thabentse la mothenwa e se ile mofubana ke ya kamane ka pulane e ra ke feta pine nya monate he mo mamedi thabentse la ke tla ke nge tlhahlelo lena la bobedi le teng re phetela le teng he re dira dikgala ke tla ke boela ke tshwele mathefa tsena no nyana senya mafimi ke re shit ke ru ke re shit no Hey, la basotung thusang a sewa ke seo. Mo abanye mo ferekanye o se a le teng. Mo khala malapa e ke ralonya o futuhile. Mo ba rantsu o fitlile ha hai a halifile. A go go si tse papa mo laudi wa yona. Wa utwa ha. Itile e ho ba hurima bana le mosadi. Ba phasa phasa sa madinyana a ditweba. Nyeo ki eno a o ma bifi o tuka malakabe. O sututswa ke mo kankanyane le tsina. Ke tshoyo na mohlola kolobe o mo bi wa tsabea makaditsietsi mahlomola maba mona siponi o thutsi ka koloi ba thuso ya pele ba fumana malwanlwahla ntlwana e mabidi e tloka tshobotsi ba palami e le tshohlo fela ho di bakane mothamahane hantle hantle o jwang ke re kha hol ore iti olale Ere ke tla ke le phetse he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi e ba mo hlomo ntse betsa tsona di letsa e ba lena he la bobedi ho ana ama pedi ama cha e bile au Rusia nga o no le pete ngaka ke tswela mathefa tseno nyana senya mafim ke ri shit ke ri shit no hey la basotung thusang a sewa ke seo mo abanye mo ferekanye o se a le teng mo khala malapa e ke ralonya o futuhile ba ba rantsu o fitlile ha hai a halifile a go go si tse papa mo laudi wa yona wa utwa ha itile e ho ba hurima bana le mosadi ba phasa phasa sa madinyana a ditweba nyeo ki eno a o ma bifi o tuka malakabe o sututswa ke mo kankanyane le tsina ke tshoyo na mohlola kolobe o mo bi wa tsabea makaditsietsi mahlomola maba mona siponi o thutsi ka koloi ba thuso ya pele ba fumana malwanlwahla ntlwana e mabidi e tloka tshobotsi ba palami e le tshohlo fela ho di bakane mothamahane hantle hantle o jwang ke re kha hol ore iti olale leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo leno la bobedi o ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wena o tseba dikarabo tsebila tseno tsotlhe di agele mona mafereka tj at sabc.co.za nnete ya sala ke fitlha mona ke nne ke tlhalose ke re o gamoro wa se o tlatsa boleke e tswe moja pele o ntse ya tshwana le moja morao hangata mo fata sediba ga se ena ya tla ngwana mono ebile ba re ya lemang hangata sena ya tla go kotula na tefelo ke manane ohle a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re go sie ka pine monate kwano re bitse galala tsa orange farm ha ba gitla ntwe monate ba re ntho ke ena go theke kwa ragwara na tefelo ke pine monate na tefelo ke manane ohle a latelang a tshebeletso ena ya lesedi

0: Mamedi pele re tswela pele ka ditaba tsena tseo re o tshwaretseng tsona re ya mabenkeleng ha re kgutla he re nka maikutlo a gago e be tabagolo ya o ke efe bekeng ena re fe o re na ke efe le mabaka a etsang gore e be tabagolo go wena re ya mabenkeleng.
1: Tsatsi la rona la tsalwa le maemong a lwana a konleileng ka di major birthday deals. Tse jalo ka 1kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.
2: Hey, Skok. Ba House TV subscription yaka. Ena ma jitatla. Hape ke dabika jini.
3: Theo la moya sikhokho. Jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao. Tsekang TV subscription ka wotlolowa ka e-wallet ya hao.
2: O lefa dipili? Ke sebedisa e-wallet.
3: Eh, sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi. Tsekang account ya diaparo. Di traffic fine. Le tseding tsengata. WhatsApp a hi ho 0873925538. Ebe wa lefa.
2: Hey, ke a leboha weso.
4: Dula o le gaming. Lefa dikoloto tsa hao o sebedisa WhatsApp ka e-wallet encha ena leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moya wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa mafelongana beke ke nako ya re ro fe monyetla jolo ka metsotso e le le shome le motso ka mora ho raina ya botshelela rone ya monyetla o hlaitse maikutlo ha o ebeta ba gola o ke ife ho taba tso hletse o rufileng tsona beking ena e be ke ife taba e hleletse ka hlong le rona ke u baneng tabena e le ka hlong ho wena rone ya monyetla nomoro tsa mahala ke 0860003084 0860003084 fela pele re nka maikutlo a fide le mona
5: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: ere mamedi hlirlebe mehaleng ka ho tlolwa re ya ho mestwi o letsa le mane matatiele ke Eastern Cape khotso mestwi le kae re tswile o seng hona e beta ba gola o ke ife mafelongana beke
6: ao ke ntse ke tsheke ke tsheke ga mo ya ho ho phumula ka khotso se re tla mo hopula la palitsidise he she ke le bua se le tsetsa
0: me square le buila ho lo mamedi re nka maikutlo ha o ke boletse re ya ho ntate Rantiba o letsa le Kimberley khotso ntate Rantiba
7: a ke le ka tsetsa
0: re tswile o seng hona e beta ba kholwa ke fe
7: e ntate tsile ke taba ena ya letona la dipapa ke ma change mabapili ho ngola safa lo ba botsa ona taba ya VAR na e jwa ka kamaga ho ba se mapaisa ka sa ka fiti ka mo se ratha ka galo o ratha sa mabisa nda zwidu khopoma le kunyeka ya ba tate makhesi bola ka taba VAR ndi ba batla VAR nda ditse tshe le bala ditse ba bolo se se se lempa ke bolo PSL e re popila ha ona VAR wa mpa ke la ka tsa ka mo go tate makhesi a push sa pa ka tone o batla dikana bona ho tle jwang gore se tlhase tsara ide VAR ha e ka ru PSL ditse tshe le bo
0: e rante ba re buila holo re ya home ndenzeni mendenzeni khotso le tsale Brownford ke a dumela le kae
8: ha mona ka le ka tikisetso
0: re tswile hle mendenzeni beta ba gholwa ke fe
8: ta ba gholwa ka bekeng yana na ke go ha isa lotla go beke talent teng bana ba lasta gana le ntate mtaung ba thaba godisa FDC taba ka he e mo go bohloko go le tsepise stipendele le batho ha ka mine le fuwe tshaltano be le petition di khodi tsa bo pedi tse bo thago le sa gholwa ene ka go fela o ka etswa batho ha ntse ba tshepisitse gore ba tla fuwa le thonyang ba le fu ha ba qeta ho sebetsa
0: re le bolo hle mendeng tsene re ya ho ntate Mphore o letsa le mane Val go tso ntate Mphore Mphore
9: kwena le ka ngona
0: re tswile o seng hona ke sala hle sala o seng ya bona
9: kwena ngona me he tshu wa tlo le bimanyana kwena es lefu le re hlabileng dipelo a bohloko ngona me la mosebetsi mo lona wa mission wa lati ntate amoya wa go bala tla khotsa ngona me ke yona taba eng kgolo ene eng a me a bohloko ka solo ba kala la lefu la hae mara fela ha no mothatsa ngwana mme ba leloko ba tshidise ngwana mme le taba ya mopresidente ngwana mme o nana le bothata haba o batla o ikhethela gore o batla o setiswa ke mang o batla o botswa ke mang diputso tabenye le ya phalaphala e batla ntsodisa mwana mme ANC e tla ra mathata mangata mo ileng gore ona go lotlo wa dikhetsong ke ona santse na batla o tsa mo farfaro mo batla o khetha mang mara hape tabe teng fela ke taba gore o batla o khetha motho le rong yena o a tse gore motho o tlo mo botsa potso tse mmatlang kapa motho ke mogotswane tabe teng fela gore batla fela tabe fele go be le nnete go hlatse mwana mme e seng gore a itse taba tsa batla e bontsha gore go yona tabe go na le ntho e ka reng waepata jale e tshwanetse e tlhaele ngwana mme ane e etsang e re etsa re phamise ditsebe ngwana mme mara fela ke tsone tsa bophelo ngwana mme ntho di one MTN 8 ngwana mme e lala le sethokodi ka jeno a di tlo ja fatshe ke a wa thala thupa ngwana mme wa tsewa Orlando Pirates
0: ee oh a re lebuile ha re yo ntate Masua o letsa leqwaqwa le ka ntate Masua re tswile o seng gona e be taba golo give
10: a bitse ke tla go le ka kenana ya ntate Ramaphosa go ipiletsa ka pao ba hahlano le mo tsamaisi le go kgethiwa go no tsa tsamaisa taba ena na ya ha a bitse ke na wa ke go go ka ha le hore no e ga ke fitla go se mong ke le khotho le we e ga ke fitla ke thola motho e le go no la ga nna ga ba dikamano le yena be ke ikgethela ora ha ke batle nyeo ya ka e tsamaise ke motho ke bona le phuke ka lefe taba ntate Ramaphosa ka nnete o balela taba
0: ntate Masua re lebuile haholo tlhe re lebuile haholo re ntse re dutse qwaqwa ga lebo ntate Masua re dutse qwaqwa mme re ya go ke ntate re a qwaqwa ke re ga jwale lerato mme re ya go ntate mamere kgotso le kae
11: ntate mkwena le kae
0: re tswile kile o nkile le matsomo tsitle o nkile le matsomo tsitle
11: a ona thata ntate mkwena e papadi ya Sundowns le marumo ka laboraro ai cash is my lula cash no deposit mwana mme o ka mobella ka thoko bana na hayo papadi o tla o le matsa o khutlile mwana mme ntsha ditharo papadi ntse tharo Siyanda Ndlovu ai question that ya mola Sundowns kwisi a mola Sundowns ka nne e signe ba parise ngwana mmese a theka ke destroyer ona le nthongwe lengwe re hlokang
0: ya no
11: ke tsama fela go lukse mola ke tsama fela go lukse mola o mrao ba ke a bona Pirates e tlweletse fundwe yena ke nana hore Sundowns ka molata ka paela ta matuludi ka mane wena ntate mkwena a tla matla fasa stopa hai yena ya fane papadi ngwana mme ya M1080 ha itlo ba papadi ya bonolo le ya ka yena ha itlo ba papadi ya bonolo ba timitse di fihla mo M1080 go bona hala go di sebetse ka thata ha hona hore o ka re Pirates e tla wina hona go Sundowns e tla wina ka ga le bala di bapadi di 11 ntate mkwena se matla se hlole ngwana mme study pedi ngwana mme se bapala le Sundowns e tla mile tsebo hore Sundowns ke yona fela na le tsatse pedi South Africa ntate mtamile ba phamise e inwa hala hona se se ke se fe
0: e fela re bua ka bapadi tsa Africa kwana mona re Africa borwa mona la gele Africa
11: ke number 1 Africa ke rona re phatsa ge ba phametseng ka ofela
0: o jola tlame re tshwe ya go bolela Sundowns
11: ha nke mwana mme study pedi ntate mkwena South Africa thank you ntate mkwena
0: le bila hola re ho ntate Stone le tsale Potchefstroom that is Stone
12: ke
0: se tswile o seng ona ntate o tswile
12: a tswile mwana mme ya se le ke ke fela di tsela tsa mme le nyamela
0: le ntse la hao
12: eh
0: oh ke se fuba eh okay stone
12: ka ya ka e kholetse yena ya ga president e tsaya ya e nna ha ke itse gore rona ha o tsantse re tsiya khotse ha ke khetela gore ke tsentse ke botse ke mang dipotso go tsa go etsa gale gang mara no ntse yena e tsa gore ano e tsaba se simele se dile ge tsebe gore ba sile ba bule ge matlo go bona gore ntse e tsa gale gang go dimoka ntse gore ke kha ye tona tota bona ndo ka ke ka se ya re ha na tsuka tso go tsa dipotso a ba ba tsara khitlo a gore a ikhetele motho ka tlo go mogotsa dikopo seo sa re bontsha gore le bona tsena le matla a gore ha re le ba tsi le go ke ka re ipatlela ba tlo ba tsara go tswa dikopo so a di tsi bona ka ke mathata ka mo gare ga ANC le the president ya teng thank you ngwana
0: Stone re lebuile ho lohle ka mo ka Potchefstroom me di re le boela le mo hlaitse maikutlo hao le ka moso
5: maikutlo a ntse tsweng ke a ba mamedi Melissa di FM kapa SABC News rena kabelo.
0: Amedi re tswela pele ka ditaba ha mfela re khutla mabenkeleng.
13: Nahana fela u bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke mo kotlisi Rasmus. Uiketelisia, Cheslin, le Avens Sansan Sasitopa. Ubino Tina Yasichava, only half in the Brian Havana. No Chevelabo Mampu, the one of Fasaka Waterloo, Little Kakapa, Sadi Boke. Rakafella Coke Pack, a Fika Paifi, and a link to Sansa Springbok. O scan a QR code, ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla, bo o bitsa gore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
14: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntse ka tsela ya science gore le hlokise madi, le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke bana le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Emashume a mabedi metsotso ka morahora ya botshelela lena le ontsungu le mametse lena na ho jwale ke la mathumisa lona ke la ditaba o seng ka majeki tshebeletsong ena ya lesedi mafelong a beke re tswela pele ka ditaba. Dibaka tse itseng setrekeng sa masipala wa Fezile Dabi province ya Free State di bona hetse di aparelwa ke mathata a mangata a ho shwa ha mehlapi ka lebaka la maemo a mabe a lehodimo a kenyeletsang dipula tse matla le o kgethe ha lehlwa. Ke dikgomo tse feta magolo a mahlano tse e leng tsa shwa ka lebaka la maemo ao a lehodimo ho kenyeletswa dibaka tse kang Kopisi le Heilbron ka hare ho streak seo. Le ha ho le jwalo, dibaka tse ding tse ileng tsa angwa ke maemo ao a lehodimo streak seo tse kenyeletsang Frankfurt, Tweeling le Villiers masepaleng wa Mafube ha di a ba le mathata ao ao shwa ha mehlapi. Ha re ke rutlwe dintlha tse feletseng tlalong ena e tlang ka Rabosana Madiehe.
15: Ho latela maemo ana a mamborapolasi morao tjena, masepala wa lehae wa Mafube o nkile matsapa ho kopana le borapolasi le ho fumana seo o ka thusang ka sona diphephetsong tseo ba tobaneng le tsona. Pharela ya morao tjena ya maemo a mabe a lehodimo e ka sana le bohloko ba mokaka ebile phephetso ho borapolasi ba bangata. Le ha ho le jwalo, ho nnile ha eba le borapolasi ba bang bao ho bonalang ba sa ka ba angwa ke seo. E mong wa borapolasi bao ke Katleho Moloi ya dilemo tse 28 ya metso robedi. Katleho o re se dilemo tse robong jwale e le rapolasi, mme o lakatsa ho bona masepala wa lehae e ka sitana le mmuso ba thusetsa haholo ntlheng tse amanang le lefu la mokaka.
16: Selemong sena haholo lo challenge tse di le teng ska e la ba ena ya foot and mouth disease. Ke ona challenge la impact haholo. Even though it ne na di positive setting, but negative challenges tse kgolo haholo. E affectile tshebetso tsa plus haholo bane re ile ra spenda haholo meriane. And it was quite a lot in meanwhile ne ntse re metse di vaccination.
15: Ka lehlakoreng le leng, Katleho o boetsaetsa boipiletso ba ba bang ba ka thusetswa ka lefatshe seo se ka ba le molemo o moholo. O re thuso le tshehetswa ditšhelete di ka ba thusa le borapolasi ho tswela pele ka tshebetso ya bona ntlheng ya ntlafatso ya moruo. O re ba ikamanya le maemo a jwale a thekenoloji ntshetsopeleng ya polasi, mme boipiletso ho mmuso ke ho re thusetse haholo tabeng ya kabo ya mobu le ntlhatsho ya manang le thekenoloji ya morao tjena. Ha holo holo nakong ena ya ho fetoha ha maemo a lehodimo.
16: Ho holetse mono mara hore rona re take over, it's 9 years now. Re take over plusing as we started small. With around 4 hectares, re jala 4 hectares, mhlapi yona nentse ile teng he. But then ne sa hlokomelwa ka tsela yenu. Then we implemented new practices, small farming. And then so far, ntongulong nentse e tsamaya. I think technology on earth is all in terms of with some shala fella ska, one adjeska, a rejala, a honor, a re, it's a disuel sample, zahona. So, lap in terms of the portfolio, technology to sell because one adjeshawan linked to an artificial insemination. So, a honor, rebellion breeding program, a runa, resident tokanako. Ntlhomo go no tswala kana ko 1 mana mana rona abe bleng bo 1 kana ko eno la rekisa gona rekisa palo itseng ya mana mana kana ko 1
15: Ditaba di sale jalo bo ga kgwebo ba le hae le bona ba ile ba hlaisa dipepetso mo masipaleng o wa le hae wa Mafube ha holo ntleng e ya manang le o supumantshe dipemiti tsa sebetso ya mabenkele a bona. Moelelo wa bo ga kgwebo ba le hae Zidane Maziboko o re lefapha la ntshetsopele ya moruo le teng ka go masipala le ho lanya maoto ntleng e mabapi le go ba fumantshe dipemiti.
17: Tsatsing la kajeno re ne re na le kopano le meyara ntate Matsole re tlile ho yena re tlo hlaisa ditlitlobo tsa rona tse baleng le gore re na le tsona ande re fumana gore office ya LED ha e sale e tshepisa gore thusa empa ga re soka re kgona gore re ka fumana thuso. Ke nako e telele nna nka buelela godimo ka nna ke na le 14 years.
15: Maziboko o peeletse ka gore go bonala e ka borakgwebo ba melata ba bewa ka pele papisong le bona ke lefapha la ntshetsopele ya moruo la masepala wa lehae o go tlhoka dipemiti go boetse go na le tshitiso ya go ba ka fumana ditshietso tsa ditšhelete ka go ba ipiletsa go masepala go lekola ka bobatsi mathata ao a bona.
17: Di re sitisa ka baka la gore go na le mangolo a mang o thiwang ke di-compliance from di-departmenteng tse fapaneng. So jwale go sebina le permiti o ya tloleya gore o fumane di-compliance o tswa di-departmenteng tse dingwe ka baka la gore ga ona permiti. Empa jwale ntho e re makatsang ke yone ya gore rona ba selegae ga re na tsona di-permiti, empa ga o tsamaya ka mona ka gara toropo kapa ka gara location tsona mabenkele ona wana wa melata a na le tsona di-permiti ba di fumane go tswa ofising ya LED, empa rona ba selegae ga re na tsona.
15: Baai ba lehae ba welang tlasa masepala o wa Mafube ba boetse ba tlhagisa maikutlo a fapaneng letlhakoreng la phano ya ditshebeletso. Baai ba bolela gore le hoja morao tjena maemo a phepela metsi a ntlafetse papisong le nako e fetileng, empa o ntse go e na le mathata a mangata a kenyeletsang mebila e seng maemong a hantle e ka sena le taba diporojeke tsa masepala tse go bonalang ka letlhakore le leng khiro ya baai ba lehae e sa tsamaisiwe hantle.
18: Diphepetso tse neng di le teng ka gara motse ke diphepetso tsa metsi, e ntseng e setse morago ke phepetso golo ya tsela le mo masepala wa rona o ne o sa kgoneng o senang boikemelo ga o tla go patelang basebetsi, but e sa le majoro a motšha a kena ka May go batla go na le diphetogo. Nke kebe ka tatela gore sona le a total turn around.
19: Re na le phepetso e kgolo, phepetso ya metsi, empa go ba ntate Matsole a kene e be majoro atšhe ga re salela ka metsi gagolo. Metsi a tlhokile a sekono ga sa le ditshila, ga re sa kgona gore re ne re yo reka metsi rona ba tlhopeileng go aga pompong. Gore mona le batšha ga ba thole mosebetsi, a kere mosebetsi ba o thola ka segotsi. Ee, nako ngwe mosebetsi ga ba o thole ka tsela jalo. Ntho e kgolo-kgolo bana bana ba yaya difuduweng, ba tswe difuduweng, empa ga ba tswile difuduweng ga ba bitswe kaofela.
20: Ditsela tsa rona ga di raete gogang le di-light tsa strateng. Diporojeke tsona di a kena, re a di utlwa utlwa diporojeke di teng di a kena ka gare masepala, mara ga di finyelele go badudi go setšhaba, di felela go banga ba tswang, di felela gona gona mono masepaleng moo.
15: Morao jena masepala o wa Mafube o ileng wa e ba le diphepetso tse kenyeletsang go lefua ga meputso ya basebetsi ka mora nako ka lebaka la mathata a ditšhelete. O boetse o tlalewa o beeletse ba bangwe ba baetapele ba mekgatlo ya basebetsi ka thoko mosebetsing. Ke baetapele ba supileng ba basebetsi bao ga jale ba beeletsweng ka thoko mosebetsing wa bona ba bolela ga seo ebile ka lebaka la gobane masepala o belaela ga e le bona ba ileng ba tlhotlheletsa basebetsi go se ikagele ka maatla tshebetsong go latela maemo a tshalelo ya morago ya meputso ya bona. Le ga o le jalo seo ga se seo baetapele bana ba basebetsi ba dumelanang le sona. Rabosana Madie, lefapheng la ditaba tsa SABC.
0: Mehe mamedi, re ne re tlhopisitse o bua le ramotse wa masepala wa lehae wa Mafube e leng Phaladi Matsole o re a ka tlise kutlwisiso go dintlha tse mmalwa hetse e tlhaile mona go tswa go baai a mo le borapolasi, fela re tla leka mofumana gape nakong e tlang gore a ka leke go tlisa kutlwisiso go se etsala mona le gore le jwale ka masepala ba arabele go tse dingwe tsa dintlha tse tlhaeletseng tlalong ena ya Rabosana. Ke nako ya re ke o Lerato Serapele a re fa rona di-temperatura di eme ka tsela efe, Lerato.
1: hakole bohedi setso tsona gre thagola ka province ya Gauteng. Pretoria di tloa ho 13 di ya ho 28, Johannesburg di tloa ho 12 di ya ho 27, Soweto di tloa ho 8 di ya ho 28, Vereeniging di tloa ho 8 di ya ho 28. Province ya Mpumalanga Mbombela di tloa ho 13 di ya ho 31, Emelo di tloa ho 9 di ya ho 26, Emalahleni di tloa ho 11 di ya ho 25, Standerton di tloa ho 6 di ya ho 28. Province ya Limpopo Polokwane di tloa ho 9 di ya ho 29, Phalaborwa di tloa ho 13 di ya ho 32, Tzaneen di tloa ho 12 di ya ho 30, Musina di tloa ho 13 di ya ho 31. Province ya Northwest Klerksdorp di tloa ho 8 di ya ho 30, Potchefstroom di tloa ho 7 di ya ho 29, Mahikeng di tloa ho 10 di ya ho 29, Rustenburg di tloa ho 10 di ya ho 25 ho 29. Province ya Free State Bloemfontein di tloa ho 7 di ya ho 29, Welkom di tloa ho 9 di ya ho 29, Ficksburg di tloa ho 3 di ya ho 25, Bethlehem di tloa ho 1 di ya ho 26, Sasolburg di tloa ho 10 di ya ho 28. Province ya Northern Cape Upington di tloa ho 11 di ya ho 29, Kimberley di tloa ho 9 di ya ho 31. Province ya Eastern Cape Port Elizabeth di tloa ho 11 di ya ho 19, East London di tloa ho 14 di ya ho 23, Aliwal North di tloa ho 3 di ya ho 26, Matatiele di tloa ho 6 di ya ho 26. Province ya Western Cape Cape Town di tloa ho 11 di ya ho 17, Hermanus di tloa ho 12 di ya ho 18, George di tloa ho 9 di ya ho 23, Beaufort West di tloa ho 7 di ya ho 21. Re dipetele ka province ya KwaZulu-Natal, Durban di tloa ho 17 di ya ho 29, Richards Bay di tloa ho 14 di ya ho 34, Pietermaritzburg di tloa ho 10 di ya ho 33, Ladysmith di tloa ho 9 di ya ho 30. Di temperature tsa hore ndo tlhopisetse tsona, tsena ndo re tlhopiseditswe ke ba ditshebeletso ba boemo ba lehodimo Afrika Borwa di la mona boela mamela tse ding hape go sane disetso o tswela pele le moifom.
0: Lagato go le buila ho lo mamedi ke nako re lekole jwa le dihlotsa ditabatsa dipapadi.

Kgwebole kulibo he phofolo le moifo le sebeditse letle tsa maya hantle mo mabedi ke o dumedisa. Mweli wa lelapa la Tete Siyabulela Tete o re ba saretswa holo ke polao ya mampudi enwa wa mehleng wa lefatshe ka magetlo mabedi papading ya ditebele e leng Zolani Tete. Siyabulela o re ba se ba beile tshepo ya bona go mapolesa o re a tla tshwara babolai ba hae le gore ba qoswe. Ba lelapa ba ne ba lebeletse ka thasello e golo bona ra ditebele enwa a gotlela papading ya hae gape. Siyabulela Tete o re Zolani o ne a ikagetse ka setotswana mesebetsing ya baagi ga ntse a ginwe nakwana papading ya ditebele go latela ditlaleo tse reng o ile a fumanwa a sebedisitse.

0: ke supile metsotso re furaletse gore ena ya bosupa ke o amohela e bile ke o dumedisa mamedi tsabeletseng ena ya lesedi mokgabela o fihlile ke nna ke nite ke la rindumela ke o amohela ho hle mo lenteng ke a tseba emong wa tshware e ke nite ke la tseba nna ko bolelle thailo sentjana ka mokgabelo ke a thaba are ke a thaba ka nete ke a opola gore ke le satsila ka la go ke phetha mabaka jole ke a ipotsa gona be o seng hona wena o hukai na ona le mo ya nteng ka jeno ka pa tshe ontso ituletse gore e ke ni the gele wa tsama ka jeno ha ona mo ke nteng ka jeno ke letsatsi la mekete ke letsatsi la manyalo ke letsatsi la dikopano metswale le lelapa ka ofela jole ke mona mo ile ngore ho thabang le nna re batla o tsama le wena ka jeno jole mamile tsa mole mo fela wa ho runtetsetse ka pa unthumelle mo laetsa o ntjetse hore na mo qebele wa ha o eme jwang ka jeno o ya o kae o lo etsa mo o lo ketika le bomang ke la buile ha ho lohlemo ifo ke mo ifo wa mathumisa ke la buile ha ho lwana hlabutwa ka abutintsane rantwa ba re ba laita batsa hora ya busupa o tla ba leteng hape hore nya borobedi a re ba latseding hape mamedi ke a tshepa re tswile hantle ka jenwa ke re ya tlatswang hantle a go di lebala a go be hantle ba hantle moyeng ke moqebelo ka jenwa so haile mona e robong e robong ke nita girl kamera hora ena ya busupa ke tla ka bona ka mabenkeleng ha ke tloa mabenkeleng fela ke tlongela pina tse tharo ebe ke tlo bua le wena kamera ho mo
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Kgweding ena ya Phato re hlompha le ho keteka bataki le baqapi ba fang Afrika Borwa lentswe la yona. National Arts and Culture Awards 2026. Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka moqebelo wa la 22 kgweding ya Phato selemo seo dimo sa 2026. E leng ka jeno ka hora ya borobedi bosiu le wena o ka ba teng moo ke nna tlhodisano mme o be monyetleng wa o hapa VIP Naka Experience bakeng sa hao le motho eo tla tsama le yena ya kwana Sun City. Etela maqhepe a semmuso a Naka ho marangrang a dipuisano kenela. Hashtag Naka 2026. Ha re keteka setso le bonono ba rona re keteka Afrika Borwa.
2: So haradi tsebeletso le sedi f

0: kinwanana ke me mamtoka buang ka monana ka tlerense mona phame monana he nna ka shekolo ena ke tsoa ke hleketsa ngwanana mogwetsana ha ke batle le letho phea stadium sa rona sa hana monana tlerense monana moshenyana ka motokwa motokwa ke kgetola haela pele a lo bapala rugby ba bapala ka shekolo enana he ho hobe mosadi ha ke batle le letho
1: ke la bula mphaulo mme o ka hlele tsa mai hantle le tsa mai hantle e ya bapala hantla buti mo hle
2: sha pa tuli the girl shapa a bona ngwana mma bona na today akibatlo ke tlhokie mai makia ka ile kai tuno itulela ka moga e fela ka dira mishumo na ka moga e fela ke ntse ke mameti mo nyanya ko kere sharpa tuli the girl shapa ka mfana ka doctor handsome ke ma thole ho tswa gwareng ka limphopho ke le ka mothobosa ka moga utlo ma sising re betha tuli the girl betha
3: dumela dumela wena sebudisa ka ke seratang ke morena nyetla ka dipulasing tsa pitiri a ngwana mme nna ke a pole cha ngwana mme ke a mosebetsing ka sheno tina ngwana mme maga ntse ke tlo mamela le Seri FM ke mollelo ngwana mme maga ka gola ka bo mawane mane tlebe ke tshaya le nna ke tlo iketsa jwalo ka ba tsatsi le monnate sebudisa
1: a ke labile a holo gaitsedi ya motho
4: oh masawana I was a man. O futhumetse ka jeno ke a leboa ke nda le sebofi ka ntaka lently
1: ke la bile ha ho lo ntate sebofi mama dikene ke le ka kere hai re ke mo second ke bine ke utlo ga tshi bele nna ke a tlaila ke ya kwana ke la bile ha ho lo ntate sebofi ke a tsapa tlotsa mahantla kere re kutlo gona mama di monyana o rena o ya kae ka jeno o etsa nhle wa tseba ha o ibile ha maria tswa tsena ke mane mo ile ngurwa bona ka nete gena tefelo ke o tsamaya o ke le bona motho mong ha ile maria o tla ofetsa go ke neither girl na hona mo ke batlang ho ya teng ka maria ha hona mo ke batlang ho ya teng ke neither girl jala ha ka ratswa tshe mamedi wa bona le wena go sontso o ganya ka ntle a re fitla go rentsane tsa bopelo tsa bosontso o chase bale ke mane mo ile go motho mong ga ke nina o le tsena ka nete ke lotu ke lotu ke etsa tsena

0: di emashuma mabedi le metsi medi metsotso apela re fitla ho renya borobedi o ntso du tsile na Kane the girl kitse o ntumele voice note nomoro ya 0797585066 0797585066 kutlo rena ebe wena ka jeno ya hokae le satsila ga o lebile joang ka ha o tsama ho tswa kana go tsedi motlase wa o le pila bona ntumele voice note mamedi kutlo rena ebe wena o ya hokae mo fuwe mo sebetse mo holo hampe mo ketu emetse wena o tsebe o qala ga tsebe a ga tsebe mohlo mo ketu emetse wena o re ntho di be hantle ndo tsantsa lokise taba tsa ha o lwena hantle mamedu ka se me ketu ngo sa itukisa ke lo ke tsho ka mehla ke re o tsebe hana jwa le tshe rona batho bo o sile bo abudi ba ma 90s eh ya ke re pele kwa le mo tsa kgale kwa na re ma 80s eh ya hana ba le se re ma 90s eh ma 90s re bua ka bo rona bo kini dekele ke re ke tsho le motho mo mona ke go tseba re se re le baholo malapeng a manga go na o thaola ba saleyo jwa le ke mane mo ileng hore rona tshe re tla ke re jwa le re tla bona gore na ba tshana re bakae ba tshare bakae re se re tshwere ditulo tse phahameng hana fa tshe se re tshwere ntho tse thata hampe mamedi ka nako tse ding a se hore re jwang re jwang re se re setse le rona batho ba baholo ba bona ka nako tse ding fana ga le bong khone ba tsofetse mo ntate moholo ha ba sa gona ho etsa ntho tsena ka nnete ha re ke re batloeleng ba phomole jwa le ke mane mo ke tshwenke ga o le motjha o tse ba rona le mo mengweng ka tengwe ya teng e tukise ka nako o ka mpanka beke ntso itukisa ha ba sona tsule makapela ba thofane ka ditaba tsa hao o ka mpa wang ka matsatsi a supileng o ntso bala ntshwene we ngotse mfatsieni wa e bona eh ya tsale niketse ku thusa le nna ka mino re ha o ntso ya kwana le kwana o ntso etsa ntho tsa hao e be re temfela mona o kila bona
1: Hello, Kini Degel.
0: Hello.
1: Nna tseki tukisa. Tseki tukisa. Ke a phomolo 2394. Rena le peo ya majwe mo Hosane. Jwale ke lo lokisa ke shebe na rena re tla pheha jwang Hosane. Shapo Kini.
0: A ke le bile ho lo shwa ka hle.
2: Ai Kini, Kini, Kini, Kini.
0: Hello.
2: Ai Kini Degel. Ai Kini. Hai ke mantla pokala thanda itle beke kini ha
0: mo ke mantla po ya
2: mfela bona je le fulitswa ka 10 ha ke khutla kini ke tlo dula la pink e tse mosebetsi wa la pink kini de kel ke mantla pokala thanda itle beke kini tse ko rata me love you
0: a ke le vile ho lo khone mantla
2: kini de kel ke mantla pokala thanda itle beke kini
0: man sa pose a ke no le bala ke no le bala le gale ka nnete tsa mai hantle hle tsa mai hantle khutleng khono go etsa mosebetsi o hantla ke go bala peng

0: 기니 대결. 아니, 나 기분 매번 아바부쩌잖아. 이거 기분 매번 아바부쩌 이렇게 무쩌고잖아. 아이, 그다음에 힘들지 세라리는 세리에 세미를 차리는 거벨. 디부 우리가 오빠는 세킬 마멜라. 기니 대결. 김메와리부가 조한스베.
1: a ke lebile go le mme ka hlolotsa dile monate ya sha o iphomolele ka nnete ga bona ntse tsengata
2: ke ne the girl mogele a nna tsene ne ke hlatswa wa shene yo na re kwa letse metsi khona re fumane mme ya tla o hlatswa mme tla be ke le busy hlatswa di wa shene ka tlong ka mona he I want to ngwa nana a bona mana ntisi batho nga se hampe batho manje le matsatsinga na malapeng a bona e se le gona bo ga gadi
1: ke
2: le jwae
1: a kege
2: ntotse golo
1: ke tshojwalo le nna ke tshojwalo re se re le ntotse golo ka nete mamedi gona ba ose ba ma 90s ke be a le bo ba buto ma 90s re se re le bo ga gadi re se re le bo malume wa yuka mare
3: Hello, ke di get de ga a na ke nna ke bua ka mona ke re vete motaung ka mona ka blue fandene ka heated up go ma metsela msadi aka ka mmino mo hat clinky tv a ka sho go nna na meke ya ha na meke ya ke di pitch bela la bolo ke teng tlo mona ka sho go le ha ite kwa tlhokwa blata dangos
1: dangos ntate Assumption High School Choir ba re sa kena sebata.

0: grade SAPS Mofokeng ne go bapaletse le Assumption High School Choir ba re sa tsena sebata tsabeletsong ene ya le sedi re tla ka botle ka mona ka mabenkele mamedi ke gotla
1: Durban e malala la utswe dinaha tsa borwa ba Africa di bopanga tana nngwe kgweding ena ya August Africa borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baitapele ba kopaneng ka o bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhe-gotlhe ga dinaga tsa borwa ba Africa di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola mesebetsi e ba teng mme le malapa a nnatefelwa ke menyetla e tlhagang kopano ya bo 46 ya SADC setereke se le seng batho ba le bang pono e le nngwe le katleo eo re abelanang
0: Kgweding ena ya phato re hlompha le oketeka bataki le baqabi ba fang Afrika Borwa lentswe la yona. National Arts and Culture Awards 2026 Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka la moqebelo wa la 22 kgweding ya phato 2026 ka hora ya borobedi bosiu. Le wena o ka ba teng moo. Kenela tlhodisano mme o be monyetleng wa ho hapa VIP Naka experience bakeng sa hao le motho eo tla tsamaya le yena Sun City etela maqhepe a semmuso a Naka ho marangrang a dipuisano bakeng sa o kenela hashtag Naka 2026 ha re keteka setso le bonono ba rona re keteka Afrika Borwa

0: entele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: di da botsana tsa hora ya bo robong tsona di fella mona tsela telantsena e tla batsa hora ya le shumele motsomong ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho DJ Lover se ka tse mashume a mararo tse ratwa
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela

Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele, Mafumahadi. Ke mo

0: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalantse le mosaba sotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile.

0: Risa Masapo Hubeng.
1: Mami dise akajeno kitsebeletso ya lepato la emongwa ramichini wa mihleng kwa no tsebeletso nyena ya lesedi FM SABC Bloemfontein eling ntate tello skekete nhlapo wa patwa kajeno obuluka borokomba e ba oqetela kajeno se ka msebetsi ka tsama hantle e se ka msebetsi ka tsama hantle ka nete ha moya wa hai o phomole ka khotso ntate tello skekete nhlapo libohle be ile ngore ka nete ke baleloko le metswalle le be ile ngore ba ile ba phela le yena bele le be ile ngore ba ile ba sebetsa le yena tsidisa eng ke hona ka nnete lefu ha se a sentho e monate ha sentho e tlwaeleileng e tlwaelehang bane ka nnete re phela le batho ka jeno ho sane ba se ba re sile ke yona fela ntho e leng gore e bohloko haholo yeno ka lefu ebile pain ya teng ha se pain e leng gore e ka fola e se le taba fela ya gore ho ithuta o amohela ho phela le yona ha moya wa hae.

0: phumule ka khotso ka jeno hape ke tsebeletso ya lepato la bana ba mosebetsi moholina wa mihleng eleng ntate mohlowa mmile eleng hore itse ha rola marapo abe a marapo fatshe ya banna ke anka ke a qotsa ke tswela pele ka mosebetsi eleng hore ka nnete la nna ntuta ona ntate mohlowa mmile ka jeno o boloka bana ba hae ba babedi hey ya eno ke eleng hore ya mafu a bohloko haholo e leng gore e la nthefula haholo pelong ya ka e la nkama haholo ha e le mona mosebetsi mo le nna wa mehleng e leng ntate mohlowa mmile ka Manika Val ka jeno ke mosebetsi wa lepato le yena o pata bana ba hae ba babedi o boloka bana ba hae ba babedi ba e leng gore ba ile ba hlokagala kotsing ya koloi ba ile ba timela kotsing ya koloi a moya wa bona o phomole ka kgotso ke bone ka nnete basebetsi mo le nna ba itse ba leba ka mono bo Thabo Mokone ba itse ba leba ka mono mosebetsing ono wa tshebeletso eno ya lepato la bana ba Dasingas mohlowa mmile tshidiseha nte hle ntate mmile tshidiseha hle ngwana mme tshidiseha ke hona ei bophelo man bophelo bohloko ba ho lahlehelwa ke ngwana a le mong jwale o ka ipotsa rona ha ba le babedi ke pain e jwang yeah life.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale neha ngwana seo a se hlokang mone Nestle Nespray always giving more
4: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abelana thabo Kompo le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba. Lesedi FM ke molelwa moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.

0: Sammy K, MSA, Barinama Ngeke. Elimetsotso emashimi amabedi kamara hora ena anyele shume karolo ke bobedi ya tsera twanga asale sadi FM khontse le monati re ja monati akere
1: na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tekiso ya dithaile ya CTM e se e kadile. Ka dithaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka dithaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha ka 7990 square meter-a. O ka hapa Toyota Hilux single cab e le nngwe ho tse tharo dihlahisweng tse kgethilweng tsa ProGrip. Ho melao le dipehelo. Potlaka. Tekiso e fela ka di 31 August. Reka lebenkeleng kapa interneteng ho ctm.co.za.
0: Ha samohe mutemotle ere ko fedi tabakitsena kinako ya motqebelo wa jackpot ya lotto mutqebelo ona ona na munyetlo wa ho hapa jackpot ya lotto ele ke ditsweng ho 23 million ena ke tshelete e ka fetola bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ke tsahalo ya ho hulwa ha di nomoro ka kotloho mutqebelo ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC 2 o ka ba emong wa bo radi milioni ba latelang Afrika Borwa eya wena lotho ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milioni tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery itsamaiswa ke ka molao ke size akaya tsebeletso ke ra tonya le sadi ya family bitsotso e mashima ma bidile metso me raro ka morao ra ena ya le shume re ntse re jamo nati e bangile hore hle o lo pheta mabaka o lo kwala mabaka o shebana go ska o sia o tsama ya hantla ke re e bile o boloke o ska tate o inke hanyane fela
3: le sadi fm ke molelwa le sadi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
4: ke motlotlo ka dilotho
3: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: I wish I'm not in Onisma. Sorry for the jolly someone to love. Rato laka. Oh, Munato Mokalo. Kili Sedi FM. Kahuta.
1: Ugaba li sasipa. Labo tata bamula. Hotsoroka poso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal, e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi, ho 39771, ke lesedi, ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Butle pele ke nika Simon wena pula mphofolo on tatetsi ke nika Simon ke ne ke re ke thobetsa mona ya ba yona se ke na pula mphofolo sa kena. All right, kgweding ena ya aparto re hlompha le ho keteka ba bataki le baqapi ba fang Afrika borwa lentswe la yona National Arts and Culture Awards 2026. Shebella Naka Awards ho SABC 1 ka mqebelo wa mashume a mabedi le metso e medi phato ka hora ya abo robedi busiu. Le wena o ka bate mo kenela tlhodisano mme o bele monyetla wa ho hapa VIP ya Naka Experience bakeng sa hao le motho e o tla tsamaya le yena ho ya Sun City. Etela leqephe la semmuso la Naka ho marandrang a dipuisano ho kenela. Hashtag Naka 2026. Ha re keteka setso le bonono ba rona. Re keteka Afrika Borwa. O ka kena jwale puleng. O ka kena puleng. Ere ke puleng phoofolo o tsamaya le semito. Ke monate bare o nthatile.

0: Ditaba tsena tsa hora ya le shumele motso mong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya le shumele metso mbedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena DJ Lovers ke tseo.
1: Jeje.

0: ebe mono teng re le ra tsama tsama jwang karolong yane ya bobedi ha ile mona tsherekene karolong ena ya boraro kwa no ho tsera twang tsa lesedi FM re ke bona motshemotle ke batla ho gwatha mona ke batla ho gwatha mona re bona fela rona karolong yeno ka nnete re le bile re le ra tsama tsama jwang go tlwa maemong a mashume a mabedi ho ya maemong a le shume le motso le mong ehlile ntho tsa ka di batla di tsama butle butle ka jeno fela he ha o nang ha o kgang ha o nyewe nna le wena re tswela pele ha monna tsana kwa no go tsera twang tsa le Sadie FM ele metsotso e robong itsa ke tshwana ka metsotso ele shume ka mora gore ena ele shume le motso le mong o shebe nako ska o siya motemotle go tsohle tsa ile ngore ba di etsa ka jeno di ntwedi tsa me hantle di ntwedi tsa me ha monna tsana le teng kwa no tshebeletsong ena e ratwang ya le Sadie FM ke ba bone banna ba nkile maeto banna ba kwala mabaka ba ntse ba ya o di mole tlase ne ke bua le mswake khatshela re tswa ka mona ka thabantsho ka mona o kana ka mona ka Bloom Town na re tswa sebetsa tswa sebetsa kamane ka thabantsho kamane ke bone hantsa poster mona batho ba mothabetse haholo banna khatshela khatshela ke le buile hlengwana mme ke a leboga le Sadie FM ke monlelo ha re tshebe fela rona re tswa kae nna le wena tsa singlena la ka jeno kwa no ho tsera twang tsa le Sadie FM
1: Nomore ya le shumele meso e robedi.

0: so e tlisa mposo selo di fa tshegong tsa basotho.
1: A bom.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego. Nomoro ya borobo. Go tsira twang.
2: Le wena e bangile gore wa hola ka jano happy birthday. O hola o hola o bona tseding tseng ngata ngata. Mahlonolo go dima mahlonolo. Chelete go dima chelete. Happy birthday. Arrabata mashankura. Arrabata chelete. Sedril. Udoti udemeti. Sneka likeizaka. Matamale Bon King. Bari Maliyah.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: X5C Plus ho MTN ka 2299 fela. Mme o boloka 200 rand. O itsamaetse ha bonolo fela.
2: Le wena o ka hapa. Ithekele founu efe kapa efe ho MTN ha Ackermans. Mme o ka ikgapela leeto ho ya ho makgalakgang a MTN 8. Ho na le dipehelo. Ha Ackermans fela.

0: ke kopa ha ke na chalete empa fela ke iphile khotso o ske wa loya man HBK Life Eggs a DJ 9.8 SA bae wa tla monato zeratwanga tsale seri FM di tshantle maemong a bokaena pina maemong a bone
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pama tshidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nomoro ya boraro. Ho dira twang.
0: Jwale ra tsamaya ke nka makwete ke mo bia holo jwale ke o tla makwete.
4: Ke ha lo ntshabeng.
0: Maemong a boraro.

0: ditaba tsena tsa hora ya le shumile metso mmedi tsona di fella mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya pele tse tla bendi tsamaya le tsa boeng ba le godimo ke nga ditaba tsena ke di fetisetsa hologolo kwe vele moloi re ka ofela.
1: Spano no kia le bonwa na mme re be handle metsetsong e mehlano le sekoto ka mora hora ya le shumile metso mmedi mamedi dumela hle ke moqebelo ka jeno hlola matsatsi a mashumi a mabedi a metso mmedi kgwedi ya phato re mmoho re a leboa DJ Lovers. Kaika pagai mo lenteng wa tseba ha ile moqebelo re re shapa number dumela

0: Ke ipotsa fela o ne o le kae mmamedi ga di gotla tjena, ke ipotsa fela o ne o le kae ga di gotla tjena bo babe sebati. Hey man, o le sedi afa mashumi a mabedi a motso mo metsotso ka morago rena ya leshome le metsommedi. Mmamedi re ka o fela ka jeno ke moqebelo go jwa mo leng teng, re re hashtag re ka o fela, re thoba le tsona ga monate. Re tlo e pompa mmogo re ya goreng yane ya boraro ka jeno le sedi afama 87.7 o le bajaloman 106.6 a ke a tseba o mametse go SABC Plus app e bangwe so ka o e download ahle momamedi etsa bonnete ba roba le yona app ena ya SABC. O tseba o mamela dialemoya ka o fela tsa SABC le o shebelela dikalane tsa television kae kapa kae jwang kapa jwang. Ya ra ke lethagolwa ka jeno le na la re ka o fela mona go le sedi afam ka letse lona ka thebe a re lenyora a boom shaka, it's about time. Abo babes, but hey man, mona hole sedia fema ke mokgobelo ba mediko shabile. Ntodi mona ti ba ra ma volo vola umvolisto. Akile bitsola ka, ke mvololo ke uthi astrata. So le jwa lo re moho. Ake putsa fela beke na yo tsama ile jwa mo mamedi, beke na ibile jwa ng ho wena ka nnete. Motho mong ra ha man vololo. Ntsama ile monati wa tseba. Ke tse dintsa dibeke tse le gore motho a o sheba morago ba tla o sebeditse re a leboa ga o le jalo re di bone mmamedi di etsagetse re tla di sheba go tsane tsa boithabiso ka jeno o fane ka lebaka MJB Mary J Blige gore gobaneng a ilang ka qeto ya gore a seke a e ba le ngwana. Ke tla o fa ditaba tseno ka o fela a tsa moraorao a Sean Combs a ka iphumana jalo a tobana le diqoso tse ntšha tse amangwang jalo le polao ya Tupac. Fela re tla di sheba momamedi, ke tla o neletsa tsona o tshwanetse a boithabiso metsetsong ya mašwa a mararo ka morago rena ya leshome le metsommedi. Ke batla utlwa fela gore ke mang ya golang ka jeno gore molakaletse ka tlwelo matlhonolo. Re re happy birthday, happy birthday metsetsong ya leshome le metsometlhano pele re wela goreng yane ya pele mona go lesedi afam mmino wa koriana. Ke ke re ka mehlala matsatsi a o se mosotho ke botlhasweng ba ha tlabokolla ha monate hashtag tse tshe sanga general tshwere jalo Acadia Blues mona ho le sedi afam e be re kwala jalo hashtag re ka ofela mixi hashtag ka sia ka iteng bile ka jeno ke na le moeti ke tlo bua le mandla mthembu tlo tlo utlwa he mmamedi monne no tswa kae motho e motjha ya ileng a itshwarela ka thata. Re tlo bua le ena mona go le sedi FM kae kapa kae mo o leng teng. Ke a tseba ke mafelo a beke
1: ikelamonatsengkwana nna ke rata monate ke sa tlaba ke
0: oh yes.

0: Mamedi biso fela ka hore ke botselo ke eng tradition and morally ara ka nnete mvolola busatswana ke se gihle ke tswa fa lo ya di family gathering hi salem mmetsa ma bane ba se ba ntsheba jwa u ke ngwana mama wa mohopola ha o sa tswana fela ke bophelo mamedi re tla reng mmetse no a se hlalo so re ha batswa di ba se ba le siko bophelo ba bo fedile ba etse motlotlo la ba le siko o na le mme o na le ntate bophelo bo ya pele ba o tlisitse lefatsheng mme leboa ntho eno wena o torotsa mamedi o dipheta hatse ke yona ntho ya bohlokwa bona motho ya ntse a re ga ke na mme wa tseba mme a na le dihayo ngwana mme re a dumela go bohloko fela bophelo bo ya pele ha sa le yo mme ha sa le yo ntate amohela o tswele pele bophelo ba botso ba bangata batho be re ba bonang be ntseng re ba bona mamedi ba tswelang bophelong ba bona ke dingaka ke di-engineere kore ke borakgwebo ke bommakgwebo e motla o jwetsa gore ke tlaile ke sa tsebe mme ke mang botho ya ke le letsatsi kapa dikgwedi fela mme ke a tlhokagala mara ka jeno ke mooki ntho di tsamaga monate lesomelemetsometsometsotso gantle pele o tla gora ya pele lesedi fm ya dumela mafolofolo ya dumela gore ka nnete ga o le tsena re bapale nnete mamedi a bokolle manoti a lle bokolle koriana e re mfololo re kena mone
1: segose llere ka ofela o kopela ka mmino wa koriana re keteke botšhaba ba basotho go lesedi fm ke molelwa

0: di da batsela tsa gore ya pele tsona di fella mona fela di petela ka o ka lekola tsa bembal hodimo ba ke sala tsi re nla ka jeno le bosimba ka jeno mme re ka la ka province ya Gauteng le hlakile futhumetse Mpumalanga le hlakile futhumetse fela wa chesa low field northwest le hlakile futhumetse fela foka moya ka borwa bo phirima Free State le hlakile futhumetse Northern Cape le kwaetse ka borwa bo phirima ntle mo le hlakile futhumetse Western Cape le kwaetse ka go khata dibaka o podile ntle mo le beletswe pile bo bebe ka borwa bo phirima Karolo ka botshabela Eastern Cape le kwaetsa go khata dibaka futhumetse fela foka moya di bakentsedi a thea le kwazulu natala le hlakile ho futhumetse tsena tsa ba malho di mo le tsona di fella mona taba tsa itala tela tsena e tla ba tsa go ra ya bobedi se o tla dipallwa ke le gholokwe na ka molloi ke nga di thapo tsena ke di buisetsa go wena le gholokwe ke tse
1: ke a leboa ngwana mme ke a leboa ntsane rantwa o re ba metsoseng e robongwa le sekoto ka mora hore na ya pele mamedi rwela mogatlheleng wa bobedi wa nana olena la re ka ofela ka jeno e le moqebelo mme re tlo kena mane hashtag tse tshisang o temedi wa ka kitty blues re tlo bua le yena kwano ho lesedi fm ntumela re fetele mona re ya gutla
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka lucky millions ya holubets kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse akgang uk 49s usa powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo

0: Mamedi metsotso e le shumela metso mehlano ka mara ho rena ya pili mona ho le sedia FM. Ena bizwa ka hore scoop Sam Deep Njeli kile Amos. Sasa ya mokhatlelang wa bobedi wa re ka ofela mo qebelo bekenga. Wa tseba ke mana mo renke mafela beke re shapa number number. Re tsa bona ba hore mafela wa beke a ba monate mona ho le sedia FM. Prinzer Mata Makubunga FM 87.7. Leba jolo mano huwa 6.6 retengwe service plus emonga re ma volo volo le nna ke teng bona audio bouquet ya DSTV ke mametile sedia FM ntodi tsa mamonati re tloke na jolo ho tsetse sang u teng me tuwa ka ka jeno akiri blue o teng ka kwano ka dipapusi ntsa gatsa re tlokoka le yena re bue le yena go tlwile ke ngwana freestyle direct ha tele mona ke tsebo buisana le
1: tsetse sa hashtag bakai Mamela melodi ya dipina tse ntjha le tsa kgale mmoho le dipuisano le dipine tsa rona go le sedi FM ke molelwa.
0: Re kene teng he mo mamedi o fela o le jalo a kid blue shapo jwa ngabuti.
2: Amnatamla ntate vele.
0: O petse hantle.
2: A ke petse hantle papa.
0: No ke wa moela tsebeletseng ya le sedi ke ya leboa manna o tlile ga jeno o dutsile rona mona go le sedi.
2: Ke ya leboa papa.
0: Ha re bua ka Akidi Blue re bua ka mang ya holetseng kae jwalo jwalo
2: ene ka rata ho le baba mamedi le ntate veli mlo Akidi Blue ke Thabo le Thoko ya holetseng ya hlaetseng e bile a holetseng Bloemfontein ka ga Freestata ha jwalo tjena o dula mane Caleb Motshabi mane
0: o motho wa Blom.
2: Ee ke motho wa Blom mona.
0: O hlaile wa ba holela Blom mona.
2: Ke hlaile ka ba ka holela Blom mona.
0: Mino o kopana kae le ona mogotsi?
2: Mino antse ke tla ke hola a sale ke le motho nang le thato yane ya mino yana sale ke rata mino. O fihlela mane mo e loreng sekolong. Ha o sena se re setsang ka phaposing.
0: Sure.
2: Yanga ke angola fats mona.
0: Mm.
2: Ke angola fats mona tse ke practice ke practice ke practice ke practice. Ho fihlela mane mo ile hore nka bo 2019 ke tsa music ya recorda empa ne ke sa register ka nako eo. Ntse di list ke moon tso tse ke sa di register. Mm. E tsa jwa le ke di registerile. And ka tla sa Kid Blue, ka tla sa lebisa la Kid Blue.
0: Mm. Ha hore o no ngola dipina wa bina o DJ le mofuti wa mmino o yetsang o bitswa e
2: o a ke DJ ke ngola mantswe e ke twa kenya pineng e be ke a bina ka pele ka mana
0: o wa bina
2: e ke a bina
0: ha o batle vocalist wena wa ipinela
2: ka ipinela staging ha o a ke le performance moketing ke ja ivela mmino ku yetsang kwa dance ke mmino wa mekete mona manyalong ke be ke ba le mmino wa house le mmino wa piano
0: he mana tswa ha o re ku wena ipinelang o le modikai
2: ke tlo thena 24 selemo sena ka
0: oh hey
2: ka November
0: ku bona o le motho ya ditlong ya le ke nna ndi mhlomo ngwana o tswa batho o ka morao ka mane o mohlaise producer ya dipina mhlomo nga jalo ga le nna ke a bina
2: che ha o jwa ha o jwa lo ntate mulo
0: jalo so sebeditse le bo ma mmino mo
2: mmino mo na se ke sebeditse le ntate nation SA ke be ke sebetsa le ntate Celeb ke be ke khutla pe ke sebetsa le ntate Andrea man empa pine nyenyo na thusana le boy ke sebetsa le batho ba
0: ha re bue ka mmino ha o ntseng o yetsa ha jwale hona le mmino o motjha o ntseng o sebetsana le ona ke EP ke album o ntse o sebetsana le di-single jwale ho etsala
2: tjhe ha jwale ntse ke sebetsana le music ya ka lo ntse ke promoter dipina tse ke di entse e yona tse ne ke tao di ntshana ha jwale se kgale
0: sure
2: e ba
0: ha re shebe mogotsi le tong lena la haula mmino diphepetso tse o kopaneng le tsona di-challenges jwalo ka o le motho ya santse le motjha ke di film khotse
2: challenge e ke kopane le ona ntse ke tlatseleng ya music gore ha re le re tsa mara eventeng o fikela o thwe a Kid Blue o teng man listima ba bang ba ga hayo ba fihle ha tla metse re tlo perform o tla ha bona tla perform ana go e ka ana mara ba perform ana go itseng
0: mmona
2: ona kwa ka ile kanele ya bona
0: ene ga na go no ba tla ho bontsha mane staleng re ke di blue day
2: eh ya ba
0: ka le ba ka la hore mohlomong re ga re ba ga o tsi ba ha le ka ba ho ba neng ona na ro se se ne se etsa hala
2: a ke tsebe ho bua modimo nete ha ke tsebe maybe ke ke ba dimba e so wa ba batla ke tse mosebetsi e be tle tla bule eh maka jwala a sala ke rapela ntse ke tsa makereke ke a bona a ksana ditsietsi ha kalo ka tseleng ena ya mmino ena
0: eh
2: ntse ke tla handle fe
0: mamedi metso tsuma shuma ba bedi a motsumo ngwa ka mara hore na ya pele le seria fm hashtag tsetsi song reduce le kid blue ke mushana bloom fontaine re qoka le yena mamedi ke motho emotsha ha re shebe mgodzi tagging tsa hao ma 2K bana ba ke ne di titifadzi
2: eya ba
0: ba no jwala ke ntwe re tlamang re bua wena ke di blue fela wena ke mona o shebane le talent ya hao pusha mino di pepetso di teng empowere ntwe ya ka mino ke a batla ke ntwe ka hare ho nna o ka reng ha o bua le bona mgotsi ka jeno hore ba tlwele megwena e seng handla di titifadzi wa bona bo dikolo mona ba se ba ya ka dithipa ba ya ka matekwano di nthotseno ka ofela mgodi ba o bua le bona jalo ka thaka bona
2: e metswalle ne yokopa hore ka mameleng batho ba baholo metswalle ya ka nna le lona ga le kana nna le lona re ka selekane ne yokopa ka mameleng batswadi ba rona ka mamele ditalo tsa bona le ma teacher ga sekolong mono ga ba mamelo ba lenna ha nntse ke na sekolo ne ke sa gato ba mamela haholo ha ba re o tla ja seo se jetseng o tla kotula seo se jetseng
0: yes
2: ha jwale e kotula se ke se jetseng ke kgone ho qeta sekolong le metswalle ya ka e meng e qetile sekolong
0: ebile ke mona o bua le Sedi FM ka jeno
2: ee ya baba ebile ha jwale ke bua le Sedi FM ka thato ena ke ratang ya mmino ena
0: yes
2: ee ya baba
0: o tsama le ntato hao ke yona o tsieditse karolo e bapalwang tsietso e fumanang ho tswa batswading ba hao e jwa
2: tsietso ke fumanang ho tswa batswading ba ka ke kgolo haholo e nthusang haholo hobane nka fumana gigi hole le hae ke be ke hloka transport e nkisang mono batswadi ba ka ke bona ba nthusang ka transport
0: sure
2: ee ya baba
0: le mona ke bona gore le itsa ke fihla mona ne sentse le mona le re hey le tshwere nako o gore ke buile ntate wa re tsebe o kwala ntate ho ba
3: ho le go ya ntate ntate mulohi
0: ke yona mushimane ke ya bona o mutlisitse le kwano le seidi mmeli ya motsietsa tabeng ena ha ya mmini
3: ya ntate mulohi ke motsietsa ho la mpe ngwana wa ke ntate mulohi ke ba tle niks ka ntate
0: mulohi le ba ga ke le fu ba nhanga ntate re fumane batswadi le bona ha holo talenteng tsena tse ga re ntsa mmino ho bana ba sa bile tsietsweno rai mmino ona eng tsa mo bangaka tsa mo etsa mfela wena ke mona le yena wa hlalotsa re le mo fatsietso ho hle ma yang teng le mona ka jeno motlisitse ke o baneng
3: wa tsa hangata mwana ha rata ntho ska mo kwala ka ka ntle
0: yes
3: mo tlwelle o mona ka fella ka yena ka bo yena yena ke yana ka ithlolela ha sa le pele
0: bui tswa ro ba ebo jwang ka tlung o gotsofetse jalo ka ntate
3: e ka tlung ke gotsofetse ma ke sa tsema ma tsa ma teng strateng ma wa tsa mwana le ntse le mwana hao ka kung a ka itswa ha ntle motho wa ba hlare mwana o ntse jana jo wa hana wena hore mwana ka itsa jana itsa jene ma ka kung ma tsa itswa ha ntle
0: a fela o itswe ga ntle ke ya mmona o tsiba ke re nna ke gona go bonela bolenyane e ya ke mona baba mona ho disitse motho ya tla le hlokomela motho re tla mo utlwa kae kae
3: alright baba
0: ke le bonda di le dule le motsietse ba
3: alright baba
0: ha re kwale wena kid blue o ka hula tsipieno hape ha re kwala ka jeno molaetsa wa o qetela le ho social media ba o latelang o mang mgotsi
2: ke nna kid blue le bitsola la kid blue ke Thabo Thuko ka mo fumana ka mane ka Facebook o ngwale Kitty Blue e jwalo fela Kitty Blue o beile profile ya Spear Simono e sotho ka mmala
0: ke Thabo Kitty Blue ka baki
2: ke Thabo Kitty Blue ke lebitso la mmino la ya la tswalo
0: social media mo sebedisa le feng
2: social media ke sebedisa Kitty Blue
0: Kitty Blue
2: e ya ba
0: baba tle Kitty Blue batla ufumana
2: e batla mfumana a jwale ntse ke le ka Facebook ka mona haholo ka mona
0: Blue, Pinaki, Haya, or Marumo, Mashuma, Baby, I met to select a metal, Camera Horra, Pilimona, Holesedia Fair.

Kepato, kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi, ba holwana ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa. Ka ona motsotso, o mo

Ngala mo madina, sikwebe zile mo didili bad bad. Ya jelela po ala magala. Mbongo bongo tu ale nga mga we. Kimi go go de, luya balabal. Tu jiki tu ku, shai guar guar. Street vibe.

le khotla la motse la ngwathe Parys province ya Free State le tlo abelwa makoloi a matsha a ditshebeletso sena ke karolo ya mekutu ya go matlafatsa bogoni ba masepala enwa ba ofana ka ditshebeletso tsa mantlha tse phethaetseng go setšhaba makoloi ana a matšha a boleng ba diranta tse dimilione tse 8.4 a kenyeletsa bese dilori le divene tse 4 lefapha la magotla a metse le ditaba tsa botšhaba porofenseng ya Free State le re makoloi ana a boyetsana le thepa e tlo thusa masepala go fana ka ditshebeletso tsa bohlokwa ka nepo ke dipetela ka ditaba tsa matšhaba baahi ba leshome le na le metso e meraro ba Tunisia ba nyametse ka morago re sekepe seo ba neng ba se palame se nwele mabopong a lewatle gaufi le naga ya Tunisia sekepe seo se ne se lebile nageng ya Italy bapalami ba babedi ba sekepe seo ba pholositswe ka katlego e golo fela a le mongwe wa bona o maemong a tlhobaetsang a bophelo sepetlele sekepe seo se ne se palamisitse bapalami bao bogolo ba bona e leng batšha mme se nwetse ka labone ka morago tloa nageng ya Tunisia.

0: basebetsi mmoho re hlile re kopanya maboko re sheba tse peditse tharo ho bile hotle ka tsile makatsang le wena o ile a bona ho marangrang a dikgokahanyo a tshebeletso ya lesedi mmamedi rai batho bana ba ja joy ga o bone mmamedi rano batho bana ba monate bane re a leboa Imvelo Safari Lodge ei baphe ya monate man nna le heri re ne re ja he plate ya ka le heri no bona gore a bana ke meketa ke di-lender e re a ja mmamedi ae plate ya ka le heri tse ke botsela vaso gore wa re sa tlhaga mo o bona le gore motho a ke mo etela mane a tsebe gore ke jaga kae a bone se ka mmema nna u ka laitse pedi mo o se ka ba mmema ka gaba tse pedi ae mona re tsiwa ae hai bo mphaleshileshile go na le se tlang ka mora ka paleshileshile ke theolela ka lona ga no le mono no o tla bona plate ya ka le heri maboya para tsena di a ja tse mamedi re bone jalo ka nnete ditlaleo tsa moraorao tsena tse re di fumanang ke tsona tseno tsa gore Sean Combs Diddy a ka iphumana jalo a tobana le dikoso tsa polao ya Tupac go tlalewa ke sena se tlile ka kuranta the Telegraph gore ka nnete PDD a ka iphumana nnete a tobana le tsona dikoso tsa polao tsa Tupac tsetsetseng dilemo tse mashome a mararo tse fetileng go ya ka mehlodi le botšhutšhisi nakong ena monne eno a ntse a tlile a fana ka bopaki lekgotleng la dinyewe o tla gopola Tupac o ile a thungwa makgetlo a mane ka la supa lwetse 1996 re tla di bona mmamedi ditlatlhe di tsamaye jwang ntse a le tšhankaneng yena didi ei go thata mmamedi Mary J. Blige mmamedi o buile ka nnete sebini sena se a pileng gao ya Grammy gore gobaneng a ilang ka qeto ya gore a sebe le bana o ne a bua tsena lenanong la podcast la Michelle Obama le Greg Robertson o re enna la ka ipolelela ke sa ntse ke le monyane dilemong gore ga ke batle bana ke batle ngwe gobane sa le ke le motho wa ntho tsa boithabiso ke ne ke sa batle mathata fela gore ga ntse a ya gola he ya ba wa ikwatlhaga wa itshola ka qeto eno a ileng a enka a sa le monyane MJB motho wa bo Be Without You a rai ke le ka ikwatlha mvololo ka re hei sa kgaletso ya ntsha jwala ka utlwe go ngwana o jwang ha hula mona ntho di tsamaye hantle re bone jwalo mahu le Lwandlonkulu ba kopane ba ipitsa Zulu Queens banna ke ba bone ba etetse jwalo ka mane ka Metro FM bana le Tibo Touch monate album ena bona e ntšha ya Maskandi e bitswang ka gore Isithembu e tswile jwalo ka la mashumi a mabedi a metso mashuma be etlozwa ka la mashuma be dametse mehlano mvololo khona etlozwa ai monate ba ipitsa ka gore ke Zulu Queens mahu le Lwandlonkulu ya ba re kopane jwale re kopane mme re batla go bontsha gore bana ba banana le bona a re ka sebetsa ra etsa ntho e ntla re lwane mang le mang o na le talente mme a e kopana re ka etsa ntho e kgolo ke bathabetse ka nnete kgaitsadi tsa rona tse re di tlhomphang Aforika Borwa mona ba na le talente e tshosang roikati ke yona e baka ntho ya ka ra ke bone mvololo plate ao le heri a roikati wa nkgopotsa a re qeta ne re le batho ba dizet kgaitsadi a ka monate o no le mono ne ra re theolela fela a ngwana mme a o qeta gore ke dizete mane jwale ke ile o ile a nthiba se keng ka sekotlolo ka o fela roikati ke nana ke saka a ke ke se bona se le sekananyana le sona motho a ile a tlwela lešhelešhele motho aga ka o fela re tshela mona mvololo shoroi mamela reego motsho wa kwe leshomametsotso ka morago rena ya bobedi lesedi ya fam re ka o fela mona ke bitsa jwalo a DJ Kent Moti le Metha a Brandon Praise o teng a Horns in the Sun a Tugs and Remix hashtag re ka o fela go lesedi ya fam 87.7 we are 106.6
1: Kaona motsotso o mame

0: mahala e gutla jwala thamisa jwala ka manini ene le yena tsapo matsimbi o isa ka melengwa ka botshabela a re bone ke ane mokwena ba e gamautunga ha tsapo mokwena e tswetse ka ntle a e gamautunga ha tsapo mokwena e tswetse ka ntle sa le notho ka mashokeng ka mabe ile ke na khana jwalo ke ane ka mane ka melengwa ka botshabela a re bone a ile ka jwalo ke se kukuni mpala jwalo ke ane gutla mara Inkwa jolo kabane e karoso e bia bahar malaba kiane ba khutsa jolo me e bia benga ne ba neza sapo matsimbi matsimbi ke wa ngane sa nyiko mobi mobi kamene ngoka bu prima nyiko mobi o tlo tlo malaba har malaba la ngoka bolo jolo pala jolo har bona nyiko mobi ntsa bolo oi pa ntsa holo nyiko mobi e tsola ka ntle me bona ruine tsa tsapo mokwena bona ruine tsa tsapo mokwena ya mosholo me e tsotsa ka ntle tsa ba gol kick e sipo chain elen no tsoka ka ba sokere ka mabe kiane se bia ba ntse Ngozi na CBC otla jola ka bolo mme ba montjela bolo CBC kiani ngwa jola ke Brandon Jofu onga bolo ka radi etini e palo jola kiani nimme ibile tsola ka ntlo etini harbon Elise Ramala Ramala ke kamle ngwa ka bo prima sia ka serete mme kiani nyiko mobi ba mele merbele a sudubana hoti ntjoko ena mona nyiko mobi e tla ba bolo tsoka ka khala jolo mme a ke ona na fara etse mle ngwa ka bo prima ba lama ali pele le siari ali pele le siari mona moelo ngore ala na parat elbi sate e kana khala jola ke diene hoto ka kwana ka melengwa ka buthri kyane ka kwana ka melengwa ka buthri e tlo tla e ba bolo kyane e tla jola ka kwana ka melengwa ka buthri ka e tlo sa ke ola na parat Kiane Romane le bona sema sema ngaba lo isa ka melengwa ka botshabela ka le pele le tsona ke se bile bile kiane ka mogala se bile bile we ha tsa jolo wa e khutlisa ma kiane mo raunya na mare ba re ba balanga e go jolo ka mane ni fetse jolo ka mthetheleli e se kiane mme ba e khutlisa jolo mthetheleli mtiane mtiane kiane mme wa e phamisa jolo mtiane we tsama na ba re ba balanga we ne tsang go sina tsibisi tsibisi ke o tla jolo ka bolo tsibisi ke wa e fitse ntle jolo ha re bona ke wa e khutlisa o sune police ba e khutlisa ka lana pirates e le ba mo raunya na mo ngwa jolo ke le bona sema mama le bona se ba ke wa income we ne tsam tetheleli mtiane kyane mme o tla jala ka bolo mtiane ke wa nka phamisa jalo bo le telele ba hana ka bolo ka mane ke daniel caroso mme ibile e sola ka ntle e re ha lo jalo he mo mamedi e sa le nosto jalo ka mashokere ka mabedi mme e le nosto mme se kuku united e le nosto mme orlando perez e le karolo pila pa pari mme e na le metsotso e habileng ho tla e mehlano e ntse tswela pele mme ha o le tsena na e re nke re mathe re fite ka mona ka mabenkeleng
1: re sitisa kgaso ena ka ditaba tsa morao rao nyeweng e hapileng maikutlo a setšhaba ka bophara nyeweng e bitswang ka gore ke gazla ha re utlweng seo moahlodi a se boletseng
2: o eme ka pela lekgotla lena o qosa ka ho sitisa tsamaiso ya toka bomenemene le o thusa motshwariwa ya seng a gatlotsa
1: go bonagala e ka bohle ba molato mona go latela nyewe ena shebela umthetho ho netflix fela
3: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Kulo engwe le engwe ka ka toro metalo o mollo mo tlo sa pali mampudi mo le mo sa beletsa sebaka sa nna la ning ka sonta sala mashume a mabedi a metso miraro phato 2026 Africa bro ya kopana ba ke sa o kitse ka banna le basadi ba o tsheseo ya bona ma ikemise tlo ma khabane ya bona a go thaditseng se tshaba
5: no stopping senesi for dan bile
4: e ba le rona ba ke sa South Africa sport hours submission le metso robong le o di tsisetswang ka motlotlo ke le fapala dipapadi bonuno le botshaba ka kopanelo le SASTOC le SABC mokota ba selimo sena crowned by greatness re tlotla bana ba fihlelletseng sehlohlolo ka magabane dipapading South African Sport Awards abolishana le metsorobong ka otlo wa SABC 1 ho tloha metsotsong ya mashomo a mararo ka mararo a bo Superman Tsibuya ka sonta sa le mashomo a mabedi a metso meraro phato 2026 ka otlo wa otswa Sun City Super Bowl hashtag isn't just a game
6: Di papati, Holy City FM.

0: O felaunu dolo tari papanile seri FM abakata hushulwa ke huku kakwano se kukuni na cheta. Esale noto kama chakari kama bedi sipo chain ka radio 18 imi. Untai hopa hopa kama otu ka radio 18 sipo chain. Wema wala hodimo buadumela. Wema wala hodimo kiba botla kanta radio 18 imi. Untai hopa hopa, untai hopa hopa sipo chain. Kiewa inka jualomna, aine leza lebona siema. Siema kiewa hucha neza sipo chain. Sipo chain uinza tola kalotu. Wine leza mkosi na tisibisi. Sibisi kiewa kamule unga kabu prima. Wine leza diyo na hoto. Karipio lele chiari. Waike eta diyo na hoto. Kiewa hucha uineza mkosi na tisibisi. Kakarulo nyabo bona. Warbalbala kechapela mukobori. Mukobori wae hucha. Wine leza mkosi na tisibisi. Isi wine leza chapela mukobori. Mukobori kia unga bolo. Wine leza lebona siema. Wine leza kamule unga kabu chapela kalipio lele tuna. Lebona siema. Wine hata jolo wae hucha. Wine leza city batshana ka ntlo yetini sipo chene chain winsa jolo ka lotum ine leza mko sina tsibisi sibisi ine tsa diyo hoto ka mole ngoka bu prima ka le pele tsiari o sina police o le ka fetsa o sina ya no sina police o nga bolisa ka mole ngoka bu chabela ka le pele le tuna ka bo khalo sibilibili sibilibili bar bar bala ine tsa jolo mthethelele mo tsiana ba mongka ba me fatse ho tlo papa di tsole pele le hlono no mojela mojela kiane uti who can it hobbies wa ha na mleza palore. Wena le sono lo mujela mna phosom. Phoso le sono lo mujela mna. Esa le notom. Kama sokere kama berim. Keme tso tso ero beri karlo nyana mna. Ya pele papa ri. Mamerica 2023. Papa ri tsadi kota finale. Orlando Pirates ila papa la papa ri enwe etsile matso ho tsena. Etsile matso ho. O sina police. We ne sa jolo diona hoto. Kantle re tsini. Diona hoto. Wa kwa ba bolentle. Ka ra di 18 ba bela hoto. Ba bile ba etsola. Ja ne skukuni. Ba etsola jolo. Kamere ngwa ka bo prima. Tsola ka go nom. Ke tsapa mo kwena. Bolo etelele ya mathalo pele mona. Empala lu jolo mna. O tsenka kwa no ka mara le bona se mama. Ebile phoso. Kia Brighton Shongo. Phoso Brighton Jofu tsarela mme. Phoso Brighton Jofu. Ho bona la ba petse nkosi na tsi bisiam. Le monse no sa 2023. Papa ni tsari kwa finale mme. Ke mo Orlando Pirates. Ile nya mamolam. Se Kukun United. Ha bo sho go mamedi. Ka di tsatsa tsano no so mme. Ka mona ka Orlando Amsterdam Arena. Ha di kalo kwa pana. Mona ho MTN 8. Hobane nete ya sala le mosano mme ile ya hla yai blaze up afa ile ya hla blaze up afa ntle tikati ar bona di ona hoto ar bona balong ka bolo jolo mme we ile sa jolo mthathalele mtiani tiani we ile sa bona siema siema ke onka bolo we be pele kona bolo etelele ka mole ngwa ka botshabela ya matshelwa e ka ratla mosie ka mane ka mogala sa belibili o itiba jolo ba khwepela matonga hai e tsola ka ntle ba khwepela matonga ka mogala sa belibili. Yes, I'm here. So you all on the Yanni Amrakwana, Libana Siaman, Bahar Marbala, Yanni Libana Siaman, Obahar Marbala, Alan Parason Cabolo, Reyes Ajalon Cosina Sibisi, Sibisi Gawin Sajolo, Kamalamabu Prima, Kiana Kidion Hoto, Hoto in El Sausinapolis, Apolisun Sabo Hampi, Yahuta Camarocano, Yan Matimbi, we Pamisa Jolo Bahar Marbala, Elek of Fitana, Empire Mashola Caguano, Sapomuguena, Ibabolisolangan, Elin Notom, Kamasakurama Berin, Notom, Sukunin. Not on Orlando Pirates Carlo Capelli ya papadi
1: ho fela le jole Mr. Cool House chef of Monase ho passa sa se kukunin ha ba sna bolo bana ba Orlando Pirates re bolo banka mele ya bona ba ithosetsa how feel mo le listibati ba ne sa bona jole Orlando Pirates e hlole ya ho fuma di geo tsa gore ba ka papala di bolo ka moramola wa tsigeletso wa se hlopa sna sa se kukunin mme taba ena yetsa gore Orlando Pirates se ke a gona gore ba pale e tswa mona bo hareng ba le bala mme ke bona ile ntaba e leng gore bana ba se kukunin ba yetsa hantle ho lo baneng Orlando Pirates tswa ga boholo bana go bolo molengwe ka morao mme hape ntle ga tlhalosang gore bana ba Kukunin, Basasela Kamatuko, Monate Mova Palanyana, Sopadisana Ilinana, and Nuko Mobi, Liana Elis Ramala. How about Terebolo, Basibilo, Basasela on the Parate, Kamasakuri?
0: Kiane Bolo, Barbala, Guajosina, Police, Policiani, Basamukala Bolo, Bafela Mukala Bolo, Sagola Kamuranda, Kamuraki, Mukwena Mukanaki, Pala Dolome, I fit is a Dolome, Vilas Elis Ramala, Ramalaki Wankam, Barbalaki Anna Baseka, by Ranam, Ilakuta Baroka, Karabotaka, Kiana by Pamisa Dolome, Ilakamanoka of Chabela, Ilakaka Kamanoka of Chabela, I want to get Kukunim, by Kuala Dolome, Ilakuta Mara, Kiane. Antse ba tle ba hula hula jolo ba le ka tsena me ya keteletseng kwe jolo ka rabo tsaka ke wa ntsa jolo me ka mane ka mane go ka botshabe phamisa jolo ka mane le tsona mo jela me bolo tsa mailo go fela jolo me e bile fitla tsona ka ntle me e tsona ka ntle ba goal kick da ba ne le sa jolo Brighton Jofu e mpa lo jolo ho ha nya ba shona e le metso e le shimela motho mong ka ro nya nama ya pele ba di notsa se kukun United notola no Paris ka 2023 jolo di ntlatsa no tsa tlhano mo Orlando Pirates ileng ya mamola jwalo se kukuning etse tharo di ntla di ile tsa tlhabuwe jwalo ke zakhela le pasa har bone le bone sema o tla jwalo ka bona wiketlile wa e gotlisa o ine tsa se bathubane ke ana e fitisa ka manane sepo chain o ine le sa nkosi na tsibisi tsibisi ke o tla jwalo ka bona wa e fitisa nga bo har malabala nga ke ana ne ne e tla jwalo ka thapela mokobori yang ka nga ile pele har bone Orlando Pirates e tla jwalo ka mona nga ke company lungu o ine tsa di ene hotlo hotlo e kola jwalo a ine tsa company lungu lungu tla ra mamedi ka ntla re itini a re ra ba itiba ke company lungu e mbala jwalo ke e tla jwalo ka thapela mokobori wa e phamisa bala tla ka ra di itini ke Orlando Pirates o sina police ke wa ilwanela o sina police wa ilwanela ka ntla re itini Kaboro, tapala mukobori, we na tadi yano hoto, hoto wa ekoba, kibole telele I chela kona, kamana kamana kwa kabo chabela, ibile fikse tola kantem, ba ekwela jalo re tola kantem, nesa na lam jalo wa ekwela, re tola kantem, mule wano kabo chabela lama lama, elen na choka machoka kama beri, MTN 8, wafa wafa, kilo tula pili mameri, la papa diye nama, I apili huma kola hang, tiba hore, lari kaba pala kahole kana, kajenum, hauna na kweta muhekeswa, libe kenge tang, evandi kaba pala kahole kana, kano tono tamu shomunge, leteng hoche kaba lena kwe kiri swenge, hota se uwe tau nyami kuku kawo tulu, hariba pala kahole kana, hota to fela or nariba pala kahole kana, kadin kakapa, hosina din kana, kamu kana sebeli beli unka boro, ubi abahar balbalam, wina tamu kosina sibisi, sibisi nele sam chatele lemtiane, kiane bin hantan teme, inele simpio masilela, kiane bai hoti sam, bai nele sa, ai kwala jolo masilela me, kiane ne, inka jolo ai hoti sam, wina tamu kosina sibisi, sibisi kio ai fiti sam, wina tamu bonesim, le bonesim akio, wai kia tamu kabol, wina tamu kosina sibisi, bahar balbalam kio bai inka me, bai nele sa kakuano me, chatele lemtiane, mtiane kio inka pamisa, bole chatele bana bai mesi, kadi shoka mana bana bai leka, inele yane la mutuma, impala jolo kiana me. Kamene ngwa ka bo prima mutuma wela nela ke a re ba etshola mautunga hai ibile taka gore kamene ngwa ka bo prima sola ka gwana nne ke nyi ko mobi bolo telele ba mathela ngosina tsibisi ke a re khutla ka bona ngosina tsibisi ke o ka bolo jwa nne ba re mara bala etla jwa ka thapela mo kobori ai hune jwa hata ibile e fiti sama we ne tsala bona siema le bona siema ke a ne nne o tla ka bolo ba re mara bala we ne tsam thethele le mtiane mtiane ke o tla ka bolo ola no pareza mthethele le mtiane o ntsa bolo jwa lo ba ilwanela company lungu impala jwa bone o tsawe phosom baba pese company lungu hampi ke me tso tsela shimela mitsumine nge karolo nyena pina papari ele no tso koma tsokore ngama berim no tso Orlando Pirates no tso se kukuni united no tso se kukuni united no tso se shopa sena sa Orlando Pirates karolo ke apila papari MTN 8 wa fa wa fona e ke lutu la pina mu mameri phosom baba pala jolo nge Dion Hotu Ampini, obonto karatese saka kwanu, sapo masimbi, obonto karatese sana, kapensana sasi kukuni nete etem. Reta serbona edita sedin kanele kaneti ni, iraone chena hamameri ni, inteli noto na, sikukuni nete etem, noto lano perese, karulo nyena pile papari, rikere fitele mabinkili.
2: O ka fetola papadi ya hao ya kamehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni. Ka lucky millions ya Holubet. Ge tadi no more le thathamola di kitikit sa di draw. Tse a gang UK 49s, USA Powerball. Le tse di ntse ngata. O tloha ka 5 ranta fela mola ka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Devin, di trata sa rona di alibiza, mmala o purple, o tla aparela East Coast. Ke nako ya lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka sonta sa di 30 pato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le di trata tse kgolo, le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha di ke tsalo tsena. Ka kotlo ho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla ka ra bo supa ho sengwa sonta sa la 30 pato. Hollywood Best Devon 10 km road race. Uitlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.

0: Tsatsi la tswalo la Shoprite ha le na thaka. Mme re keteka ka ho fa mekgwa e mengata ya ho boloka. Ka disolo tse jalo ka 10 kg ya Super White Super Maize Meal, 10 kg ya Tastic Rice, le 10 kg ya Snowflake Cake with Flour. Ka 299 rand a boraro ba tsona. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Di papadi le Sedia FM. Oh, fela lo jalo tsa di papadi le Sedia FM. Papadi. Sa le notsa ka mahlokore ka babedi. Ba lo tsane tla ka mothethele le mthiane. O ntsa ba lo jalo nge. Tsane ba bile ba ikhutlisana. E ne le simpiwe. Kamane masilela nge. E ba lo jalo ke ba ntsa tsa ka ntle ka mane ni. Se kukuni nete tsa ba ntsa tsa ka ntle. E tla kena jalo ya gelwa ke. Ka mogolo se bile bile. O ya gela Romani. Kiela income tatalele mtiani ine tsalo bona siema siema ke wa income ine tsang kosi na tsibisi tsibisi ke wa fitisa ba re malala ha bona kiani ne eta ka tapela mokobodi wa phamisa mokobodi ka ntlanya no 18 ya tsholo ka moroka mani ni tsholo jalo chim e bana ba ese kukuni united ya matala ke ngosi na tsibisi una le bright ndlovu kiani so we are for bright ndlovu ba ne ba hle ba fitetsa na bohloko le ngosi na tsibisi Memo to sheba sa pasena sa Sekukuni United se se ntse nalani ba ntse history ka o refela ba ipumane ba le papadin tsa pele ho magolagang ba ipumana ba le papadin tsa pele ho magolagang neti ya sala ba sentse ba ntse nalani ba ntse history ho ba ne ha ka sheba mme khutsana tsa pele tsa MTN age mo sa pasena sa Sekukuni sile sa ba palateng ba ile ba katella di quarter finaling le bona siema o tla jalo ka bona wiketlile ne ke o ntsa bona jalo mme o ine le tsakamane ka melengwa ka botshabela mme e tla jalo ka simpiwe masilela o ine tsa thapela mokobori mokobori o ine tsa masilela masilela ke o tla jalo ka bona ke wa enkabe ya pele empa o ntsita holo e pota ka thoko mekwa lo mme e tla ba goal kick ya Steve Tibane Melusi Buthelezi a di papa ding tsela shemele mme so robonga e tsa wala no parets e di bapetseng e tshakile mme e go nne hlola tsela shemele mme so mine mme ya ba pala ka le kana ho tsetsa me di papa di tseno ona no parets e go nne hlola ba di ntlhana tsela go le metsi e mine yona ya tsabua ntlhatse ba shoma mararo a metsorobe e sa le notsa ka ba tsokere ka mabedi me tso tso e habile go tla ma shoma a mabedi ka ro nyena pila papa a tsanya le kharoso o phamisa bo letelele mme bo hare balaba la brajen tlofu ka ne o isa brao e mpala jwana mme ke la ba itlola sibati ba ne melusi buthelese ba tlala ka tsore ba mo leke ba ba ola no parets jolo ka nantsa le tlhopetsa ola no parets me ankile na kwetelele mo nnete tlhopetsa ola no parets a sa bapale jolo ba tla le ka hore me ba ke ba mo leke ba bona hore na ebe o ba tshwaretseng ha re bona ke o itla jolo ka ola no parets ke a ne simpiwe ka ntle ho di 18 ka mane ya nela motho mama ntsa bona jolo ka pane lungu ba mo kela bolo wa ile na ela na ka radio 18 a isa u dimu ka pane lungu o isa u dimu ka pane lungu No so ka mase ka mabedi ne. Me o sheba che o fikela jwale ne. Di hlopa ka o fela o fikela mathatungwa jwale ne. Di bapetse di papadi tse tharo me. Me o la no parents e iphumana le boemo ba pele ka mora re. Ba hlole papadi tse pedi ba bapala ka lokana papadi e lengwe. Me papano ya di ntlhame e be ntlhatse hlano me. Me ka selataneng ba iphumana bana le ntlhatse supile ke o la no parents. Artist Kukuni United. Le ona me. E bapetse papadi tse tel ka etse tharo me me ba iphuma na ba le boemo ba bohlano me ba tshotse papa tse pedi me ba so papa ka ka le kana me me ba pese ka ka papa di nyelongwe papa re di ntlame e le ntlhale ngwe me ka selata nenga bana le ntlhatse tseletse ha ho bia kalo ha ho bia kalo ke papa di tse tharo fela tse se di bapetse ha ho bia kalo tshe di hlopentse ding ho tse ding o batla ho sontso hle ho ba ho binyana Impala lo jalo hem ke mane mo kiringe re keke ra ema di kong tsa di tirata le masine go genge re etsa le ratana ho ba ne ke ona ile mpa di tsharo fela ho ham fela mme re tla serbon impa ho mo nebo ho re o hlo ipokelle na kwa isa le teng o hlo rwalle le sasile nyi go mo biwa khala bolo mme ke ani mme enkwa jalo ka kwano ka mlengwa ka botrima ya khutla jalo mme enkwa jalo ke tsapa matsimbi matsimbi bo harimbala balana o ine tsa kharoso kharoso ke wa ifitisa ntse le jalo ya fetsa ka mane ni mme ka di angelo kasima bo harimbala bala enkwa ke sona no mujela mujela ba mujela bolo ingwa jole kamani ke simpiwe masilela ya ntsa jolo ba re balabala o sina police ba rata motunga hai e khutla jole ka kwano nge ka masimbi ke nyiko mobi ka mlengo ka bo prima o nga balone sa tsapa mokwena mokwena ne sa ma ke manga ke nyiko mobi ke fitisa ha re bona ke ane ne o teng bra den dlofu o ntsa balo jolo ke o tsapa mokwena ka radio 18 o hana le bone siema le a khantsa le bone la ha siema wahana ho hanfela na jena bona tsola ka ntle ntse jo le ka kwano ke a karabo tlaka ntse jo le ke karabo tlaka no tsoka ba tsokore ga mabedi ha bona hore mo kwatlisi tshopensa na sa se kukuni mo ngari satri kaze se tshopensa ona na para sa mo ngari abdel salam wariu meso se gena na e ma shwa beria meso merini karolo nyela ya pele pa bari le bona siema on sa bolwe netsa thapelo mo kobori ne sa le bona siema ka karolo nya bobona ke na maromo na inkwa jwalo ke nkosi na tsibisi tsibisi ne tsa thapelo mo kobori wa e gotlisa o ine le sana nkosi na tsibisi tsibisi ne tsa sibatlwane ka ntla o di 18 Enza jolo kama nini? Sipo chain. Wina zalo bona siema. Kama nungo kama chabela. Libo nonsa bolo jolo. Impala jolo kama nini? Kampani lungu. Bambeile mirbili. Kampani lungu. Huta na mnogo bolo. Eki wa inka. Mura mwana wina zango sina tisibis. Sibisi ki wa insa jolo. Kama nungo kama prima. Gedi yon hoto. Uibe apil wina zango sina polis. A polis. Kante uri 18. Kama nungo kama prima. Bambeile mirbili. Wale wane lalalu jolo. Osina polis. Ki ana matamu nkela bolo. Bafela ba inka. Ki ani huta jolo. Kama nini. Wara barbala. Karabo taka. Unsa bolo jolo. Uine lesa jolo. Ki ani ramala. Uwa kena. Elisi ramala. Unsa bolo. Ki bolo kosi. Likono na mujela. Kara di 18. Lika mutsatsing. Hukane. Noto kama sugeri kama bedi. Noto sikukuni. United. Not Orlando Perez.
2: Papa Dientle ya setlhopha sena sa sekukhune ka morago ba fumane bolo ba enka jwalo go yena a swina policy ka tlhakong le letshegadi ya bane letsana bona e ba entle golo go kena boareng ba lebala ka sebapadi sena e leng yena karabo tlaka karabo tlaka yena Mr Khulula dilemo tse masome a mabedi a motso mong mme o bapala boareng ba lebala mona mo teng a bapalang le yena Siphesihle Mkhize a bane letsa bolo sebapadi se bapalang molengwa ka pele e leng yena Lehlonono Mojela empa he ka e le gore Lehlonono Mojela o se a iphumana a le ka motswetsing mme se tsalang gore papadi bogolo e mona Harim Balbala, Motong Bapalanyana Karabotaka, Liana, Sipesitle, Mkize, Neho Shibaka Sakurina, Orlando Perez, Roko Panadro, Lenam Tetelli, Mtianin, Liana Tapelo, Mukobodi, Elumuru Papadi, Enta Holo, Nakonifiti, Mo Parets and Bapala, the Sister Passanza Chipa, Iguaka Tapelo, Mukobodi.
1: Not all come to Grambabedi, Mr. Tumashwabi, Mr. Mina, Karunina Pilapaparim, MTNA to a four for no Tugapilim, Papanina, Yapilo Mahalahanga. Kwano se tedi mo sakhale sa pita mukama. Ari mo ne bolo chani ni. Ain sa jono se bide nkwe kamane ke si pio masilela masilela. Ole ka fita masilela. Ain ka jono ne sa kamo khala se bilibili. Se bilibili ba mukela bolo. Kamane kamane ngwa kamo chabela. Di angelo kasim wa isula me. Ki ana mo ra kwana me. E ma tolo jono ke nko sina ti CBC. CBC ki ewo. Ka karlo nya bobana ola no pereta. Ki se bali bisale bu yam me. E mpa lo jono ke nam. Kamane ngwa kamo primal balam me. E ngwa jono ke di yono hoto. Oto tamo ba haram balala. Onga bolo jono me. E le ne sa jono tapela mukobori. Tapela mukobori. Over Marbala, Unsabolo, Chiani, Harbone Q, it's a Golacano Masilla, Masilla Netam Tateleli, Mtiani, Vinetalbona Siema, Kibahar Marbala, Yanguadola Yungosina Tisibisi, Sibisiki Fitisa, Kamanoga Pima Calpionisari, Gideon Hoto, Hoto Gion Sabolo, Tapala Mukobodi, Vinet Osina Police, a Police, Vinet Mukobodi, Tapala Mukobodi, Orlando Perez, Cacarolina Scucuni, Tapala Mukobodi, Vinet Asina Police, a Police Kiwa Hutis, Vinet Agalong, Mtatele Mutiani, Mtiani Q, Unsabasa Golong. Unsa bolo jolo harbane kampani lungu bameile merbili uai koba bolo tala ka ka ditini uteng dion hoto unsa bolo habu hampi mu mameri unsa bolo hampi dion hoto uinga jolo ka mane melu sibutelezi le mon sa 2025 ili le mon sa safiti le mameri ri la rabona se tlhopa sena sam Sikukuni, Siamuela Jolo TS Galaxy, Mitias Galaxy, Yatama Pelegantha Tepedi, Hunotom, Empire Hutas Kukuni, Ekateleteva Sutibolo, Karin Kazetaro Tepedi, Me, Senus in a Siatore, Ibelakatola Peli, by Pumana Baba Pala, Papanita Pino Maholahanga, Sa MTN 80, Impalajolo, Catalong, by Nabacatelete, Baskoti, Capalo Hari, Capa Palo Cacaretom, Yarin Kazetaro, Huntailumi, Basula Doloki, Stellenbosch. Arsenal jolo ki Stellenbosch ho banemne papadinya lo tsono berine ba ile ba pala jolo ka ole kana ka 1-1 ha ile papadinya pelin ke mane mo ba ile ba hlolo jolo ka ntla tseperi ho ntla ho noto ka ntla tseperi ho noto ha re ke bona he ithile ho a tshisa mo kotlisi ke mona jwale di papadi ho te a re ke re nwe metsi ho bana o sheba di khrate ke tse mashuma mararo ka ofela ho a tshisa mamedi Watch this, I'm going to get shocked at him. See, I'm going to say, Sekukuni ena etsa kgeto la pele ba iphumana jwa lone ba ba pala papa ditsa pele ba gona gang fela la jwa ke tshojolo ke rene ba ile ba ka tele tsa tshotsi jwa lo ke stela mosha ona papa ditsa no tsa pele ba gona gang ho ba nne lo tlo na bo be nne ba ile ba pala ka 1-1 le stela mosha ha papa ditsa pele ya lo tlo pele ba ile ba hlola jwa lo ka ntla tsa pele ho noto me re a tseba re ona nopere tse yona me e sentsentse na ba nne mo mamedi ka hore me e hape mo hopona ka magotlo mane ka tsatellano me sena tina lani ya ola de parati yenteng ho ba no tlwa le mo sa skidi mo holo rbong ma shume a supile nga mesu meri senu ha se soka se tsa hala se ka dilo re se tso jalo ke ola de parati ho re ola de parati e hape mo hopona me ka magotlo mane ka tsatellano me ha re hopola hape ne re hopola re ne papa ninga ma khola khangwa lana pirates ha ine hlula stelen bosha ka ding khatse tharo ho noto me ine se fel hore ba hapile mo hope empa sena ma se ne se hlilene se thatiseletsa taba ya hore Orlando Pirates e hlilene ha u tlwa mona me hope nge ho tlwa e sa le PSL e thewa e hlile me hope mona me e ba pala hantle ka bogabane e bona ba hisa e ba pala hantle ka bogabane e bona ba hisa le mere tla tsena bona hene ha taba tsena ntse di ya pele hore na e beme ho tla se wetsa le jwang me re bua jwa hore ne di papadi tsa di kwata finali re ka re ho tlabilwa di ntlatse le shome le metse tsene tsei ne re tla bona ha ntse o bua pele hore na ho tla se ho tlabwa ntlatse kae fela ho fela ha jwale me ke di ntlana tsene shome le metse tsene tsei tse seng di tlabilwe mani di papadi tsa di kwata finali mo kwatisi o tla hopola hore ne re a tseba hore me Kaizer Chiefs ke yona e seng e hapile tournament ena ka magotlo a mangata ka ho fetisisa e se e hapile tournament ena ka magotlo a leshome le metso mehlano mme Orlando Pirates ene e hapile ka magotlo a leshome le metso mene mme ke takatso ya Orlando Pirates hore ba lekane le Kaizer Chiefs ba hape tournament ena ka magotlo a leshome le metso mehlano.
2: Ho fela le jole Mr. Khulu ke yona kgatello e leng hore papadi ena e bohlokwa haholo ho le hokae ho Orlando Pirates mme ke ka ho hlalosang hore Orlando Pirates ha iphumana e hlola papadi ena e le moto ana a mabedi ana e leng hore ke ya MTN 8 e ka iphumana e le makgaolagang mo teng ba ka iphumanang ba entse nalane e ntšha e leng hore ba ka lekalekana le Kaizer Chiefs ka ho hlola mohope ona ka makgatlo a leshome le metso e mehlano mme ke dumela hore ke yona taba e leng hore e bohlokwa haholo kapo e molomong ya batshehetsi le dibapadi Orlando Pirates.
1: Oh fela o le jalo mo mamedi ntse le nna ba tsokere ba mamedi re tsola pele ka papari ne ke ane tsapela mo go bona ime o ikwala jalo bolo ba re mbala bala o inga jalo ene tsa le bone ke la hasi ya bala ya khantsa ke ane le bone siema o inga e phamisa jalo bolo telele ka mari ka bone go ka botshabela ha re bone company lungu ke ane ke ka bogola sebele bele o ntse bolo jalo mme o inga jalo mme e bile inga jalo ke company lungu lungu wa go tsone tsa tsapela mo go bona ine tsa kape company lungu lungu ke wa go tlisa mme o ile tsa le bone siema ke bo ha re mbala bala le bone siema mme o ile tsa mo go sina CBC CBC ke hantle bolo go Marbala, I fit the net also in a police. A police way could lisa. We let Salabona CM. CM I kill fitisa. Come on, Chabela, Calipia Letuna, Kitapelo Mokobodi, Unsabolo Jalepa, Ahana Lisolo, Mugella, and Sabolo Aneta Sapomukena, Mukanaka and Saboro, we let a bright and Jovu, Jovu Kiova Mikalaboro, Bafelaba Mikalabo, Huta Colonna Perez, Ungosina Tisibisi, we let a Yon Hoto, Kakona Kabu Prima, Calipia Lucia. A super yon hoto, Barambalam, we let the Tapla Mokobori, Mokobori Kiev, I Huda Jalom, Karasi Kerusabarambala, Otomo Harambala, Unsabolo Jalo, Kiadabai Fitisa, Yakamakam Chabela, Imbala Jalom, Yahutakamani, Yahuta Jolokam, Sikukuni, Nettet, Nishanam Jala Royal Ranela, Bamunjalabolo, Kamakola Sibili, Kamakola Sibili, Ungabolo Jolom, Kamakam Chabe, we need the Jolokaman Masilela, Masilela Kiev, Utakabolo Masilela, Imbala Jolom, Bankalabolo, Ugabrajan Jovu. Brazil jo funsa bolo harbona tsapa mukwena mukwena tsapa mukwena una le bona la siema tio mukwena tsapa mukwena ka ntlo e tsini ka mlego ka prima o ntsa bolo jolo brazil jo fu ntlo fu ke we hata jolo ka tsene impala jolo ba mntela bolo jo ho tswa isula e khutla jolo ka kwano ka tsapa mo kobori ka mlego ka prima ka le pele le tsari tsapa mo kobori wa re balbala o tsena police a e khutisa ya mko jolo ke di yona hoto hoto ke ka kwana ka mleng wa ka bo prima noto ka mahlokore nga mabedi noto se kukuni noto ona de parents ka rolo ke apile ba mari ina le mitsutsu e ba shuma mararo mesu mo ntse tsola pele ke papadi ya pele ho magaola ganga ke le hotula pele lena ha re ke bone e ka kwana ka mleng wa ka bo prima ya khala jolo ke di yona hoto di yona hoto to ya khel ka kwana ka mleng wa ka bo prima wa ya khela me ke ane la lu jolo me o sina police a police ke ba mo di ya o sina police Paso se Kukuni United. Sekhofato mabasana. O ile hla angola libizo la hai dibukeng tsana lane papadi ya bolo. Ka hore a hlabedi ntla papadi nya magola ganga tournament tse pedi ka tsatsellano tournament nyena di papadi tsa magola ganga ka tsatsellano tse go fotsa babasa a tsaba di ntlhajwalo sena se etsa gore a ngole le bitso le hai di bukeng tsana lane ho tsona fela le rotsan kilambe tsa mo hopola mamedi o kile ba pala mamelo tsana le mo sa 2005 2006 le ena wile tsa jwalo a tsaba di ntlha di papadi tsa magola ganga tsa MTN 80 di papadin tsa magola gang ka tsatsellano rotsan kilambe se go fotsa mo ba sam a re le nna le bitso la ka ke le ngola nna la neng ya papadi ya bolo kwa Afrika Borwa nna la neng ya MTN 8 ha re bona ka ntle 18 o sina police ke o tshela mara di ona hotel ya no tshela mara ha re bona o sina police e ka ntle nyana di 18 ha nyane no to ka mathokore ka mabedi re ka rolo nya pele papadi MTN 8 wafa osina police wa rabolo wa ya mola ka mani ha bonolo melusi buthelezi wi ya mola ha bonolo melusi buthelezi arger shebe horena ibe etla fella kai papa di na momedi arger shebe fella horena etla fella kai hobane se tlhopa se se le se seng se batla di milioni tse le shume hobane se tlhopa se leng gore qetellong se tlabe se hapile mo hopona tse di diranta tse di milioni tse le show le bone se mang ka bona mo romano ine sa nko sina tsebisi sibisi ka ntori 18 o ine tsa tsipatibani sipo chain o ntse e gopa o kenela ka yona ntse e gopa o ntse e gopa ke o ntse jalo ene tsa le bone se ema ka mo lengwe ka bo tshebela ka le pele tsona le bone se ema ke o le ka feta wa feta nna impa la jalo ke o ine tsa ka mo khala se bilibili ya nka ka neletsa thapelo mo kobodi ba mo nka ba me fase pa wa ema ke ya ka mo lengwe ka bo tshebela thapelo mo kobodi ke o nka bolo o ine tsa jalo mme masilela o ine tsa mo kobodi ka mo lengwe ka bo tshebela o nka bolo jalo ke a ne ya gutla nna ke kampani lungu ba mo tshela bolo Braden Tlovu Ndlovu ke o le ka feta ka tsene wa re mala ba ke a ne Braden Tlovu o nka bolo ine tsa jalo tsa ba taka keo ontsa bolo taka ai fitisentse le jwalo ha re bone keo ba tla jola ka yana nna a ba fitisentse le jwalo ka mani empa le jwalo nna Dion Holton o etse lo retso le ka ntle wa etse la Dion Holton ona rwa le ka kwano nyiko mobi ona rwa le ka nyiko mobi ha bona re tsapa sena sa sikukuni se kwet jogena mo kwet se sa trikase ya tsana jwalo le Paulos Masihem ha mo le papi Zotwane a ka mo ka botshabela ke ane bolo nge e ka tla tsola ka ntla fela tsola ka ntla e tlile batho ba tlile ka bonga tsa ntle tsika tiko ke la bolo mo romane le bona siema ke ane o inka jalo o isa mo rawe ne tsa sibati bane ka ntle ye tsini se po tsene o ikhwepela jalo mo ha o fili ena o ina tsa mko sina tsi sibisi sibisi ke o iketla ka bolo e le nnotso ka mashakwe ka mabedi nnotso se kukuni nnotso pirates wa ke ena le bona siema ke o atla ka bolo e bile o tlola mo lo ba harimba ba kamane ka mlengwe ka botshabe wa iketla le bona sema ke wa nka phamisa nna ke boletelele mme o na re wine le sa di yona hotlo empa yo di maholo e bile etswala ka ntle noto ka mahlokore ka mabedi noto ka mahlokore ka mabedi re tla tsere bone mo mamedi re be ile le ihlopa ba di yena re batla ho bona rena e tla tsefella ho kae re batla ho bona rena e tla tsefella ho kae arbone jola ka ka sa lusitse e ke papadi ya boraro mona di papadi tsa mehope mo le gore tlhopa tsene di a kopana re bone le tlhono no mojela ka radio 18 mojela e pala jwa lo project go ba re sa motho ga hai ya ka tle se tsotse ka ntle o le ngwana o ka botshabela wa le bala e tla ba bolo e ke nanya kana jolo o le ngwana o ka botshabela le bala re tle bone e tsa tsara rena di me jonga e sa le nna tsoka ma tsakore ga maberini mo mamerine ena ke papadi ya boraro mona mo di tlhopha tsele tse pedi di koparang papadi ya mogope gobane papadi tse pedi e ne e le mona tlhodisanong ya top 8 mme jalo ka ke tlhalositse a re sheba re fumana gore e ka 2023 di ne tsa kopana papading ya magologan Nedbank Cup mona no pirates e ileng ya tlhola sekukuni ka ntlha tse pedi o ntlhele nngwe se ke tlhalositse gore ka 2023-2024 di ile tsa kopana di quarter finaling mo e leng gore Orlando Pirates ile repeata tlhopha sena sa sekukuni ka dintlha tse tlhano go noto ha re bone he e sa le noto ka matlhakore ka mabedi mme metsotse masome a mararo a metsotsheletseng karolong ena pele papadi company lungu ba mmapala hampe e ba phoso sekukuni ba bapetse jalo company lungu hampe o tla mopola monnenoa company lungu re ile ra matsepa golo tlhopheng sa Supersport United o ile a bapala golo tlhopheng sa Supersport United metse ha ntho ya difetwa jwa loma a iphumana sa le se hlopeng sa siwelele me ho tlo hlopeng sa siwelele company lungu ke eno hlopeng sa Orlando Pirates me u le hla etsa mosebetsi papadi ya ya pele fela na a sa bantla entle ha Orlando Pirates ene bapala le Durban City papadi ya dikora final etsa MTN 80 bana ka bana ka Orlando Amstel Arena a re ke ne ke lakatsa hore ba tsietse ba Orlando Pirates ba tsebe hore ke teng hlopeng sena sa Orlando Pirates company lungu Harbone ke phoso jalo kantle o di 18 tsa sekukuni e ntse le nnotso ka matlhakore ka mabedi nnotso sekukuni nnotso Orlando Pirates e tlotloswa ke Orlando Pirates le ba mekolong yane ya sekukuni ke bona Adion Holton ga o file bolo ke bona Simphiwe Masilela ga o file bolo ga re tsebena e tla tloswa ke mang ba tšhatšhalela morago ba le babedi Selile Phala ba tšhatšhalela morago ba le babedi Yani Dion Holton rabola ka bane se tiba tiba se phaila e bile o inkile hantle fela ntle tika tika mna are ha ke batle be ka ntle e ba ke huku o bane huku e ka tlo ya mpakela mathata a hla e kwa tapela motho o hlotse jwalo a hla e kwa tapela e re o le jwalo re bona tsa sa rona ntle le notso se kuku ni na tsa notso le no peresem ha o le tsena ke la ka tsa re ke tle ka mathe ke fitse ka mona ka mabenkeleng.
3: Hey hey banana, ke di bitla taba ke ena. Nthabi wa nyalwa. Wa nyalwa.
4: Rena.
3: E elona, nna ke batla go mmona. O tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale. Letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena.
4: Ke re ke hlaloseng banana.
5: Ka tsona.
6: Mo di video call e leng tsona feletse ka o buellang. E phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta, ho letsa. O etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela e fumane ho MTN app kapa o dial *136*2# o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hlokang hiyo ho melawana le dipehelo
7: sa di papadi Holisedi FM
1: mo pala lo jalo sa di papadi le Holisedi FM mo kwetlise metso ke nna me ke ba shoma mararo a metso robong karolong yena pele papadi me o santane ho so bile nkotso le mina e sa le no tsoka ma tshokore ka mabedi
2: ha o se ba se hlopa sa sa le pharetsa se fumane di set play tse pedi tse o ile ngore di le ha o fi le mekwallo ya hlopa sena sa se kukuni empa ba se bidisa minyetla e o hantle go bana ba ne ke bolo e senye ile
1: o fela lo jalo o na le khile ka mane Elis Ramala mila tsaba ntla enka hulu ha se pa sena sa sekukuni se ne se hlola amazulu papa di tsane tsa di kota final rabola entla ho luka nete a le ka ntle o di 18 Elias Ramala jale ba bam ba be se phoso ba re ke Elias ba re ke Elias Ramala ke Elias Ramala jale ba bam ba be ba re ke Elias Ramala che ke Elias Ramala Arbona ke ane company lungu ba mapetsanti mo mamerini ibile walla wa komakoma e ka re ke motho a tshwara ngilino wa komakoma company lungu ha o shebe hemma meri se hlopa sena sa se kukuni mme ke le gatlo la bone e se iphumana jwa lo se bala kabelo tournament eng ene ya MTN 8 mme ke re gatlo la bere jwa ka ke tlhalosi tseme ba iphumana ba bapala di papadi tsa pelo magaloganga entse le nna tsho ka mahlokong a mabedi metsotso ke ba shuba mane ka re lengena pele papadi ngosi na TCBC o nga balo jwalo ene stadion hoto ka gore ka mlengwe ka bo prima hoto ntsa balo jwalo yana la muthu mama ba mapala hampi e re bone e bile ke mang e ka ke Simphiwe Masilela se le ba tlhosi tse ke ane e go jwalo ke Dion Holto ka gore ka mlengwe ka bo prima o ke nna ka na ba re mo bala ke wa ntsha jola ne tsa thapela mo kobori me o ile tsala bona sema sema ke o ntsha bala jola mme ha bona ba hala ka bro ka mane ni e bile matlo hape ke company lungu lungu ke wa nka na e ne tsala bona sema sema ke o ntsha jola bolo ka tlo etini company lungu ba mo kela bolo ya tsholo ka mane ke le tsona no mo jela na bolo tele le nkosi na tsi bisi ka hoho ke ane ka mane ka mane ka bo chebela ya mathelwa Elias Ramala ya mo hlola na a sigeletsa Elias Ramala na hore e be bolo tsona ka ntle no tsoka ma tsokeng ma beri no tsoka ma tsokeng ma beri ke are bolo me e matola ke Brandon Jofu ka mo lengwa ka botshabe la Brandon Jofu ba sulubana phoso la no pereza le ba petse ngwane mo hampe Brandon Jofu le ba petse Brandon Jofu hampe no tsoka ma tsokeng ma beri MTN 8 wa fo wa fam mo ma beri hopola hore Tradition in Isla Calabolo and Mosasikati, Maholorabo Mashima Supreme Amity, 1972. Esaline Calamono, Harmonicani Loto Somele Wanim, Oi Papitan Kantenke, Kamani Kamuchabel Honabara, Kikalipio Lenisiari, Monamo, Sikukun United, Elvisenti, Kiane, Etato Sogolo, Elis Ramalana, Vapamisa Jolgaradini, by Solana Paras Cantaretini, Harbona Tapo, Waragamani Tapo Mugwenana, by Tiba, Utakalan Paras, Campani Lungu, Icon by Tiba Campani Lungu, Isolacante, Mulamanoka Pima Balama, Eto Taikana Halagaki Dion Hotu, Eto Kanakaki Dion Hotu, Mulamanoka Pima Balama, Mr. Sunga, Imashmana, Mr. Meri, Carolina Pirapari, Nostra Sekukun United, Nostra Paras, Tapa Mokobori, Pamisa Boletta Lelana Paras, Kamanaka Chabela, where Matala Kamukano Sibilibini, Sibilibini, Casabini, Giano Kutabolo, Kio in Sagalonga, I don't want to kill. Inko jola kamani, ainka jola mtetelelem tiani. Mineta osi na polisa, a polisu ineleza masilela, masilela kia wanga bolonga. Aneta yon hoto, hoto kiu, wife tisa, kampani lungu, karadi edini, kasarate, yon hoto, lalalitanta, yon hoto. Oho, tomunenwa, yon hoto, uibiaka harumu mameri. Hanke felanda mutu tunga bu mashuma mane ami simine carlo ngena ya pile papa di basta beni solo no perez uno lo no perez tanto to munyama ta holandu no to se kukuni babina noku
2: papa di ente mesta kuria to pasna so de perez ho tsa bu harem bale bale papa nele tsa sibili bili ka sibili aba pola ka sa gore lane le litone ya re ha fitla bolong ya ba wa e kwalla o khutela ka hare hanyane ne le tsana bona ya ba entla holo bane bolo ke tedi wala e fitla lo tong la na se papa di sena ile nyana Australia police e le ngore o fumana ile nyana company lungu ha ile company lungu aba la haufi le bona ke bua jolo ka yena Dean Hotto ya re ha fitla jolo Dean Hotto ya ba company lungu o mne le tsa bolo entle ka serete Dean Hotto ya ba ka tsantsa yetse ke tato ile ngwe fela ya hore a hlabela se tlhopa sa no pharetse ntla Elinka Elumur, Ikena Jolo, Katasamitu, Emiraru, Papa D. Isense, Ido Fela Karunina Pilapa Park.
1: Mimukatisi in Tumwe, Monaturisa Nina, MTN 80, Haulu Dom Papa Dinsana Zapil Mahala Hang, Muelum Robapola, Mautama Bedi, Lapin Labedi, Telesa Saban Tasakili, Sipia Munita Momotaho.
2: Ke ka ho o lando paretse ha o so se ba ka mo go ba thabetseng tlhaena ka teng ba tsi ba hore ke ntla e ba be ama emong a matla holo ba ne ho bane ha ka hetsa hala hore papa di fele tsena ba gutela Amstel Arena ba ba le munyata o motla hore ba ka iphumana ba lo magaola gang
1: ke ka mo tsa bileng ka tsenya mamedi no tsa se kukuni na tsa tsa wana lando paretse di on hotum Kiani bolo bara bolo bala si pesi se muki zon sa bolo galom ya hutan kiani kamero komana me e hutan jolaka sapa matimbi wena tani ko mobi ni ko mobi wi fitisa ka ko kamene ko mobi prima me e bolo galom ya ketele tse tso tse kantlen e tama bolo ya ola na paresa e ko kana ya khaba ki ola na paresa wa na ola na paresa no to se kuku ni na tete o to ya khela di ona hoto ka kwa ona kamene ko mobi prima ka le pele tsi ani mo ona na paresa television day Neto to game raro esenye ilenga karolo nyana pele pa pare wa ya gela di no hoto bolo ke a di pele mane ba ile ka na ke a di ne ona ro alle ka ka mane mbutuma ba mo tsela bolo e go tlajola ka dane ka doso ka doso ke wa nka ba pele o hana le bona siema we ro la ka so ho di no hoto ka mane mo ka bo premier ya mashona e tsola ka ntle e tlo ke na ya gelwa Ia kalau jual kini kau mabi, kamu dengan kamu prima yang kela, jangan bayar kau jual. Hari mana sampai muka nama macela, kena, saya kau bawa kena, saya kau bawa lente, saya kasih pochain. Ia kalau kau sohong, kamu dengan kamu cabela, kamu kalau sebili bili, kasih bili, kamu kalau sebili bili, uang kena kamu dengan kamu cabela, ayat kena jual om, jangan bayar kunci sakit kamu ni lugu, ini leca lebuan, kita siapa, kita ane lebuan mulai meeting, jangan kau sinar CCTV, engkau kalau jual om, ini stadion hotel, kamu dengan kamu prima, kunci sakit jual om hari malam bala, jangan bolo, ayat kunci sakit tapalamu kembali, bapa tapalamu kena yang ana, tapalamu kembali, mu kembali ayat pamisa, ini bapa kamu dengan kamu cabela kalau pelal juna, ya uang lalu tung, laka mu kelo, sebili bili, cara dia ini. Sibili bili, kamu kelo. Sibili bili, waraha. Si tiba-tiba nasa enka kamani melu si butelezi.
2: O sebetsa ka thata e le ka nete ka moelo sebelebele e leng gore ke sebelebele ka sebele mme seo re se bonang gore rona pharetse tlasela gagolo ka tlhakoreng lang le letona mo teng ba palanyana company lungu le yena ka tlhago sebelebele mme gona go bolela gore setlhopha sa sekukuni ba ka tshwanela gore ba thibe tahlolo tlhaselo ya lone Pirates e leng re hlaka tsa gore nane le letune
1: a re bona ke na ya gutla bolo ba re mbalo ba la ke ya nene e tla jola ka nna ramala ramala ntsa bolo nga kamela ngwa ka bachabela e tla nana mojela mojela we ntsa jola le ramala ramala wa ikoba ai sula nga ramala ha toelwa nela ka ntle 18 kamela kamela ngwa ka bachabela e le ramala ai khwebela motho nga tsola ka ntle e ntse jola ke company lunku e ntse ke company lunku re sala tso ke metso tsona fela nga re re tle re ga butso ke ane bolo nga khutla jola nga ba bile ba enka mani ne ba ne re tsa karabotlaka ke ai ke tla ka bolo karabotlaka ke wa enka isa mara kona e ne le sa Daniel Caruso Caruso ke not as kukuni na tsa tsa wa no lona parasa Daniel Caruso nga wa phamisa bolo tselele nga ha na ka bolo ka bana ka mbane lengu bolo tselele ra rotha fatse le tlona no mushela mushela wa ntsa jwalo ha re bona ke ba enka nga ba ne tsa lisa ramala ramala wa ne tsa sipesi ke mukise amkhize ke wa ntsa jwalo ba phamisa nga ke bolo tselele nga empala jwalo tsa maile go fela jwalo nga e bile sola ka ntle nga re se re sala tso ke metso nga ba ngene shume ore re tle re ga futsong nga re sala tso ke metso tsone ka ba ngene shume MGNH wa fa mo mamerimi ke lo tla pele di papa di tsena tapelo ma gala gang e tsa ke bua jwalo nga a ile tsa hang a ile tsa habedi ka kwa no mong hari skumbuso gazam ore le mapetso ho le ka ne nnete ya salam le tso tsela ma mama na metso be tsano ferile me e fela jwalo nga e le nna tsa se kuku ni united e le wana Orlando Pirates ntlha ke na mo tsotsongwa bo mashume a mane a metso mine ka rolo nyana a pila papari e ke na jwalo ka Dion Hotom ke na go ya re jwalo hene re tle re akaretse ka rolo nyana a pila papari me re tle re shebele hore na ebe mo shomong ka rolo ya bobedi ya papari re ka lebella papari e jwalo
2: ha ke le boe Mr. Khulu se ka hlalosang fela ko gore sebapadi sena se bapala moleng o ka pele setlhopheng sa the Pirates lenyana ya na le Mbuthuma re batla re sa utlwe go kalo ka yena lebaka ke lena D'Angelo Kazim Daniel Cardoso le ena Tshepo Matimbi ke bone dibapadi tse bapalang moleng o ka morao tshireletsong setlhopheng sena sa sekukhune jwale he o fumana gore ke banna ba bararo ka ofela be e leng gore ba shebane le sebapadi sena lenyana ya na le Mbuthuma mme ga o sheba gape o fumana gore setlhopha sena sa sekukhune ba tlhasela ka dibapadi tse nne tse e leng gore ke tsona tse ba thusang gore ba ka iphumana ba kene ka karolong ya tlhaselo setlhopheng sa the Pirates ka tlhakong le letshegadi ke ena letlonolo mojela mme foros ya bona ke ena Bright Ndlovu Bright Ndlovu se re bone gore ntwa ke thata pakeng tsa yena Bright Ndlovu le ena le bone seema bakeng leitse le mo captain of the Pirates e leng kosi nna TCBC mme sebapadi gape se bapalang mona boareng balebala tlhaselong ke ena Elis Ramala ka tlhakong le letona ba tsamaya jalo ka yena Tshepo Mokwena mme tsena ge ke dibapadi tse e leng gore di ka thusa setlhopha sena sa sekukuni e tlhaselong ga e le Orlando Pirates re bona banka dibapadi tse bapalang moleng o ka morago ka matlhakoreng e leng yena Dion Hoto ka tlhakong le letshegadi le yena kamogelo wa sebelebele e le bona ba iphumanang ba tlhasela ka matlhakoreng mme ena ge e etsa gore dibapadi tsa Orlando Pirates tlhaselong di fete dibapadi tsa sekukuni tsa tshireletso mme ke ka gore re utlwang gagolo Mr. Khulu o re bolelela ka sebapadi sena Dion Hoto le yena le yena kamogelo wa sebelebele a qetelela ebile a tlhabile ntlha yena Dion Hoto mme re tlatle re shebe rena dipheto tse e leng gore di tla etsiwa setlhopha sena sa sekukuni gore ba fumane dintlha e tla ba dipheto difeng a na ba tla fetola morwalo wa bona kapa ba tla fetola dibapadi fela tsentseng di le teng ka lebaleng mme le Orlando Pirates re tlatle re bone rena dipheto tse o batlang go di etsa e tla ba dipheto tse tshireletsang kapa dipheto tse tlhaselang
1: ha re le boe mokwetlisi mmamedi ka mo tabadi tsamaileng ka teng karolong yena pele papadi yo one Orlando Pirates and not on sekukuni United ga lo jwale re gotlela diphapising tsa gaso tsholo local game
5: Kilewile, Mr. Cool. Le finse gigamo.
1: Kyota.
5: Kilewile ba hlomphe ba ka mabedi shema metso so sehla idula hantle ho ya mehlano pele re fitla ho reng ya bo na tsola lo ga o ke le bitso la ka hle le nana o ke la di papadi. E hona mo.
7: Sa di papadi. O le se di FM.
5: Ke mo kebela ga jeno mabedi kgwedi o di motlhala matsatsi a mashumi a mabedi a metsemedi ke kgwedi ya phato ya makwatle pudula marole ke yona kgwedi ya basotho le masa basotho se qadile he mabedi sena le matsatsi a mashumi a mabedi a metsemedi e a the he ke kgwedi ya bo robedi ya kalendara e gona basotho mona ke gona kgwedi ya rona e qalang he e yela ke batla ke makamakala ha ke soka ba ke bona lorole le lengata la jwa la re fitla loetse mana bo ile gona go etsa lang ditlhola ga ipotsa rena go etsa la jwa nga tibela hle mo mabedi nna lwana re ya horeng ya botshelela Eh ke tlontsa di tikiti ke tlontsa di tikiti e bang o batla ho ya papading ya siwelele ka la bobedi e bang o batla bona ke le ka hore ke hle ke shebe nakwa tsa ka ke fumana hore nakwa tsa ka ditlaphle di be mpi haholo di tla ba mpi haholo nakwa tsa ka bana hona le rugby hape mane bo horeng tsa bohlano jwale ke tla tlameha hore ke hle ke potlake mamedi motle ke hle ke sebeletse nakwa e sebeletse nakwa monna tsholo o tleske wa iphumana o le ka mane ka mothakadi e fatelang ka teng o hlopotla ke monna e beba re le a motho a ka ofa khomo ona jwalo hlo e potlakele o e potlakele o e hlabe bana jwalo monga khomo a ka tloa kwenia ya re monna signal mathata nyana a konka ka dime khomo eno bona fela ka mara beke tsepedi ke tlabela go fa yona

0: ke mano metso ile hantle tsholo ile ke ora bona mshana ke ora bona ontso re nna tsholo e ke ora bona mamile hle ke ora ya pude e bela ntodi le lo tata me o fetule ditaba mna tata me o fetule ditaba e le wena o fetule mona o hlo o gemela dinako e o hle o ye hona o reng ya bone e le o rentwa tsa o tle di wa tata mela ka mona e tse di bo tata mela ka mona mabedi bile mo sebetsi o motle ka nete ho no ho bolokwa skekete telong hlapo ka tjeno hle e bile mo sebetsi o motle o tshwaretse mona ka kreking ya CRC fela mona chapele ke yena mona chapele ke yena mono todi tsa maile hantle ka nete mono le bo makete le na tshwere mo sebetsi ka nete batho ba tlile ka bongata e ba tlo bontsha tlhompho ya bona ya ho qetela hotelo skekete hlapo ke braben o bana braben e bana ya ene ra ke fihla mona Bloemfontein ka bo 99 ke ha ke dulela pe mana go tlo dulela mona le nna monna tsholo e o dule mona tlo dulela le nna mona ye le motho ya nang kutlisa ho lona ga so mona o bile le kabelo e matla ho nna e motho ana rata ho mmame o ne a rata ho mmamela ha holo ga ba nna le tsa romela melaetsa monna ke rata ka mogho o sebetsa petsang ditaba tsa hao ka di me ne ra ke fitla mona he bo ntate o ya gwadi ya gona monna tsholo o go ha se rugby mono se go ke ntso tla ha sa rugby mono ei mo ba medika ne di ne ke sa lo ha sa papa di rugby e le nthwengwe ke bona le nthwe thata fela me ke ile ka ha sa fela ka ke sa thaba e ba mphengwe hape ya bobedi yale na kwenze ke loholo ho thaga nge ke ghela mngaka a ikona ntwe na rugby yena ntate ai antetse isa skeke antetse isa ga mna kwenze ku mamela o hasa rugby mono potso ya ka ke yena ho wena monna tsholo ebe o ya rata ntwe ye o ietsanya o hasa rugby ka o irate na ke ri ntate wa tsiba ntwe na ai na ntwe na ke utlwisisima na ke ithabela ga jwale ha o sa ithabele tsholo mo mamedi o tla e thabela jwang ha o sa e rate o tla e rata jwang ei ye mo mamedi ka utlwa ntla tsa matla skekete are ha o fa mo mamedi ntho o sa e rateng jwale ono gaetse jwang ono gaetse jwang ka mo utlwa bedi ke ne ke nke qeto ka tsamaya ka ilo reka dibuka ka o fela tsa melao ya rugby ka beya mona ka bala ka ithuta rugby ka re mpheng yona hape jwale ke a pshatla a re go tsiba o le tsena mshana go tsiba o le tsena ke ntate ko yena nthusitse ne se bile ke lo lwetsa bo mabaya so ga e bo ntate nthena a ke le fe motho e mona ho hang ya nna ke ga nna ho hang wa ya ba yale ke ya ba tla go tla ga pe ke pshatle e mo na jam be ba ba di arag
1: ke re wa bona
0: o ke lo a bona e mo na

0: Wave Rider Pinena Ibiswa SWSBWL Sabawela SBWL Sabawela Wave Rider. How about a ticket as well? Lele cheaper Kalabubeli Kentese Mana ho 086-000-3084. 086-000-3084. How about a ticket in Ogantese as a fan? Motual Monk Motavala Gazepi. Hulu basket. Sadi ticket. O tla ntetsetsa mo mabedi ha bolwena ntse tswela pele hle ho 086-000-3084 086-000-3084 ntshware mono ya mo mamedi hle ntshware mono go tabole mule ka ditikete mule ka ditikete o skaletsa o le hole khachana khachana bo sa tlo fitla mola o tlo nka tikete o kwaletse batho ba bang re ya kopa hle ka lebitso la mogana Jesu ee bitla pele he ke tle ke bone Mr. Khulugam
1: Tsadi papadi police CDFM. Oh fellow Lujalo, Tsadi papadi CDFM. Orlando Perez. Hotso jolo simpio masilela o kera Cameron Denson. A take a manaka se khopensa se kukuni. Hotso jolo le tlharolo mojelana. Ho kena thabankwana. Lawa le sila yalla pala sente ribile re le buile mamerime. Re kena karolo nyabere papadi o hopola re. Re ile ga futso jolo nne. Ele one of the pirates, Ele Norton, Sikukuni United. Kizona hem mamerita, MTN 8 wafo wafo. Sitene mwisana sakhale sapita mkama. Polokwani, le tono, le bwane siyama kia onkabolo. Uisa mrawine za sivatibani. Kanta uri 18, kiani. Wairaha kamani sipo chain. Mulo ite lele bwane bae mese kamro kumana. Kazim, winga jolga shoki. Di Angelo, ya huja kalor pirates. La olu jolga kamro kumana uteng. Di Angelo Kazim, wene za sipo chibana. Raha kamani ni. Hanta fela ki. Melu sipo chelesi. Barbala bala bala bala bala olu pirates. Dion hoto kamani ngwa kama chabela. Kalipio lecha. Dion hoto kia wainka. Wene za tapala mukomori. Mukomori wene za osu na polisa. Polisa wene za mukomori. Cameron Denson, wene za mukomori. Mukomori kia wainka pamisa. Bolo telele. Kamani ngwa kama prima kamo khona se bele bele we be a fatim ka kwana ka meleng ka mo prima ke wa enka jolong a ne tsa ka kwano a khona ba mo nkela bolo Cameron Denson ke ne ya lonelwa kamo khona se bele bele wa kana se bele bele ka ntlo re tini kamo khona se bele bele o nka bolo ne tsa o shina police a police ke a enka phamisa jwalo e tla ka mo ka kampane lungu lungu tla kwa ba a kwala mo na feta a sala fatsi poso poso ka kwano O bona la eleji Angelo Kasima. Paso di Angelo Kasima. O ba petse kampane lungu hampi. Kantle di 18 tsena tsa bo bona. Kamole ngwana o ka bo primar bala. E tlo tlo sa gola no parents. Ho le ba mi kwallo nya. Pulu e ya Sikukuni United. Are ke bone. Hore na ba tlase ba se betse jwa. Di tlo pa tsena tsepe di mmeri ho tlwa le mo sa ne sa. Ho tlwa le mo sa ne sa 2021. Di tshopatsana di bapetse papadi tsela sho mena metsemedi se kukuni e hlotsetseng ona na parat e hlotsetseng tsela tsing di bapetse ka lokana papadi tsepedi me papadi tsa ka ofela di tlabile ntsa tsa mashwa abedi ya metsemehlane Dion Hoto o tla tlo sa bolo ka mana ka ntori ya itini ka kwa ka mlengwa ka bo prima phamisa le tsojwa lo Dion Hoto ke o tla yona wa phamisa bolo ntle ka radio itini ba e tshola la lojalo e kwa tjwa sina police ka tshuko o sina police ka tshuko Ara shaba he di papadi tsena tsena shaba nametse meri tse re tshopa tsena di mapetseng se kukuni ba khonno tsama ntlatsela shome ona re parats ntlatsela shome le metse mehla e bile ara sheba di papalla ka mona ka Orlando di mapetse papadi tse supile ona re parats e hlotse tsenne se kukuni e hlotse tsepedi di mapetse ka lokana papadi ngeleng ha re bona ke a de bolonga se bile bile ba mo tshela bolonga ke a ne ya gutla ka mona ka mane e gutla ka karabotla ka tla ka keo ba le ka fetse empela jwalonga ba mma pala hampi karabotla ka e tla ba bolo ya se kukuni aba betse karabotla ka hampi mo le ngwana o ka bo primar ba ke a ne mo le tsa phala buisana le yena karabotla ka etla tloswa ka mona ka moru mo possessa sentse mmameri entse le notas kukuni one all on the parents papadi ngena lo tula pili MTN 8 wafa ke papadi ya pili mo kholagang semifinal ijwalo mo mmameri ijwalo ibile o tshwa poso karabo tla ka o tshwa poso etla ba bola all on the parents etlo so jola ke diona hotso ka mona ka mona go ka bo phirima

0: re phela le tsona mo phara tsa le bisante go phamisa matsoho di yona ho tswa ka bona ntle ya tsholo ka moroka manini tsholo jwa lotse se kukuni ya hutla jwa ka sibilibili e tla ka bona go ka bo prima empolo jwa le tsola ka ntle e tsola ka ntle jwa le tsoke na gana jwa le ke di angelo kasim a di angelo kasim o tlo ya gela bolo ka kwa no mo ka mo go ka bo prima wa le ba kiana sibile ya khetsi banna ba le ka mo kiana elis ramala ya mo hlola elis ramala e mo hlola jwa le ya mamerile e re bona ke no sina police ka ntle re itse nime e mbala jwa ba mo ntla bolo ke ena ba lwanela tsela jwa lo e mpa ke ena ma o teng cameron dansen dansen ke wa ikoba ka tlo di itse ni hanyane ha re bona ke bona ka bang kotse ena ke ani tsapela mo kobodi o tla ra mo kobodi ke o tsa bolo o sina police city ba tibane sa enka ka mani innocent le offside mo kotse
1: Hai sa le karolo ena bobedi e kala Mr Khulu re bona ile Orlando Pirates e dulang e hlasetse se hlopha sena sa sekukhuni ne ba iphumana ile bona ba dulang ba le ka hara di 18 tsa bona e tshireletso mme re bona hape dipheto tsa ntse leng tsa itshuwa ke di hlopha ka bobedi re bona jola se bapali sena se hlasela ka fa gore ndele le tshehadi le hlonono mojela se hlopha sa sekukhuni a tswa ho kena na Thabo Mkwana mme hape ka Orlando Pirates re bone se bapali sena se bapala bo hare ba le bala ile nyana se phiwe Masilela le yena a tswa ho kena Cameron Dancing mme peto tsentsweng ke ditlhopha tsena ka bobedi setlhopheng sa sekukhuni ke sebapadi se hlaselang setlhopheng sa Orlando Pirates ke sebapadi se bapalang mona bohareng ba lebala e tshireletsong
0: a se mo hemma merekiane bolo e le ka go gotla jwalo sife sehle mokhize o ntsha bolo jwalo ke o banka ba e phamisa ke sekukhuni pele mane ba emetse mme empa le bone seemo teng ka radi 18 wa e solame ke ena ka ntlenya radi 18 o te thaba mokobodi wa mokela bolo ikwa jwalo ke Brighton Jofu ke o ntsha bolo mme ke ba rantsa bolo hole mme empa wa hana ka moroko mane nkosina TCBC sipe sitlhe mokhize o ntsha bolo mme ke ena ba hareng balabala ba lwanela Pirates e tla jwalo ka Pirates thapela mokobodi o inetsa yanela mbuthuma ba e gama otong hai ya gutla dal ka bona ka dansen ke wa enkana mane ba hareng balabala We need some tateleli. Mtiano, we need some sina police. A police in Tagalo. A police! Waraha! Hanyane fela ka tshokombe kollo. O sina police. Hanyane fela ka tshokombe kollo mmeri. Elo resto pa sena sa sekukuni bonnete. Ke sa seng sa di tshopatsa tseletseng tsa Limpopo. Ho re se ba pala jwa lo pa pa dintsena tsa MTN 18. Ibile ke sa pa sa bra ro sa Limpopo. Ho fihla pa pa dintsa pelo magala ganga. Hali Dynamo se. In a fifty Pabarinza Pelo Mahalahanga 2003, Hamola Pulwan City 2019. How share by today? Stop as an assassin Kukunikisona, SAP Maninga, Kamakotamanga, Tafit and Kopatan in Salimpopo, Sita and Legola Pabarinza Pelo Mahalaha. Not a Sekukuni, one alone of Pirates, Kiane Bolo, Lebona Siama, Winkai Sabrona as a Sibatuan Antonio Tini. Super chain, winter galo, kalotu, winner Sagaman, Gosna TCBC, CBC Sagaman Gabichabella, Yono Holtom, winner Tosina Police, Apolis Unelita, a Tapala Mokobori, Mokobori Bamun Kabamumia Fati, Amudia Gaman, Tapala Mokobori, Ote Poso Banna Poso, Poso Gamono, Di Sopatana Mamedi, Hariba Pala Pitamokaba, Diba Petepa Badi Zesano, Sikukuni Sotse Zepedi, Alan Perez Zepedi. Di ba petse ka lekana papa dingelungwe a re bone ka mogala se bilibili ka mo lengwe ka bo phima ka bolo isa morao e ne tsa le bone sia mama e ntse le notas kukuni me e le one on the pirates a sipo chain ka ntle re itse nime ti ba bolo jwa ka lotu ma a ne tsa ngosi na tsibc tsibc ke wa inkaba ya ka mana ka audio na hoto ka mo lengwe ka botshabela hoto e ne tsa o sina police a police wa khutisa ke la wa inka ke tsapela mo kobori impala jwa lomme ya mo hlola ka mana dio na hoto yo di maholo e tsola ka ntle me e tla ba goal kick ya se tiba tiba ne melusi buthelezi Hosani hemma merim kabe ke nyana ke mo ba polong maotwa pili papa di ntsena tsa pili mo khola khanga etla ba bolong etla ba papa di di pagentsana mamelo tsa nause le golden arusam arbona ke ari bolo ka mane ni a ntsa golong ene le mnane tsa ba onkwana ke la ka kwano mo ba lana la yana la mutuma ba mo ntse bolo sipe sihle mkhize mkhize ka mole ka botshabela o ine tsa nyiko mobi nyiko mobi ra jwalo nge embe go tla ka lana parents ke a ne ka mane ka mole ka botshabela di yona hoto wa lana la di yona hoto hoto wa lana la mamedi di yona hoto o ine tsa o sina police a police o ine tsa demran kansen dansen ke ra enka mo e tla jwalo mo romana ka mthathele le mtiane mtiane o ine tsa kamran dansen ke wa enka ka mo khala se bilibili ka mole ka bo prima o ine tsa kamran dansen ke wa enka isa mara Vinel Salomone Siema, Baka Carruña Bobon, karolong ya bobedi ya papadi Orlando Pirates le bisa borwa ha ile se kukuni le bisa le buya ha re bona ke a ne tsapela mokobodi Cameron Danson we ne tsam tshatlele le mtiana mtiana ke o ntsa bolo important Cardoso ke ba khutla jalo ka bolo e khutla jalo ka kono ka tshepa mokwena kwena ka mo ka bophirima ba meile mere bile kwena ba monkela bolo impala jalo ha re bona ka kono o tse ka bona di Angel Kasim yalla phala ona hlakena di Angelo Kasim empa ba batlutlwa le thola no phereza ha re bona ke ena company lungu ba monka ba mefatse phoso tshepo mokwena phoso kwena o ba petse company lungu hampe ele noto se kukuni ele wana la no phereza karolo ya bobedi ya papadi yena pele mo gaolo gang ke lotlo la pele ya mamedi be ke nye tlang ho tla hle ba palo eme papadi tsa lotlo la bobedi e tlaba dipapadi tsa lotlo la bobedi bekeng e tlang a re bone ke ane sefochane moromane sefochane o e ntsha jalo bolo e ne tsa le bone seema ka kgona ka molemo ka bophirima ka lepheo le le tsona seema ke wenkana a e bea pele mane e sentse phame folaga le ka motsotseng eanelang bothuma le ka motsotseng eanelang bothuma e tlosa moromane nene wa e tlosa matsimbi ba moneletsana gape tshapo matsimbi ke wanka bolomo o isa ka mane ka molengwa ka botšhabela ya mathelo a kedion hoto empa ka rotla e tlwelela gore tswela ka ntleme ya fela a tswela ka ntleme ba yagela kedion hoto e netsa go sena police a police ke wankana ke a mthethele le mothiane o e netsa le bone seema ke yo moromona le bone seema o tla tlela ka bolo ele noto se kukun united wanalana pirates karolo ke bobedi ya papadi e na le metsotso e leshome ntse tswela pele nkosi ne a tsebise o nka bolo netsa dion hoto ka molengwa ka botšhabela a e gotlisa e neletsa ke a ne thapela mokobodi wa e phamisa thapela mokobodi e tla ka molengwa ka bophirima ka mona ka mogalo sebelebele o ntsha bolo kampane lunku ka radi 18 ka ntlhano 18 Cameron Danson by Tiba ke a ne thapela mokobodi ke o tla jala ka bolo thapela mokobodi ke wa isia jalo ke a ne a enka mthethele le netsa Cameron Danson o sina police ke o a enka jalo le netsa mthethele le mtiane Cameron Danson o ne tsa sina police ka ntlhano 18 o sina police ka radi 18 impala jalo ba netsa sibatwane a ramela sibuthelezi ke a ne ba ba lwana le impala jalo ha bona Cameron Danson o ntsa bolo netsa sina police a tlola impala jalo yana la mbuthuma ba monkela bolo e gotla ka Elise ramala ba monka ba mefatse ho thoya ma monna o tla ba strong e rolo go along Elena tsa kukuni le wana ona le parase re ke re fete ka mona ka mabengeleng
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tseko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
4: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
5: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana hokae deal ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
6: Mabedi re ke tla ke u ba leta ba kena ke nako ya mokgobelo wa jackpot ya loto mokgobelo ona ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto e le ka nyeditsweng ho 23 million ena ke chelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ke tsalo ya uhulo ha di nomoro ka kotlolo mokgobelo ona ka hora ya borobong bo siu ho SABC 2 o ka ba ye mong wa bo radi milione ba ka latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyatla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi di tshwanetse ho ba di dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery etsamaiswa ka molao ke size khaya
7: tsa di papadi ho le se di FM.
0: O fela lo jalo tsa di papadi le se di FM mme tso tsuma merine ya tsama ntle tsika tiko ntseli not as kukunine wa no la no para tsa bokotlisi re se re le motsotsong wa bokae wa bone shebe le metsumine ka rolo nyana ya bo bedi ya papadi mme ho bona la ithe ho ntso ba tsa le tsatanyana ba ke sa tlopa sa kukunine mpa la lo jalo ba ba le kampam ai lo la no para tsa ba hana maroma
1: ho fela lo jalo Mr. Khulu re bone se kukunine se fitla me kwa lo nyalo ndo para tsa khatlo la pele papadi ena mo tembolo ile a re bua ka hla gore na ne ke yana se ba padisana ile nyana Elise Ramala empa ha asebetsa se ba padis tiba tiba ne sa tlopa sa ndo para tsa ile nyana sipocheni ya ba o khila bolo yenu e ketela jalo ile hook ile hook ya bobedi ya tlopa sena sa se kukunine ha ile Orlando Pirates o fitlela ga jwale ha ba soka ba fumana hook ke la ga bona metu tsela shone metu mhlano e kalang ile Orlando Pirates e hlaselang empa ha papadi ya bolo pa dia bolo Mr. Khulu la ga bona jolo ba fumana monyetla bana ba sikukuni ni monyetla o uno ka na fetwa ntla
0: ho fela lo jolo hemma meri re tsa serbone inseli na sikukuni li one on the parade e tla tlo sa bolo mo romani go tla jolo ka le bone sema ka radi 18 le bone sema o bitsa ke wa inga phamisa bolo telelene bana ba yeme sema ba rola jolo ka di shopra ha re mbala bala mani ine le yana la mbutuma impala jalo me tiene so tsaka ntleme ya gola ke di angelo kasim kasim ke wa ya gela me ke anwe ne tsa elisa ramala me ramala ke o khutala mra go bolo ne tsa di angelo kasim ke wa enkale na isa mrao a ne tsa daniel cardoso cardoso le ene wa fitisa nga e ne tsa tsapa matimbi matimbi wa fitisa ya ka moleng o ka botshabela engwa ke nyiko mobi nyiko mobi wa khutlisa o ne tsa tsapa matimbi ka karolo nya bo bona ke ane pele mane bona me ba ile ka ke se kukunya re bona elisa ramala ramala o tla Ramala ba khamotunga hai hana le bone siema le bone la siema le khantsitse mo romane ar bone ke na bona mo ka mo le go ka mo primal ramala enga netsa se pese ke mkhise kise ke wa enga itlisa mo romana ke yena wena le tsabalo a tsanya ka doso mo ka doso ke o wena tsa se pese ke mkhise wa fitisa ka mo le go ka mo prima ke ya nini e kwa ba ka mane kasim empa lo jalo mo ya mo tlola ka mane Brighton Jofu e ke la o sele ya mo tlola Brighton Jofu e ke la o sele Mamadi ha o shaba Orlando Pirates le khetlo lena ke la bo mashoma ba medi a metsotsheletseng ba iphumana ba ba le kabelo MTN 8 ha e saloba PSL in etewe me ho shaba itse ke bona ba ile ngore ba tsela tsa ka khotlo mang a tsaka o fitisisa ha o shaba ka mogotse ba nngate ar shebe re tsa se re bone di tsa batsa rona di tsa se di tsa maiba mo mamadi re tsa se re bone Nilela ke le khatlo la bolo shume le metse tsela tseng ona no parase e fumana jwa lo me e ba pala di papadi tsa pelo mo gaola gang e sa lo ba PSL ne tewi mme o sheba hemme magetlo ngano ba gonne ho hlolwa ka magetlo a mane fela ka magetlo a mane fela a re bone ke a re bolo ente le noto se kukuni e le one ona no parase re tla se re bone horna ena papadi iri sa kae kiani moromane ni e khutla jalo ka ngosi na CBC CBC sa ka mana ka di yona hoto ka mo lengwa ka mo tshabela ka le pelel se ari yona hoto ke o ka fetsa di yona hoto o tlotse molao wa ramba bala ke wa e khutsa ntle jalo me re ne tsa tsapela mo komori ke ena nga o se na police a police ke o tla ka bona me wa ramba bala o se na police a police ntsa bona ka mo lengwa ka mo prima o ile tsa ka ka mo khalo se bile bile se bile bile ntsa bona ka mbane lungu lungu ntsa bona o se na police ke o bala ntsa ka radi e di pirates ya ba hlola me Kiani lalu jolo e khutla jolo mane ka etsepo enele etsepo mukwena mane kwena nga ba mo jala bolo e palalo jolo tsena nga e tla khutla jolo ka bona sema sema ne tsa kampani lungu ka kwa ka bolo ka bo prima ka re pelo le tona kampani lungu we ne tsa ka mogolo se bile bile win sampi e tsola ka ntle e tsola ka ntle e tla ke na khala jolo ke se kukuni na tsetsa e tla ke na khala jolo ke se kukuni na tsetsa sebile ba ya khetse kyane tsapra mo kobori wing ka sohom o isa mara kwa o ine ne tsana nko se na tsibisi sibisi ke wa ngane tsala bona sema ba ka karolo nya bo bona pirates ne bona sema o isa mara ne tsa sibati ba sipo chain not as kukuni united ile one o la pirates bo harim barbala bo le khutla ka o la pirates ne itla ka kono ka o le bona sema o ntsa bolo jalo me kyane e tla ka mane ka mthethelele mtiane mtiane o isa mara o ine tsa sibati ba ne ka radio 18 sipo chain ke o tola ka ntlo di 18 sipo chain Unsa e kopa kopa lwalo. Sipo chedi ke wa rajwalo ke boletelele. Banna ba emetse pele mana re bone. Le ka ka hlo ya nena mutuma. Impala jolo matsimbi. Matsimbi unga bolo mba. O ine tsa njiko mobi. Ka mulengwa ka botshabela ka lepelo tuna. Njiko mobi. Njiko mobi ke. O tla jolo ka bolo ke wa inkamba. A ine tsa thabankwana. Ke a ne nkwana. Thabankwana. Ka mulengwa ka botshabela. Thabankwana. O a kena. Thabankwana. O a kena thabankwana. Impala jolo ho hansela. Ba hana lo no parats. Yo no hoto. Ba ilwanela. Ke a ne thabankwana hape. O ilwanetse. Wa e koba thabankwana. Ka ra di 18. E feta pulletse bo mamedi. E feta pulletse. E bile e fihle tsola ka ntle. Molengwa na o ka bo primal bala. E tlo kana gana jalo ke Orlando Pirates. Not as a cook in the net, one on the parents. Papa di Kialo to Rapin, Papa di Tana Tapil Mahalahanga, MTN 8, Wafa Wafa. Arbone, but now Tata was a little bit of a thing. Hotova, Lili Petro Mokotisi, Honana Munamana, Sebastian Pedersen, Sebastian Pedersen, Utokena, Erbone, Wapumanagamani, Tapil Mokobodi, Apolisi, Mbutuma Pomola. Rebona ho kena Sebastian Pedersen ka belo go sitile le selepe simpue selepe mo kwetsi ke tso di petlo a re ke ho koma ikuko ha o re ke ho korna mo kwetsi mme tso tsong ena ere leng yona ha tsa petlo petlo tsana tse tharo o shebile
1: le sa kuleta sa se borna sa pa disena se ke nan jo lo sa se tlo pasa no pare tse se je ring jezi number 31 Sebastian o tla sa di se petro e fim pa padi ba ne ha so ka re bona hanteng torna se pa disena ke ma ibile e tla le pa padi ha ya pile me ke ho ma so bo holo a tla ba le horna o na le tshushumetso e ka e pa padi ngena o sebeditse mohlankana wa thapelo mo kobodi e ke ka hore mona a tswa o sebeditse a shwina police me ke hore bona le yana a tswa ha ile yana le butuma le yana o tswile me di petro tsena di petro tse fam di pa di tse tharo Minyata ka ofela silepe ke se papadi se leng rona nna go telele no sa mone se tlo pensa na parets mme re thabetse o mona papadi ena e leng hore o tla ba le karolo ya tla ngi bapala metutung ena e setseng ya papadi mme hape re bua jalo ka ka ena se papadi sena se jereng jezi number 49 e leng yena mohlankana wa kabelo go sitile
0: ha re le boe mo go tlisa ofela lo jalo ba ba ka huku o lo re parets ena ba huku ya braro e ba huku ya braro Ya, se tlo pa sa sekukunye United. Ati ha ile ola no para tsa mamedi re ka tsalo sa felo re. Ha ba soka ba fumana. Ka ba so fumana huku. E re tere bone. Kiena tlo tlo sa huku ka kwano. Ka le bo ya bo phirima. E tso jola ke Elis Ramala. O pa mi tsama tso Elis Ramala wa tapa tapa tlo yona wa pa mi tsama le telele. Ka radio 18 fitla pholetsi la lo jolo me. Ibile o tsogwa phoso. Kamani. Otho ya poso akakwano se pesihle mkize otho ya poso yane etla tloso bolo moromane etla tloso moromane bolo ao sheba ka botsena sa Orlando Pirates ehle ke sona se leng re setlaletse ka magatwa mangata holo dipapading tsa pele mo magologang tlisano nyena ya MTN 8 me re sa lo sitore ba batla re ba iphumane ba tshwana le Kaizer Chiefs he ka ho hapa me hope ka bongana ho kena jwalo mokibelo ramabu mokibelo ramabu ho tswa jwalo tshepo mokwena mokwetlisi re a mo hopola monnenwa mokibelo ramabu o tswa hlopensane sa Polokwane City mohlomong tjhe ka ke mokibelo ka jeno mokibelo ramabu tla sebetsa
1: o le nyukunyane e le ka nnete sebapadi sena e leng yena Simon Mokibelo Ramabu re a tseba ke sebapadi se bapalang ka tlhakoreng le letona kapa le letshegadi la tlhaselo mme ke ka gore bona sebapadi sena e leng yena wa Mokwena o sebeditse mosebetsi wa o yentse papading ena mme re tshepa gore sebapadi sena Mokibelo Ramabu o tla bisa phetogo setlhopheng sa gae gagolo tlhaselong ya gore motlhomo ba ka fumana ba tlhabile ntlha e tla lekalang ya dintlha kapa ntlha e tla etsela ba tlhole papadi
0: o fela le jalo re leboe mokwetlisi ba phoso ka kwano Sekukuni United ba ba petsa ngone mongampi Cameron Danson Cameron Danson ba ba petsa mpi e ba phoso jwalo yena mokibelo ra mabu ya ka tangwe ke phoso mokibelo ra mabu ya ka tangwe ke arbone re ka tlalo sa nnete ya sala hore ola no parese ke eso na se tlhopa se a tlile nga hulu mo hope ngwana wa MTN 8 tlasa PSL tlasa PSL ba hapile jalo mo ho pona ka magotlo a robedi e sa lotlwa le mo sa 2000 a re bona re tsola pele ka papadi ntse le notas kukuni one on the parents le bona siema ka radio 18 winner tsa sebatiba ke wa phamisa jalo ka kwa nna ntse tsaka ntle sipo chain e tlotla e ba bolo e kana nyagelwa mo le ngona o ka bophima wa alba e tlo ke na gelo mo le ngona o ka bophima alba la sebe ba e getseng mo tshibela ra ma buke wa kwa ba bolo ka radio 18 e pala jalo a tshola ka mane e ke na bar bar ba ba lwane la jalo ke a ne o ka mari lungu na ra lwane la tibang tibang ai ka teletsa inkileme important daniel carlosom ke wa itlisa mo romona a ne tsa tsiba tsiba Melusi Buteles, Melusi Buteles, go in Sagalonga, in the Niko Mobi, Niko Mobi, Hutisa, we in the letter Melusi Buteles, Ape, Melusi Buteles, we in the letter, a Daniel Caruso, Kakona Kamakamu Prima, Kalpulia, Caruso Kawanga Pamisa, Kibola Telele Pilimani, Hana Kamakamani, Gosina TCBC, Barbara, Ehuta Galo, Kaona Perez, Kiana Kamakamu Prima Sibili, Unsavolo Jolo Sibili, Kiobamunele Savolo, Kio Sibili, Kamakano Sibili, Ulakofit, Mamadi Babunikanetsa, Mamudia. Foso akakwano wena mna di angelo kasim e se bile tu ile bolo abasina ko ki anes lepe win se jolo me o isse mra nyana kwana ki la kamene ko kabo chabela e ngwa jolo ki di no hoto enta le no tas kukudi e le wano la no parets e ki ane kamren dansen bar mar ba kamren dansen ren ka tabele manna ki o inga jolo mro mona ine ne tale bone siema bo har mal bala le bone o ine ta kamren dansen dansen ki o khutisa ne tale bone siema le bone siema ki o ya hata jolo khutisa o ine ta kamren dansen dansen o ine tale bone siema ka karlo nya ola no parets le bone siema o ine ta sibatwa Chiane si poche ne wisa kamene ngoka bochabela uine tsa ngosina tsibisi tsibisi uine tsa diona hoto hoto ke ka bana kamene ngoka bochabela untsa bolo jalo company lungu ya mashola eta kana ya khala jalo e kana ya khala asibli ya khese se kuku ni na tete chiane karoso entsa netsa tsipesi hle mkhiza mkhiza uine tsa hape Daniel karoso karoso uisa kamane kamene ngoka bochabela arbone chiane baike tsa ka bolo baike tsa chiane tsipesi hle mkhiza Kamene ngoka bochabela ke wa nkabe pele mane ne kamene ngoka bochabela tabankwana wa emathela empa ya mohlola ya mosia tabankwana e tla ba goal kick ya sipo chain netso tsi ya tsamaya ho setse metsotso ya mashome a mabedi hore papa di fihle pheletso mme bana no para sentse tsa mapele jalo ka ntla e leng ho notho mme ha taba di eme tsena ho hang o keke wa re ba hle ba bolokeile ka ho phetha hala ho bane ha o soka holla phala o katela ho santsane hona le khona halo ya hore eng ka ba eng e ka etsa hala papadiena eng ka ba eng e ka etsa hala papadiena tsela ka le mona sa se metso le shume le metso robong hore papa di fitle pele tsong ho ba petso engwane mong hampe bane le bone seema le bone seema o ba petso hampe ke Brandon Dlovu e tla tlo sa romane noto Sikukuni United at 1-0 Perez Carlo Chabu Media papari ke papadi lo tuna pele papadi nyena ya Apelo mahala khang MTN 824 afa boletele le kyane ni e palo jalo kyane ni romane ba hana ba tsola ke matsimbi o ibe apelo ba ba ba ba la khutsi sa kamane ke slepe ke na e bile kyane e ne le munna nam tshetele le ni ke na ba inga jalo ba ne le tsa sibili ke o ntsa bolo munna sudubana o the poso di angel kasima poso di angel kasima o hopole mo mamere ni ona do paratse ke bona ba sigele tsanga Orlando Pirates ke bona ba sigele tsa mohoto ona ma. Setse metso tsela shime le metso robedi. Or papa di fitle pheletso. Ntetele le mtiane. Mtiane ke o nga bolo inele tsa Dion Hoto. Ka mole ngwa ka botshabela Dion Hoto. Ke o ntsa bolo jwa lo Hoto. E bolo jwa harbona company lungu. Khutlela mroga bolo company lungu. Lungu ka mana ka mole ngwa ka botshabela. Khutlela mroga bolo company lungu. Ke o ba harbona balanga. Ine tsa simpio selepe. Selepe ke wa phamisa. Ntetele le mtiane. Ai khona. Ke wa nka jwa live ya pele mtetele le mtiane. Ntetele le mtiane. Ho hanga rentse re tle re bua kwa nom le mokotli se re nete ya salama adi ba parisena itlileme mthethelele mtiani thaba mokobodi ke di ba parisela ngora antle fela antle tika tikoma company lengkuli yana ke sa se sari ba pari tse rentse re bua ka tsona re ho han fela kare di fitle tsa go sala antle tsho pe sa salana peresa Kiena bolo ko jolo ke Daniel Caruso Caruso go tlhola ka bolo hopola re kitse ka rolo nyana bobedi ya papa rime se tlhopa sa sekukuni se le bisa le boya ola re para se le bisa boronga nyiko mobi o nga bolo wa go tlisa wa ine tsa tsapa matsimbi matsimbi ke wa nka a ne tsa Daniel Caruso Caruso mo rona mona ke o ba re mara bala o ntsa jolo ha re bona ke ba tla jolo ka yona ke ane a o ba mma pala hantu mo ne mo mmanna ka ra botlaka ba pala ka ra botlaka hampi Iba pass Orlando Pirates. Mane bohare marmalam. Enzel na tas kuku United. Ele wana Orlando Pirates. Re salusi tore. Le adika ba pala kaone kana. Hauna na kwa eke tswa mumameri. Ho bane ho santane honan. Le papadi ya lotla bobedi. Le ona ka ba pala kaone kana. Ho tla tswa fela rona. Di ba pala kaone kana. Kabuka. Arbona Shani. Banga jolo bolo skukuni ingwa jolo ke Kasim di Angelo kiena bolo ingwa jolo ke Ramabu mukibela Ramabu mukibela Ramabu wai koma mai tiba itso la kantle mukibela Ramabu o tlo ya gela ma sekukuni kiane eta kana khala di Angelo Kasim ingwa jolo ya gela ke wina tsa si phesi le mkhize mkhize ke ba mele mbili ene tsa di Angelo Kasim ba monkela bolo ai lonela kiane ni isibile ingwa jolo ke Karabo, taka taka kiwa inka. Aibi amane bahre malama. Ehu cha jolaka skikuni. Bahre malama laki. Daniel Caruso, Caruso kiwa inka. Ainele za sipe sike mkize. Mkize kiu. Ainele za Daniel Caruso. Kakarulu nyabobona. Mkize kiwa inka. Ainele za matimbi. Aikona. Uangolo kakwaru kia hola kima Cameron Nansen. Umanalekara Cameron Nansen. Oba pete mkize ampinyana. Oba pete mkize ampinyana Cameron Nansen. Elore ho hansela bolo hayo mono Cameron Nansen. Areti etse ta Cameron Nansen. Kupensa ona no paretsa papa di hayo botlaso. Mokwe tsi jole. Ho sala metso to ene sheme ele metso mitano. Ho sala jole fela. E sale not as kukuni. Esa le one Orlando Perez harmonic and mukotisimbe esimbe ngo jolo kembe ramala elis ramala ramala kamene ngo kamu prima kasereche wine ta si pesi kem kize kiane bolo kamene ngo kamu prima kiane di angelo bae khopela matunga hai di angelo kasim bae khopela matunga hai itlo tla ikene khala jolo ki sikukuni united di angelo kasim otlo ya khela itle batho batlilele ka nnete mmameri jalo ka ibile ri ra salosa ra ibile wa chesa o bana petro tsa pedi tsa skukuni united o bana petro tsa pedi skukuni united arga re shebe piri o tlo kena piri elis ramalo wa pomola elis ramalo wa pomola number 12 ho pomola karabotaka ho kena thato khiba mokotisi ke tsa di petro ke kukhu ba nna ba ba mare thato khiba thato khiba
1: ho fela le jole Mr. Khulu ke thato khiba ne se tsalang ko re ha o se wa ka mogodi tlopa di ntse di bapala ka teng
0: e ra o le tsana mo kwatisi e hona le sepapa di se bontsi tsong karete e tse sasa skukuni ra o le jole re ke re fitse fela ka maona ka ba benkeleng e tere a re khutla mo he re tla re tsebo ho neletsa Daniel Caruso ke na bontsha ka tsetse tsoma petse ba pa di mo tsaswa o ba pala sa Asian Paris nampi e re lo jalo ile wa na lo re Paris no to skukuni re fite ma bengeli
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Tsa dipapadi. Ho lesedi
0: FM. Ho fela le jwalo tsa dipapadi lesedi FM ritse Daniel Caruso. Kiena ya botsitso ka rete tsa tsaka le baga la ba pala mo ngampi e le Sebastian Patterson mo kwetisi a gore ka phetho tsene tse pedi tsentse jwalo ke skukuni mo tsene jwalo me ka robotlaka le Elis Ramalo ho ke ne thato khiba le uwa gempiri
1: ho fela le Mr. Khulu re tsona re bolele mamedi le sedia fe mo re dipetho yana petho yana e lenya etsuwa ke se tlopa sa sekhukhuni ha o ne ho tswa yena tshepo mokwena ho kena mokibelo ramma ramala mokibelo ramabu re bone jona le moralo wa bona o fetuha ho bane mpapa di ena e qadile le re sekhukhuni e bapala ka dipapa di tse tharo ka morao empa ha jona se ba bapala ka dipapa di tse tharo ka tsenne ka morao tsenne mahareng le tsenne ka pele
0: o fela lo jwa le re bana bona ke a ne ke poso se kukuni ba nka jwa le mpala jwa le tsola ka mane phela sena o ka ra di 18 ka kwa nama o hlile lo tshetsa o lo tshola me mina lo jwa ke na bona tsotse ka ntlene entse ile na to kukuni e wana se tsapa sa lona phela tso tsa metso tsonga e le shumela metso meri o re papa di fitla phela tsonga ha re bona ke na bolonga o a gempiri ke a no le ka feta o a gempiri impane sentse ile bolo e tso tseng ka ntlene e tla ba bolo ke na nyagelwa ka gore ka bile go prima ke ka mogolo wa sebelebele e re a hole jona hemma meri tabadi e me ka mogodi e me ka te e re re bona ke na bolo la da parats company le ngu parasen parasen parasen wa ra hi sa o sili sebastian parasen e re a hole jona hemma meri re ke re fitse ka mana ka mabengeleng
5: go hela di side sim tsa hao we phumana le o thusa ngo dula o hokahane ena le di bundle tse o sebeletsang le di solo tse o hohelang gore o dule o ntse o gutla MTN sim e lengwe kha o e hlokang yiyo
7: tsa di papadi ho le sedi FM
0: o fela lo jola tsa di papadi le sedi FM ke ane Brighton Jofu o ro akere ka bolo ka molemo ka botshabela ba ntse ka ntle ka mane o tle intswe go ena Brighton Jofu o ne ile le go ngwana o di more intswe ke Dion Hotto nako ya tsama mmamerim o sala hantle jwa le metsotso e le shume gore papa di fitlhe pheletsong ebile o ba le phetoo tlhopheng sena sa Orlando Pirates go kena Neo Rapo go phumola jwalo Dion Hotto ke ke utlwe batho ba bang ba etsa phoso e golo ba re Neo Rapo ba re ke Neo Rapu ba re ke Neo Rapu tšhe ke Neo Rapo
1: ke taba e jalo Mr. Khulu when how so bisa Neo Rapu ha o sa bua ka mo Afrika Borwa e leng gore hantle ntle lebitso la gae kapa fane ya gae ke yena Rapo mme nthone ke batla tlhalosa gape Mr. Khulu ka nako ya ne le gore dipheto tsena tse ntseng ke ditlhopha ka bobedi re bona jalo re Neo Rapo a kenela Dion Hotto o phethile mosebetsi wa gae Dion Hotto mme mokwetlisi wa Orlando Pirates ore Neo Rapo a be le nako ya metsotso e leshome ya gore a ipontsha gatse kapa a thuse setlhopha sa gae sa Orlando Pirates mme le dipheto tsane tse ntseng ke setlhopha sena sa sekukhuni re bone jalo Thato Kgiba le yena ke yena sebapadi gape mmogo le yena keneng ke yena o a gempiri ba pola ka tla gore nne le letshadi la tlhaselo ga o sosheba ka mogo papadi leng ka teng ga jwale gore papadi ba tla e buleile setlhopha se sa sekhukhuni se batla se kokota monyako wa Orlando Pirates ka magato a mangatanyana mme tlatlhe re shebe rona gantlentle seo e leng ba batla go se etsa ke sefeng baneng ba ne ba sena dibapadi tsene di thusa motlankana eno wa Ndlovu mane tlhaselong mme ga jwale dibapadi tsena tse keneng di fetotse morwalo wa bona mme seo ba batlang go se etsa kore ba tlhaselo
0: a re leboe mokwatlisi mmamere o felo le jalo ke notas kukuni wa Orlando Pirates o setse metsotso e robedi ore papa di fitlhe pheletsong mommamedi a re sheba ditlhopha tsa Limpopo ga di bapala le tsa Gauteng re bala dipapadi tse leshome mme papadi tse tse leshome ditlhopha tsa Limpopo di hapile papadi e le nngwe tsa Gauteng di hapile papadi tse robong di bapetse ka o lekana papading e le nngwe di bapetse ka o lekana papading mme a o sheba o fumana gore setlhopha sa Limpopo se e leng sa tlhola ditlhopha tsa Gauteng ke setlhopha sa Dynamos ga se ne se tlhola Supersport United ka 2003 e tle ditlhopha tsa Gauteng gao ga di bone letho tlhopha tsena tsa Limpopo go ga fela e ba mathata ke ka moo tabadileng ka teng ya mmamedi e re tle re bone nako diile jwale nako diile ntle le tikatikome nako diile ga diile jwalo metsotsong ho setse fela e ka banyetse letsa gare bone ramabu koma bolo ramabu ka mane empa gana ka mane le bone ai ke manna o ntsetse ka ntle ke Neo Rapo a re ke a kena mona ke tloetsa mosebetsi Neo Rapo e ntsetsa ka ntle noto sekukhuni wa Orlando Pirates ke a re bolo ya sekukhuni ka mane ke huku ebile ya bone e tlosa jalo ke Neo Rama ke ena Mukibelo Ramabu wa tapatapa tla yona nga ke wa phamisa jalo Ramabu e mara icona na ruwe tsa sana phetho ka mane a Brighton Jofu ya ikela o sele
8: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Aven se tshwantson sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
9: Tepo Masimbi Bahar Marbalam, Kyongabolo in its Niko Mobi, Niko Mobi Kian in him, Olego Fitabolo in Palajolo, Kamago Tabon Kwanam, Unsabolo, Kian Mangalabo, Yahoo Taka on the Parrot, Bainkaba in the Swatwani, Sipo Chain, Kiwe, Pamisa Golobolo Telele, Kian in Romane, Mansimbi, Utagabolo Tapo Masimbi, Kian in Lalugolo, Ehutagalago on the Parrot, Arabana Company Lungu, Kian in Kamane, Kamune, Arraham America to Gondugol.
10: Is the cool?
9: When I'm answering anything.
10: Oh,
9: Lucas, someone I want to see on Tatanamon. Impala Gulham, Erevan, Kiani, Casimu, and Gadolo in a Piri, Wahem Piri, Pirike, Pirikianini, Isia Golanesan, the Angel Casim, Casimu, and Wahem Piri, Kian, why Matalagamani? Ah, buying Satan Tolan Perez. Bain se tagan tola no pereza na go se ile mamelo se tsefela metso tso e meraro hore papa ri fitse pheletso hona le bo tshatanya ba tekhniki kwa no pala jole hem e se lo no re rekatelle ha isa le na go e ka yesetseng ha isa le na go e ka yesetseng mo kwatlisi re bona metso tso nyana go katela nete ya salam company lungu a fosa ntla ene tshwanetse be lo re ri bitsa ka hare
1: ene le monyatla mo hotle ga holo ba neng bana ba se tlhopa sa sekukhune bana ba re ba aha bolo ho tswa ka morao ya ba company lungu gona fumana bolo ho se ba padisana e lenyana tshepo matsimbi a tatamala a re ya mekolonya se tlhopa sa sekukhune empa he bolo e o a raileng ya ba bolo e leng hore ha ya motswela molemo ba nile ba bolo e tswelang ka ntle ntho nngwe pe ka tlhalosang gore ho keneng ha se ba padisana e lenyana go sitile re bone jolo company lungu a tloa ka tla gore le letona a ya ka tla gore nang le letshadi mo teng ho ba pala ena o swina police nne no di pheto tsa bone di etsuwa ka hara le bala se tlhopeng seng sa rona pharetse ka dipheto tseo ba di entseng ka dibapadi tse tswileng jalo di tswa bankeng
9: a re le boe mokwetlisi ke a re nakana ile mabere sa tsebetse tswe meri hore papa ri fihla pele tsong o sa tsebetse tswe meri hore papa ri fihla pele tsong ile wa no la fara sa noto skuku ere terbone hore na etla sebetse jwa mbolena e kare ke huku ke le ka o sheba Hobane Orlando Pirates ke huku ya pele ya Orlando Pirates mamiri huku ya pele ya Orlando Pirates e tswa jolo ke neo rapo ka mane ka borwa bo chabela ka mane ka borwa bo chabela neo rapo tla tlo sa phamisa no soho ba ba nai peni ba ke tsalo nai peni ba ke tsalo na kyane neo rapo ai ko mamle tsa pala re huka ne a re hobis o ba tlo pasa pala ma hobis kyane o tla tlo sa neo rapo kyane arbone Not just Cuckoo United, one Orlando Pirates, a Papa Nina, MTN 8144 from the Yanin, Nerapo, why Pami Sabolet, Lelaka Radiating, got a show in Paragolona, or Hakalakitiban Tiban by Matelama, Kakora Kamu Pima, Karatalakante by Lana Lalugolikani, Itagoka Hositi Lecabello, Hositi, Lora, Paragolo, Ainkakamani. Nelo Sibutelezi, we are Halagalis or Homer, Kamana Kamilanga, Chamela Kalipula Tunam, Armone Kiani, I Nika Rolo Muramani, Babina Bankamanes, as if some kissam kissaka and Kamna, I Nesa Masimbi, Masimbi of Harbalanes, Tatohiba, Tatohiba Kio, Otakabolo Tatohiba, Tatohiba Kion Savoloma, Kamanoka Prima, Uahi Piri Kiani, Uahim Piri, Mamun Ketabolo, in Sakantala Lugolo, Kiani. Ere a hole tsara mana mme a gore nke ke khotlela go wena ke itse ba ne ke tshwantse gore ke khotlela wena kana go
6: wena e hlile a di e hlile ba tla di sa mathemathe jwa le re ke bone Mr. Gule ke bone hore ke le ka le ka ho etswa ka ka mongona jwa le ene tla me ya be hantlentle e ke na mane ha re ya rugby mane Mr. Cool fela ha e ding re remule
8: Nahana fela o bitswa o ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopa. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba le fatse ka wotloloa le di kakapa tsa di boke. Reka fela Coke Pack e fika ba ife e na le se tsantsong sa di Springbok. O scan QR code ho kenela tshirisano. Mme o ka hapa monyetla o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Una lady for hell.
7: Zadi Papadi, Police City FM.
9: O fellow jolo tsadi papadi le sedi FM me tso tsike meraro e senye ileng karolo nye na bere papadi huku ke ba tsano ya Orlando Pirates e tso jolo ka kwano ka lebo ya bophiri ma ke mo kibelo ramabu o tlo sa Kian, what tapatapa Mikibelon? Kiwan Kai, Osabolent Karadi in Palajolon, Hutanaka Yanaka, Chase Kantem, Hitokan Ahel, Ajoloki, Esekukuni in Ajet, Wayahela Mikibel Ramabum, Ibidan Katalosorem, Nerapo, Bunchaka Tesam, Ati Kalasakurling, Sekukuni by Interpetuo, Armone Kiana Campanilungu, Wakana Campanilungu, Campanilungu, the man Babusawa Mamedi, Kianun Sabolo, Volentarapo. Karadi 18 ya mosola na rapo ho ba bile ba esola ka manis kukuni ke ne ke tsalosa jalo rem ka kwa no kukuni na tete ba ntse petu om ho tuile jalo ni ko mobi ho ke ne si abanga ntosi o se te fela mo tso mo mameri ore papa di fihle pele tsong ele no tso kukuni one on the parents ho han fela ke ane wa gempiri ke yo a fitisa se pese ka mkhizem ke na bare mbalala tato ribo a fitisa na e ta ka kona ka ka mo kibelo ramabu o ntsa bona jalo kasima ntsa tsa o sele a mo kotis papa di sentse fedile ke tsa ba ho fela re akaretse
1: ho fela le jole Mr. Cool re ka solo sa fela re ka rola bo pedi papa di re bone mitotso e le shimelo mtsi misano e kalang ile mitotso e leng hore ka fa se tlhopa sa sa ronda pharetse ho ya ka mogoba ne ba bapala ka teng ho ya ka mogoba ne ba ba hlasela ka teng impa ka maramono ka mora re se tlhopa sa di sa sikukuni ba etse di petrol re bone ba fetola moralo wa bona ne ba ba di ba paditse ngatanyana tse hlaselang ho ba no ba ne re bone sa bapala ka di ba paditse ne moleng o ka mora o tse tharo moleng o bo hare ma le bala le tse tharo moleng o ka pele ne ke tsona di petrol tse tse leng hore di bone jwa le ho kena ba paditse tsana le bona botato khiba bo sia bonga ndovu jolo bo o agentiri bo mokibelo ramabu ne ke tsana di pheto tsentse ngore re bona se tlhopa sena sa sekukuni ba tsasela ibile hape ba fumana di hukutse malwa tse leng gore ba ka ba di sebedise monyetleng wa bona o hlabadintsa
9: are le boe mokotlisi itse ha ke bua jwalo a ile tsa hanga ile tsa bedi ile tsa ra ro monga di skumbu zoka sana ore bana le ba fetso le ka metso tsho le mashuma mana metso tsho le fedi le ka ro le nyana bedi ba ba di fela jwa ba ba di mameri ele wa na lona parats ele no tonga se tsho pa se na sa se kukuni FC ka pa kukuni United ho pa re ntlanga ke ntla ke nyolo ka ro le nyana pele ba ba di e ke na motso tsho ba mashuma mana metso mine ka dion hotom karolo yena ya bobedi ya papadi fela jwalo hemo mameri e le gore go santsane go na le papadi e nngwe e tlo bapalopakeng tsa tlhopha tsena tse pedine ka mokgobelo wa beke e tlang mo sekukun united e tlabeng e tšhaketse jwalo Orlando Pirates mamedi ga re sa batla go senya nako ntho dingatana one Orlando Pirates noto sekukuni papading ena ya kajeno ga o le jalo her sentse re leboa botlhe he re gotlela diphapotsi tsa kgaso tsholo loo kaofi
6: re lebile Mr Cool
9: kota
6: kealeboa kealeboa re a o le tšhena mabedi motlhakiseng metse fela game tse nna ka tla ke ene re tle re tsebo bona ona re dipšhatlapšhata jwang ditaba tsena e re ke re fela ganyane ke moemele ka ntho ke ena

0: pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa.

0: bo mamputi ba belana ntho tsengata ho setlela bo ikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya lotho. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya lotho e lekanyeditsweng ho 23 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloloho moqebelong ona ha ho raele ya borobong ho SABC2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena, lotho ya naha, dibapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi, di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo, National Lottery, e tsamaiswa ka molao ke Zisekhaya.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
2: Ele se mametso tso ka mora ya bo supa mabedi a tsebeletso le sedi na ka moloi o re balla ditaba.

0: ngwaneso
1: di fela mana tsa hora yena ya busupa ngwaneso tselatelang hore nya bo robong
2: wa ratwa wa le sedi fm
0: arrebo go rohle nda kamolo o ikarita batseno tsene ke tsonetse o ka di fumana jalo gore nya ya busupa ngwaneso ke le buile ga golo tla bona gutla gore ya borobonga a tlo onetsela a tlo onletsa velo tsa o qetela tsa letsatsi le shwemetse o supile metsotso e ka mora go ra ya busupa mme ra tsebeletswa le sedi ke na go roya gore jole ke tlo ke o fe jalo tlhakisetso ka selemo sa basotho nna lwana ga tla tiana metsotsong e le shume a re gore ya bo robedi tlhakisetso ka selemo sa basotho.

Setšhaba sa Basotho ke setšhaba se ikgantshang ka tse molemo tseo ba nang le tsone, puo ya bone, meaparo, dijo, ditlwaelo mmogo le meetlo. Go na le se seng seo ba ikgantshang ka sona gape, ke tsela yo ba tlhokomelang le go lepa mongwaga wa bona ka teng. Ga re ke re tlo ithuta ka jeno tlhakisetsong ena ya selemo sa Basotho, gore na ga e le gantle bona ba ne ba lepa le go sheba maemo a legodimo ka tsela e e jwang, le gore gape dikgwedi tsa bona gobaneng ga di fapane le dikgwedi tseo ka jeno re di sebedisang. Ee, ke bua tjena gobane kgwedi tsa Basotho di lesome le metso meraro ga se dikgwedi tse lesome le metso mmedi, le teng di na le ditlha tseo ka gare go tsona di ipabolang ka seo Basotho ba neng ba lepa kgwedi letsatsi ka teng. Dikgwedi tsotlhe tsa Sesotho ga di na mabitso, ga golo jwang a Sekgowa gobane ga di nyalane, di a gana. Tlhakisetsong ena ga o a lekwa go fetolelwa Sekgoweng gobane boithuto bo supa gore e padile eo taba, le ba e lekileng ba tseba gore ntho eo e kgelositse setšhaba le go ferekanya setšhaba ka kakaretso sa Basotho. Tlo ka jeno re tlo mamela tlhakisetso e ikgethang ka selemo sa Basotho. Tlhakisetso ena e fupuditswe le o lokisetswa kgaso ke nna Matshwao Mahloko, diphaposing tsa kgaso tsa Lesedi FM. Tlasa botekgeniki ke ne ke tataiswa jwalo ke Sia Malako, ya entseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago tshebeletsong ena e ratwang. Mang kapa mang ya lakatsang go iphumanela kgatiso ya tlhakisetso ena, ska qeaqea, letsetsa nomorong tsena tse e latelang: 051 503 3225, mme o kope go fumana kgatiso ya tlhakisetso ena. Qala goreng ya borobedi o seng go fitlhela metsotsong e 30 ka morago ra bone nakong ya tshebetso, o tla ba fumana bana beso ba tla o thusa. Ga re mamele ka tlhoko, re ithueletse molemo, mme ke rata pele nka ya kae kapa kae ke leboge gabane tsena tsa gaeso tse ntseng bonnete ba gore ba re fa dintlha tsena ka botlalo. Motlhomphei le Tunyane Thobea, eo e le moruti wa bana ka gare o naga ya Lesotho. Ke boele ke leboge gape Motlhomphei Ntšhaga Moloi Mogolokwe, eo le ena a tibileng gagolo ka tsebo e e nameng ya puo ena ya rona ya Sesotho. Ga re ke re tlo ithuela tsebo tshebeletsong e e ratwang.

0: le bitswa la ka ke le tunyano ha thobeha na go bitswa mongwa ha ke na go ya bulelele ba dikgwedi tse le shome le metso e meraro ba sotho kgwedi ya bona e hudimo le fatshe ga ka bua ka kgwedi e thwasang e le re bonang hudimo ha e qala ho hlaha empa re ka boela hape ga ela tlhoko gore na kgwedi eo re leng ho yona hantlentle ke efe ha re sheba tikologo ya rona e fatshe. Dinako tsa selemo di nne. Ya pele ke selemo e hlahlangwa ke hlabula e be ho etla e ntoba mariha. Dinakong tsena ho na le dikgwedi ka hara nako ka nngwe. Selemo se na le dikgwedi tse nne. Tsona ke Phato e leng Pudula Madiba, ke Lwetse a Bohlofa, ke Mphalane e leng Tshetshwana le Pudungwana. Phato ke kgwedi ya pele ya selemo, ke yona e thakgolang ngwaga, mme ka kgwedi ena e thakgolang ngwaga pele e thwasa, Basotho ba hla ba e lebele hore e tle re ha e hlaha ba e huwe e le ho thabela le ho amohela mongwaga o motjha. Kgwedi ena ya Phato ke ka yona bashemane le Mathisa ba eng ba tsamaye ho leba mephatong. Ke kgwedi ya ho qala ho lema masimong e le ho lokisetsa mobu hore o tlo tsebe ho jalwa ho leleka tlala. E tsejwa hape e le kgwedi ya meya e matla hobane ke moo motjheso jwale o kopanang le serame. Kgwedi e hlahlamanyene e leng ya bobedi ya selemo ke Lwetse, ke yona Lwetse a Bohlofa, ke yona sentsha mafi. Ke kgwedi ya bobedi ya selemo, ho se ho futhutumala ka yona, mme le diphoofolo ka ha di se di tseba ho kotha-kotha e ba lebese le ba teng. Kgwedi ya boraro ke Mphalane, ke yane eo ke itseng ke Tshetshwana e leng namane ya tshepe. Ka kgwedi ena ya boraro ditshepe di lahla manamane ke hore di a tswala. Kgwedi ya ho qetela ya selemo ke Pudungwana, e leng kgwedi eo dipudumo di tswalang ka yona. Sehwai se lemang kgwedi ya Pudungwana e se kgephohile, dijalo tsa sona di ba tsietsing ya hore ha ngwaha o roba di ka nna tsa tshwarwa ke lebabo ka ha o lemetse bonong sa ngwaha.
1: Ha Mosotho a ne a beya mokolokotwane mengwaheng o be a batla fihlela tabeni ya hore na mongwaha o kalaneng o na sheba eng. Taba ya pele e Mosotho a ne a e sheba ke dikgwedi tsena tse bitswang selemela, hobane dikgwedi tsena tsa selemela di hlaha ka mona ka borwa ba lefatshe ka kgwedi ena ya Phupjane. Naletsana tseno tsa selemela Mosotho ne a sheba tsona pele hodima di bone a re selemela ke fela se hlahile. Ebe go tloga mono ka morago go hlaha ga dinaledi tsa selemela o sheba gore na kgwedi ithwasa neng ka morago go hlaha ga dinaledi tseno tsa selemela. Jwale batho ba bangata ba re Phato e leng Phato ga o tlilegola o tlotlisang gore go tlaga dinaledi tsa selemela e le nako ya go lena e ba kgwedi ene ditswang Phato. Phato e bolela go fata, mo e leng gore Mosotho o ne a lokisa mobu teng a fatela go tla jala. Jwale o ne a sheba pele kgwedi tsa selemela, ebe go tloga mono o sheba gore na kgwedi e tla thwasa neneng ka morago ba dinaledi tsa selemela di tlhage. Mme ga dinaledi tseo tsa selemela di tlhaga kgwedi ene ya Phato ya kala ha kgwedi e tlala go thwasa. Selemo sa Mosotho ne se tlala ka nako eo. mme ke taba pele e leng botlhokwa eno taba bobedi ke gore phato a se kgwedi e ne re buang ka ena gangata e bitswang ka segoa e reng August e leng gore ke go ya ka calendarene e tlileng le di-missionaries basotho ba ne ba se ba sebedise letsatsi dikgweding tsa bona ba ne ba sebedisa mehato ya kgwedi ke phapang e kgolo eo taba ya bobedi ya boraro ke gore kgwedi tsa sesotho a di leshome le metse dimedi dikgwedi tsa sesotho tsa setswana le tsa sepedi ke leshome le metse e meraro gantlentla se diba le gobane ke yona ntho e re bitsang mme ke kopa gore ga re bero fela nka adima nka re rona re sebedisa adimantse wa sekgoa re sebedisa luna ye e seng sona ye ke ka go re sebedisang mehato ya kgwedi so ke ka go e leng gore mosotho o latlhile a ikopantse gantle le tlhao le tlholego a sheba na tlhao a sheba le tlholego mme a ipapantsha jana ka kgwedi jalo kgwedi ya rona ge rona e kala ka phato mo o kalang go fata teng re lokisetsa mobu go tla jala e leng gore gona jalo ga o tlhile o e sheba gantle o tla e bona gore ke tsamaela mola go kgalolo outlos o sheba matsatsi a gona jalo e tsamaela mo di-26 tsa kgwedi enana ya Phupjane e seng August 26 tsa Phupjane e ateatanana moo ke nako e leng gore kgwedi ya rona e tlo thatsa teng moo moelelo wa selelo sa basotho o tikile gagolo gobane mosotho o ne a sa itse dipalo fela tsa dikgwedi empa bophelo ba gae bo ne bo tsamaelana le mehato ena ya kgwedi gobane ke nako e e leng gore re pheta meetlo ya rona ka yona ke nako e e leng gore mekgwa le ditlwaelo tsa basotho di kenya tshebetsong jalo ka go jala le go lema ke ka nako e e leng gore ne re etsa mekete ya rona re le basotho gore re buisane le modimo le badimo re ba leboe ebile gape ke monto gore ne re phedisa meetlo ka teng ke ka go e leng gore gangata ka sesotho gantlentle bašwanyanana ba kena ka ena nako enana le banane ga ba yang phatona ba kena ka nako ena ya ka selemo sa basotho sephasa ka kgwedi ene ya phato kua mophatong wa fatwa mme wa jalo
0: nako ya bobedi ya ngwaga ke tlabula mme yona e tlatlama selemo nako ena ke nako e futhumetseng mme le ba senang dikobo ba mana ba gogereng ke ba kojwana di mahetleng ka nako ena e ba ba lebala ditsietsi tsa dirame tsa mariga dijo e ba bothatanyana ka gore tsona le ga di le teng ga di phegilwe ka lebaka la motšheso di senyega ka pele kgwedi ya pele ya tlabula ke tshitwe kgwedi ena ke yona e re phatlaletsang gore ge tloile jwa le selemong ge kene nakong ya lehlabula ka go ba le kokoanyana kapa tsienyane e hweletsang ga ka jwang le ditšhetšhe e ntseng e re tshitwe tshitwe tshitwe ke le ka lerata la yona he mosotho a tsebang gore na kgwedi e se e lefe yona e tlatlangwa ke pheregong ke mona e re bitsang kwela-kwela ka patata molemo ke kgwedi ya bobedi ya lehlabula ke yona kgwedi e bogareng ba ngwaga ena ka kgwedi ena go aga maphephe ao batshosi ba dinonyana ba tla itshireletsa letsatsi ba itshireletse pula go ona e bitswa pheregong he ke gona ke tata molebo gobane mokopu ka nako ena o se o qadile go nama ke kwela-kwela gobane mabeleng go ye gobe le dikokotane e be dikokotane tseo batho ba ntseng ba aga maphephe ba se ba ntse ba ikgelela ba itšelela tsona kgwedi e tlatlamang pheregong ke modula modula ke kgwedi ya boraro ya lehlabula kgwedi ena ya bosupa ya ngwaga ke ka yona ge hlokomelang hore mabele a se a qadile jwale ho etsa dikhako le ha dikhako tseo di so bona hale hobane di apesitswe haholo ke modula o so ka ba o hlohloreha
1: di sa dintse di le nne mranaka di sa tona dintse di le nne jwale ka ha di tsiba hantle batho ba ngata ba e bampotse ona ha re re basotho bana bana bese dipe lesome le metso boraro lebitso la kgwedie ya lesome le metso boraro ke efeng ebitswa eng jwale kgwedi eo e ne e bitswa selemo jwale ka selemo se tlala ke yone e tlala selemo ke selemo e le latela phato e ne latela phato ke selemo pele go tlaleletse empa he ebe le gobane sehla seo sa selemo le kgwedi eo di na le bitso le le leng ke ka go e leng gore di-missionary tsa di-fitlha ba le ba tlosa lebitso leno la kgwedi eno ya selemo batse ba tere kutsa basotho gore di be lesome le metso mmedi gore di kgone go tsamaelana le bona le tsa bona tse lesome le metso mmedi e leng gore tse di fitlhele odima solar calendar eno ya Gregory e seng dina calendar ya rona ya basotho e le kgwedi tse lesome le metso meraro maaka ditlha tsa selemo tsona di ntse di le nne fela ka gare di tseba gantle sesothong
0: kgwedi ena ya boraro ya le hlabula ke modula ha re a tlwaela ho e bona dialemana ke ntsena tse sebediswang tseo ho lekilweng hore dikgwedi tsa sesotho e ke e ka ba dikgwedi tse lekanang le ka bolelele le tsena tsa sekgowa athe nnete ke hore ha ho jwalo ntho e etsang hore dikgwedi tsa ngwaha wa rona di be leshome le metso e meraro ke yona kgwedi ena eo boipotso bo ntseng bo le boholo hore na e ile ya qetella e oswa ha ho etswa almanaka ka mabaka afe empa he ho motho ya ka inahanang ka pele a ka nna ela tlhoko gore e ka nna ba ke moo go neng go lekwa gore dikgwedi tsa sekgowa di lekane le tsena tsa sesotho re itse ke modula gobane ka nako ena mabele a apere modula a ntse a bopela ditlhako sephiring ka tlasa modula o tla tloga o hlakohe ka kgwedi e hlahlamang
1: basotho ba ne ba sena dibeke kgweding tsa bona ebile basotho ba ne ba sena matsatsi kgweding tsa bona empa ntho e ne e tsala ne ba sheba mehato ya kgwedi mme kgwedi ya bone ne kala e fela go ya ka megato ke kgwedi ke taba ya pileno taba bobedi e ne e tsala ke gore ba ne ba sheba tlhago le dimela le diphoofolo gona go e tsala jwang ka tsona mme e gore ka ena nako eo kgwedi ene ya bona e tshwatsa ba se ba e kadisa ga go e tsala diketsalo tseo tlhago so ya bobedi eno e ne le selemo ya boraro e ne e le lwetse mme lwetse e na le tlhaloso tse ngata gobane nako nngwe batho ba re ke selemo sese se loetse sena se qadileng kgweding eno ya pele ya bobedi se se loetse ba bang ba re lebese ne le tletse le le lengate ka dikgomo di fisa lebitsolo la lwetse le tlaga mono le tlalosa tabone ya gore ebe e latelang mono ke mphalane ya leshoma mphalane ya leshoma leshoma ke setlama se setle hampe se nang le mahlaku o kgonang gore o ka bala go tloga magareng a yona ya ka thoko mme leshoma a le sale lenyane ke chefu e botlhoko le ka bolaya motho empa a le fitlha dilemong tse lesome mosotho kgona go di sebedisa e le moriana mme ka kgwedi eno ya mphalane lesoma le etsa dipalesa mme dipalesa tse ntsa dintsene e kaga diphala basimane bane ba dinka ba di letsa ba etsa diphala ke kgona go thwe ke mphalane ya leshoma ide hape ka le kana na kwe mona di thofola tsena tse di tsendi phala ke leng o pekeng di tswala ka go di yona yee ne ke yona ke tsaleng ya tlhago e ne gona tlhalotsa go mosuthu gore na go tsalang mme tsatsi ntse go di latelang yene e be ba ene ya pudungwana e ntse e le kara selemo le yone mme pudungwane e ne e tlhalosa diphoofolo tsene tse bitswang dipidini ebile go botlhokwa gore go na le gokong le pudumo e leng phoofolo tse tshwanang o tla utlwisa gore mosotho o ne a sa sebedise gokong mbe one sebedisa pudumo gobane pudumo go tswala ga ena e tswala gantle ka nako eno gantle ka godi eno empa gokong ga ba eshe botla fela re tswala mosomong kgwedi pele kapa kgwedi ka morago modimo gore mosotho o ne a tlhela itshitlele gantle godima pudumo ebe nako eno ya rona eno ya setlha seno se felela monono
0: nako ya boraro ya mongwaga ke hwetla nako ya kgora eo dihwai di qalelelang jwale go nna dikga masimo mane dijo tse ntšha le go tlapheya dikgwedi tsa hwetla di tharo kgwedi ya pele ya hwetla ke hlakola modula kgwedi ena ke ya borobedi ya ngwaga ka kgwedi ena mabele a hlohlora modula mme ditlhako tsa ona di qala go bonagala gantle ka lebaka lena e ba dinonyana jwale di qala go futuhela mabele ba tshosi jwale mosebetsi wa bona wa qala ba tla betsa ka ditsibila matsopa ba betsetse mo dinonyana di dutseng teng gore di tsebe go baleha mabeleng a bona basotho ke batho ba bohlale bo ikgethang goba le ba bang ba tlogelang go nna ba tsebila ka dinonyana ka gore ba tle ba di bipe dinonyana e utlwa e tswa fa o kena tshimong ya gae mme mabele a ikgolele hantle kgwedi ya bobedi ya hwetla ke tlhako bele mme lebitso la yona le bobebe fela le ka tlhaloseya ka gore mabele a se a entse ditlhako tse ntle tse bonagalang kgwedi ya boraro ya hwetla ke mesa ka nako ena poni ya beswa empa e beswa seqo sotlhe pele e jewa ka ga ekeke ya jewa ka mmogo ha e ka jewa ka mmogo tshabo ke gore go ka tloga ha bajwa ka hoo e jewa ha e se e butswitse go pota seko ya e jang ha ka fumana karolo e sa butswisisang a keke a e kgutlisetsa ifo gore karolo eo e o butswa gape o tla ja moo e jehang a sie moo e sa jeheng o tla e fa diphoofolo eno kapa itatlhele yona di tla itjelela yona
1: basotho gantlentle ke batho ba boulelelang bophelo ba bona ba boulelela mmele ya bona ba boulelela meetlo ya bona le tumelo le boratedi ba bona mme ga o sheba so tsene ba dinyetsa di be e le ntsho tsa botlhweki tse tlhompheyang tse e leng gore ka o fela ga tsona ditletse lerato ke ka go e leng gore meetlo ya rona e theile gagolo-golo godima botlhweki
0: nako ya go qetela ke gore ya bone ya ngwaga ke mariga dikgwedi mona le tsona ditharo poniane eo re itseng e ke ke ya jewa ka mmogo mariga ge qalelela gore re e bese ge e je mo e butswitseng ge e busetse ifo ge e bese e be re e ja moo e butswitseng kgwedi ya pele ya mariga ke motsheanong ka nako ena mabele a se a tlola dinonyana di sitwa ho amonyola mo no mo wa lenteng nka le masimong a haufi le mekgwabo mo dinonyana di ndi potlakelo hana mokgwabong di thaha di fitle di pitiki ka ga metsi di nyoloe di fitle di fafatse hloho ya lebele hore lebe bonolo di tle di tsebe ho qalella ho ja dijo kana go ena di se di bolokeha ka ha ha di bole ha bobebe ka lebaka la hore ho se o kadile ho nna ho phola phola kgwedi e hlahlamanyene ya mariha ke Phupjane ka mora matsheanong ke Phupjane ke kgwedi ya bobedi ena ya mariha ke ka kgwedi ena ya Phupjane letsatsi le kenang tlu ke hore le fihlang kwana mo isalele ya ha re ntse re khutsufallwa ke motsiage ka letsatsi le leng mo ho Phupjane e ba le kana tlu ke hore le fihlile le bile le ya tswa le khutlela morao hore matsatsi a nne a ekeketsehe ho feta masiu ka bolelele a tla nna a ekeketseha bosiu bo fokotseha jwalo jwalo ka kgwedi ena ha ho etwe haholo haholo ho tsamaya bosiu ka lebaka la hobane serame se hlile se alala kgwedi ya boraro ya mariha ke Phupu Phupu ke kgwedi ya ho qetela he ya ngwaha ka nako ena ya Phupu dintho tse ngata di bonahala dijalo di bonahala di tshweletse jwang difate tse ding di hlohloreile tse ding di qetela ho hlohloreha tjhebahalo ya tikoloho ha e be e ntle he ka lebaka lena ho Mosotho wa Makgonthe nako ena ke nako jwale ya ho lemoha dinako hobane o qalella Mosotho eo ho lebela mongwaha o motjha ke ka nako ena a tla bona hore lelothwane le bonahala hore jwale le fupile le mmomme palesa ka nako yona ena Mosotho ha bona sena wa tseba hore jwale mongwaha o motjha o se o ya qala moamang wana o hlo qalelle hore o betse thunthunya ona e le ha o ka hlabela mokgosi wa hore amohelang jwale selemo se hlahlamang ke sena goba re tloile selemong ga kena lehlabuleng ga ya lehwetleng re kene mariheng jwale di hlaba mokgosi wa hore selemo se seng hape ke sewe e leng hore le tlo qala mongwaha o motjha phapano e teng he Mosotho wa eso pakeng tsa selemo le mongwaha selemo ke dikgwedi tse nne fela empa mongwaha jwalo ka ha re supile ke dikgwedi tse leshome le metso e meraro ke ka hona ho ikekeng ha etsahala hore re tsebe ho di nyadisa le tsa sekgowa ha di na mabitso dikgwedi tsena tsa Sesotho hantlentle kapa ka nepo ha di na mabitso a sekgowa jwalo ka ha tseno tsa sekgowa re sena mabitso a tsona a Sesotho di a hana ha ho ka moo re ka reng leshome le metso e mmedi ke palo e lekanang le leshome le metso e meraro.

Ke a tshepa ena tlhakisetso e ne e hlile ikgetha ntlheng ya tsebo le pokeletso ya letlotlo la rona la Sesotho. Mo mamedi e motle, ke rata go leboa gape ka tsela e kgetheileng bahlomphei bana ba babedi e leng mohlomphei le Tunyane Thobea mmogo le mohlomphei Ntšhakga Moloi ka kakaretso eo ba re fileng yona ka mongwaga wa Basotho. Basotho ba batle, puo ya rona e ruile letlotlo le ikgethang ga re ithueleng tsebo ka go mamela tshebeletso ya lesedi le go mmamela tlhakisetso tsa tshebeletso ena ya lesedi FM. Mang kapa mang ya lakatsang go iphumanela kgatiso ena, ke sa boela kitso. Letsetsa nomorong tsena tse latelang 051 503 3225, mme bana beso basebetsi mmogo le nna ba tla o thusa gore o fumane kgatiso ya tlhakisetso ena. Goreng tsa tshebetso ke gona fela mo o tla ba fumana teng o qala goreng ya borobedi o fitlhela metsotsong ya 30 ka morago ra bone. Natefelwa ke mananeo otlhe a tlang go latela tshebeletsong ya lesedi FM.

0: bona tsebeletso le sedi tsamele jolo tlhagisetso ya rona ka jeno ka selemo sa basotho ke a tshepa o ithutiletseng a tega go a di jefatshe
1: tsebeletso hara di tsebeletso le sedi FM
0: Hello, shumela metso me raro metso tsore o reng ya borobedi mabedi a sebeletso ya le sedi FM ntumela hleke hleke re ho wena mo sebetsing le tonga ola pengo kana lo tsika ona motso o di bediswa ke sepono no mo zwa ke khatshela di sambeng jiswe ntho tsa monate ha ole mona tletle mpitse ke tlo maketula ke ntate maja baja ba ya rong ho wena tlo ho nke ke etse bonete ba hore moqebelo wa hao e ba moqebelo o ikhethileng ka jeno nana o ke la me tito ere ke tle ke tse bonnete ba hore na go ena e sa setse ka ona ha jwale re tle re go fe concert yo ke ke ngwa ile bala bophelo ba ha go ka ofe
2: e ke se khobo wa ha moshi a se bata puruma a se bata puruma bhirimana bhirile de like khobo horwa ge tla bo si bu shalani a ka la ma buga kha so tsena wa meri bo tsari saba saba ne ntle bo ha le bata se puruma o ile tsari thaba thata mafika hlepe o ile dilomo lo

0: ke di petela ka tsa bolipi re le kula maema lo dimo a re ka lebellang ho sane province ya Gauteng no first free state maemo a tswana lo nrimo le tlahla ka ho futhumale ntumalanga le tlahla ka ho pole ho futhela futhumala fela le tlakwaela lo felt thapama western cape le tlakwaela ho pole ho futhela futhumala western cape taba le mo ju saying bakeng sa ka bo rob chabela ntle mo le tlahla ka ho pole ho futhela ho futhumala karolong ka botšhabela eastern cape le tla kwaela go be le mogodi kagolong tse ka leboya botšhabela oseng ntle le mo le tla tlhaka o phole kwazunatal o tla ba le mogodi oseng dikagolong tse ka bophirima le bogarema porofense ntle le mo le tla tlhaka o phole go fitlhela go futhumala fela le tla kwaela ka leboya botšhabela go tlo oseng ditaba tsa go raya borobong ebile le tsa go qetela tsa letsatsi di felela mona imamele tse latelang go sa noseng goreng ya botshelela leboma wela ka le monatela partytime
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwi ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Lesedi FM ke Molelwa. So etli samposo selo di fahlegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego.
0: So wethu mosi wa nalane ya boitelo ba go fumana tukologo ya setšhaba sa rona, kgaolang le iketle lekhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela Lesedi FM.
2: Ho sa tsela fela jalo hemo medi le se di FM ke mollela ka date mesiletse metsotso ka bra horena ya borobonga ya re mesang ha jwa le kile mmowela topi topi wa FM ha kule bua holo ga itse da motho nna ka moleo molloi ka ditaba tso tsa hora borobonga re badile ka qhetsa ke bona ba sale kile bo jalo a ke motho morati wa ke spono no a ke mafifi ke bua jalo ka mzake ke tshela ona na lwana mo bela tsore ha na chana kale monate la meritito lena he logeleng ka go lona ke hashtag party time e ba le nna di horentsena tse tharo mo bere jolo ka ke tshwagetse ngone eso ke bo jolo ka lady soski dike lady mageseni
3: tebeletso e ratwa let's say fm fm
2: nyulwa sa nyulwa ka ntwe thata ke ge ke mqebele ba la gena nako eng a tere mona
4: a tsiba mogotsi be ke nye tlang ka nna ka tsamaya.
2: Re sentse re ntsha mokhuba re tloa fela.
4: Sentse e tshosang, o so tla bona bekeng e

0: tsane ha o da hore me tsiena le shumele metso e sipilenya ha ke sentse ke u dumedisa ke o fetla he hona jwale go khotsa go mametsi party time o re hana teng le tsa blama 7 ke ke ga hele mo ke wela jena o mpitse jwalo tsavetse gute vela ba tega patre male mdiga zwe mane etsa go tiba hore head hore tsela tsa charo nna te pele me ha o hla hana o tshwanela o bo sosele wa bona ya hore ke mo hona jwale o tshwanela ba bo sosele go ba itle ke vela ba tega ke tla ifele ba ona setsa alanga ke le bula holo e motho mo rakwa ke re ga ke le ka mo le bo apeja ne mo le fela wa tsiba ga di tebo di pele kwa tla kwe se se ke re o sebeditse hlem tebelele le tle ke le ke rona hena go mo bedi go matha go ya hore nyane ya le shume le metsi mmeli e wa tsiba ke tla ne go tshwara mo na le mani ke go fa mo nyetsa wa Ellen Sulu sa baile ke wa marikile ka holetsa holo ke awe. Kile kile ka mona ka CWV makamarika kasweto. Kile kile de mama ni la ga ke tswa mona ke ha ke ho khutle di ho gentsa o sentjena ka bo. Ka ga busuwa kile kile mono. A go wa tsiba ntle le mona le ho motho e tsang ka. Ke le bona re kitika mme ke bona ntho tse ntle ha ntse ke tle kwa nosebetsong ke ba ngomella ga tsa video tshela wa propose ona jwale bona wena motho o keta hore a itlame ka lenyalo a re bona ke batla ho pidisana le wena re ga jo le ha ke ene ga se no ke hona o lo tla wa TV ha ke fitle ke monyetla wa ke ke le mona no ba empa bo be ke dira le wena ke kgethile ba le wena ke tsebe ntse ba hore o tlo na tefela ke tso go tsore seng tsona a si umbona go ithabiso bona ha ke botswere a tla itse le seding ha ke sa bua ha ke sa bua ke nga ta fela empa mafelo nga be ke jena wa tseba mino mino mira bana ba tla ga mira mino mino mira bana ba tla ga mira ke re ma benkeleng monate ona a botswa mona
1: bo mamputi ba bela nang tsetsengata o setlela buikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mamputi moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mamputi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badile motse ka tlase ho tse 18
2: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betjha hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dile motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Nahana fela o bitswa bo ba se hlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rafi Rasmus. O iketlele Sia, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tshedisano. Mme o ka hapa monyetla bo o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Kona le dipehelo.
4: Tembisa. Ayeye. O ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. le khubula nana khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa.

0: na go ntsa tlhelwe bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: makgaleng he ba le petrol amjeli e bohlokwa bakeng sa lelapa kaofela e tswakilwe ka lekgala go phekola le o thibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e sireletsa letlalo le manongeletso sekameng e thusa moruo go le gantle ntle le mathata e fedisa leswata ga o kutile bakeng sa bana le masea tshepa makgaleng e tla o etsetsa meka le metlholo makgaleng he ba le petrol amjeli e boleng bo godimo ka theko e tlase gopola ga e se makgaleng ga se yona
2: Le seria pen. E ya o tsere mjale fa ka mona ka tsamdela sa Solberg ka mona mare he ba motsebang he ba ga ke yena sekeiti dango
3: hai topi aish e binene man wa ile tsa radio hai du me ai man hai du me ai we hai du me ai topi u bale te fa tlhago di ne ka mona ka mona ntsha tlokwa motampelo mona na mowa ha le radio topi ai ri ma dango

le jwalo jwalo, ha le jwalo jwalo. Wa tshisa ngwana naka, o tshisa futhi, wa ka difatu tse metsi. Ha ile ga di yo le bo ha du. A go betseng ke bohlaswa ba ha ya sa o mamela, ka malise ka motle. Ah, shoo.

motso ko monate wa homecoming ke DJ homecoming be ka tsapa ona tifetso a holo a ke ona he ke itse metso singa le shumela metso mhlano ka mara ho rena ya le shumela metso lomo ke mo tlantsa 0797585066 unjo so go motso wa kona ka nnete o tsa maide le wena jwang ntso tswile ntso le hantle ntso le hantle na ha sala go thula ka nnete re mabela motso wa ko o monate nate wa DJ homecoming mehe DJ coming DJ homecoming momedi ha motho ke mongwa ba sa dibeleng hore ka nete ba sebetsa ka thata ke bone ha ke shaba ntlatsa ha ikwano ke fumana hore ha se DJ fela ke DJ ke

0: tsa o ke tsiretsa tsilaka fela wa tsema ke kupa energy moment utwa le shume mtsisela tsela metso tso kamera o horena ya le shume mtsolo mong ke hashtag party time hashtag kusonzo how le jalo ho jalo hashtag how le jalo ho jalo ra o renya le shume mtsolo mong me ke hore o qetela ira mo me jole energy member energy
1: I'm going to go to the house.
2: Top Lama 7, hashtag party time. Hello, radio.
3: Hello, Lebo. Yo, Motsoko umwa nati. Ke mofa 10 over 10. Squee, matumanga matatele di teacherin.
4: I was like,
0: fela ke utlisa go bana bua jena go bana go pela ditshupa tsa ha mkhuku a ke se botsa la ba mo
5: ai lebo yo wazo wa mnandi umtswako we DJ Hope coming wazo wa mnani ithole sengivoka nje empedeni
0: awu siyabonga sisi wami
6: awu lebo wa tsama mtswako I need to get a lot of Mutsakwa.
7: I'm going to get a lot of money. A o le jang go mametse ka 89.4 ke le ka pomolong ga fole yena ma ke re mpo ditshwane a o letle le tla go ke sister Guinness ka mo le ka pomolong ko hanto hai a ke a bedinga ka mo le ka pomolong ga fole yena mana ba go le ba gole ke kgwedi ya sefashelokwane le ena ka mama ga bana fole Vandersburg ka motsako monate dango
8: a le tobidoti Top lama sedeni. Ay, motoko no tsitse bro ko ni khali ni fetse ya ka icon. Ay wa tsena skasi. Icon. Tsore is motho go tlhane ka mona ka face 5 malong.
9: Nahana fela o bitswa mo ba se tlofeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon se tsantsong sa sehlopha. O bina tina ya sechaba o le haufi le Brian Havana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka uotloloa le dikapapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack e fika pa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o bitsa gore o be e mong wa mafokoboko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
10: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ha le re sa le banyane. Ne ke nahana hore ho kopa tshwarelo ke ntho ya ka potlako fela. O tla re ntshwarele. E monyana re.
11: Ha o pali ya se Afrika e ka phetwana nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African time. Reka Castle Milk Stout ka jeno ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kena ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
12: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke mo

Mabe di pila picha na mani gili ya kangapina muna tiki pina ya Rory Diamonds Bisa ngaro kintena Vuka Waskambo Jez Wings Eka waka hupula pina yungu mani Pane lakana kwa se pina na Ana ibiswa mani Tila kote Nanina nina na Na na na Na na na na na na ay Like to tell you that sebe sa ba merihle o na le pina mo na bitse ka gore ke uval le yona ile ka ra go tsela o tla ukwe ka hlie pelo ya ho etsa ba ya thutetse chile

0: ma me di kina le melaetsa e ke neng kwano ke na le molaetsa o re mponto ke mametse jalo sebeletso ya lesedi ma me di na are o kamane ka tleke sebentso sa ka mona Brentford le kobo ke 89.4 ke shwa le bi nakade motho teng kwano dumela lesedi
1: re tle ga ponto za
0: e japo ho jo ang
1: ai ai ha bona ding ta ding tsere ke tsuba ngwan
0: o ski simane
1: ai ke tapa sa po pala sa mohle ka fidi mara na neng ke ke na loe
0: ha o so nwe le tho nwa nga o kula tshe
1: anwa ponto a man tege na ke a ke le di pilisi fe
0: le nna nna ka mo ga mo moduana mo ha re mo moduana
1: eh he bo moduana la
0: eh tsa bo
1: bona la di
0: e tsa bo o kha bodwa tse ba tsama la khaka ya ye
1: wa tsina wa tsema
0: tsa dira bo datu fola o tlwa
1: ka ye ke tla ba sapoka
0: jo taba ba metse le seri FM dubela
1: tshwantle le kai
0: hi
1: Tellica,
0: you mum, what's the gun to?
1: You mum, poor Master Matatil, to a teacher.
0: Mum, poor Matatil, what?
1: Go, Ferga 88.4. Hm. Nay, on a little steady F, and
0: on a little steady F. On a
1: little steady fella. I can't tell you, steady, I
0: believe. Oh, you can live well, you cry.
1: I don't know what
0: I've been a hand. Let's see what I
1: Thank
0: you, Turan. What is
1: the
0: city
1: of Barakipon
0: to us? Dimela. Dimela, my loo,
1: mayor, my lame, but to Amma. What about China? You were a Whatever, ba mamedi ba le sedi bonga tla re batho ba itpelang le bang ba iphirelang
0: o re bona tiko ba ofita o re ba mamedi ba le sedi le phelang jwae
1: bonga tla re batho ba iphirelang ke tla re le ba
0: le iphirela le sedi ebe
1: a le sedi ebe
0: yo no hona ba le jeno tsona le sedi fela
1: hamna ke fela pon
0: ke lona lo yetsa go bo so sele
1: ke a jwetsa ka ntlo lona a ke na smile
0: a ka dia ski sa di go kwa
1: a a ke mona tlhone sa kre jole re tswa o tsona re di bone a re sa batla o ya
0: e le tsa ba ile sa batla tsa ba petsela yo
1: a ikona a ikona ngwane
0: ya le go ba metsela serie fa ba ha no
2: we so mo tlo
0: ye so butu
2: ye tsela porto wa sele bo ga ba mele porto o tsere mo na dantse ka bona motho ya breakfast le go tsela ha le ka ntse mo na dantse ba di ke mo wa di tsela porto go di ka tsela ke tsike ka nna ke ba ke pa ka porto
0: bo mong
2: ke mo to ka bona ke a tere le go bolela ha ke tsela mo la ke le porto
0: o wa ise
2: ke la go la go tsedi ya ya ke ka tsedi ka tsedi tu
0: ya la mo kwa
2: sa ke tsa mo
0: o ba tsile se re fa halo dibe eh shapo ho ngwang
2: a re ga be
0: a ke bua le makai
2: o bua le se pomo ka mo tlekto
0: oh tleks do po jobetina
2: jobetina bo ka ke tsena na ishi ponto
0: oh mo se betsi ngwana ba le
2: Yeah, thank you,
0: Ponto. Udula na mo tlhagisa dopa ka pa udula ka nana.
2: Ke na le phone
0: no ka bo Ponto. All right, ngwana be ke le ba utlwa.
2: Thank you, Ponto.
0: Du merisa ba se ba si molo wena mo.
2: Ke yo ke mele no ready to Ponto.
0: Ke ma bitso lai.
2: Ponto.
0: Eh, shoga!
2: Ala ala.
0: Ba le mametse se bele se kgolo utlwa he. Sebetsa ka monate bona beso modimo le santle wa utlwa
2: ya le bo wa ponto
0: ke o taba ke le serio fa bo dumela
2: e la ponto
0: e ke banga
2: e ranta di tedi a wa ga di tedi ponto e nngwe ga ka mokwena ka mona ka bolata ka ba di bo di ba di matlo go mametse ka ite en tu tangi hodo
0: ke o taba ke le serio dumela le serio Dumela hle. Arafeta Ponto Hall. Dikisa zona cha basadi se lelatela mamiri ke kopa gore ke re ho wena ke pondo wa se ha ke ntate pondo ke pondo wa se le re tswile re e ka bareka imvelo mosebetsi o motle ka moelo mo futhu a sebakeng se jelo ka nnete ya modimo ga ke batle gore le nna tle kona poto a letswallo letsa kwala ekisa bababedi ba baholo American nete ke ponto wa selebo ha ke ntate ponto ke ponto wa selebo ke ponto ponto mu cha cha cha cha cha cha cha cha eno ya esale
3: uchikeleza inqondo ya
0: ke ponto wa selebo mu cha cha cha cha cha cha eno ya ntse ga thwana ka di ya poloko se strateng ona bua hey ya khona
3: nai do ka injena
0: ya yutle wa fela be ke ya go dire khona ponto tsele ri bua ka yona
3: o
0: ambe
3: sama
0: 50 45 ponto ke ponto wa selebo ponto wa selebo ponto

Emerimisusu, Emerimisusu ya natola solo for XDP. Ela ntlha metsotso ya meraro ka mora hora ya pele mogatlhelo wa o katela yeswe ke a tsamaya ke a tshepa selo monate o tlhomeleng gore wa metsena sebeletso o re gona te metsotsong e le somelo metse metlhano pele go hora ya bobedi ke batla go utlwa gore na maikemisetso a gago meraro ya gago ya letsatsi la sontagana e eme jwang o tla ntetsetsa go 086-0003-084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 at Lesedi FM, SABC plus www.lesedifm.co.za. Ponto wa selebu, mwote muna humarandanga ripisa. Kia sepa, mamelike unatefeji. Kia sepa muma metzi alela pengi, emu muma metzi alamusebetini, emu muma metzi aletzilengi. Vyala haiba muma metzi uletzilengu wanaju alechina mutlo mungu tasuba kinsabi tabisho. Kina kwenye paezi nya urutuweze khatu ene paezi. Watabisibuchi, haonda na mwaka chwa. Kana lo etsa thetsa sa de pala ga holo jwale ntwe ke rata ka lesedi ke hore le tlaetsa go uikwa hla e hlwetse qatwele poetse ka yona la go helele jwale ha ba bohlobo o lo nkile qatwe o fosetse bona yala pe bona tsa bo phubula tsa ba o lo itukisa ho sa le tla bele sota e se poto sa di ka je lo tla bele sota o lo kela go ruithlopisetse letsatsi la manta nana motho tsa ba no sha babe go sengolo go tsa ba lo sha babe statement Gidi wapa. Salah kan wapa le direshe. Musi gwe na kwa fela. Kwa kwa di skete zo kuchwane. Sama ye, zantes kwa sa wala wala. Skete zo kuchwane. Kale mala. Wopelo mwena mwate mwote mwore. Ongwa kima yikuk. O kale mala. Sama du. Oh. Aosu kala fela mwena mwote mwote mwote mwote mwote o so ka tshelete o qetela botlakase re di ke se ga tse di thoka tsela le paetse ke 2026 ona ba le jile e ke la ka bona batse ke qoqa le ditswella ka botse ga ke ba bitse ke ga e ka setsa le nna gore o kopana le motho ka jeno go sana o sa shota o kopana le motho ka jeno o sana o sa shota ai ya ona mukukula jwana ha hona mukukula o kopana le botho ka jedu mantsi bua sa hloka e time ka pa sa shota ka pa ise ka ga jang ha yona thidu shalle le sale lalutse se bi di jwa o tla fola go letse gale ka pa a qedile degree tsa ya gala tsa patala ke bo aus mama shota bo shi ke le hlompa ba hlompa tu ba bini e sele tsebe se se ka bona gore ya pele bo be se sebelo tse ra tlo ke le sadi fm ka e ka paka e ngwe fela tsebeletso e leng ra mama tsikana go ena o tla utlwa ka mama tse radio motsiara ha mamelo pon ke ri tla rampa

0: wa tsaba go jwetse bophelo bana bo bohlokwa haholo mo mamedi bana hona le batho ba sitilweng kapa ba sitwang ho fihlella dintho tseo balabalabelang go di fihlella ka lebaka la go ratana haholo fumana motho go ratana le batho ba 4 or 5 o lokolla diaparo ka nkena ke bana ka nkena ke ntho tsena ka ofela ka mona go reka dibeka ka nkena ke dingi ha gone tsa next o lebala lo kenya mme wa he mogatlong wa lefu ga lefu le tlhaile mona mme wa qetella patwa ke mmasepala le tla lemala ga go etse gore o tle wena pele bophelong ba gago ba rapoto o tlhokala men's conferencing sa tsebe le o ba ena bodula seile chairperson nna bona ga o ka etsala go thwe ke le o ba modula studio kwana men's conferencing ga ona disalagi tsa lona le tloga ka dikolo bala ka tsa ka dikoloi ba tlo re reka ba batlang go aga matlo bala ka tsa go itsesa ga monate ai yo ntho ene go ga lena drinki ka di-fridging lo ho mme ga kanakana empa fela le ga ka di-6 packet tsa di-192 ke ntho e ntse le etsantlentle basotho
1: ke re itla rampa

Amaripine na bisakar ke abantu. Moby Dixon, something so way to rato joroke slide easy. Slide my refetsan. Mamere sebelo sana seri. Ilo shumena metse mena metsosu. Kamara hora. Ya pili. Hana ki mamute ni kibuwa le na kire. Bophelong hanga tao swa tlei. Ha go ho tsoja ka mmala boti ba thwasa bo bebe ba gola. Na ya hopola matitse ga bana mang ana e leng go sekolong ga nage. A ho letse ba polasing ya na ga ho tse ka yena ne ke sa kgolo ka nete bona tela tsene le bana ba tlhaga yona. Ha go le. Vela ka jeno. Ke a ka bua ha o qoqela motho mo jwetsa gore a nna ke tswa zone dipela extension level pela noka. Ke ho tsiki tshella papa ka manganga jana. E ka go wedelore ha wa iphela bo pilopi empa nete fela ke gore mamedise ke kopa ngholo na ke jele di gadikana nna a bona ba ho sengotlo tswa hlapa ka metsi ya batang ka o pontwa sele ba ba tlo tswa hlapa ka metsi ya batang ha ba tlo tswa ka paposa tsebeng gona o e ja ka a itsidise ka nna da o itsidise ka nna ka ba tlothetswa ke batho itsiditse ka ponto nnete fe a ko jwetse leshano batho ba ntse bang batla o jwetse ba re a eno ho tse ka sonwa mpi jelo ska bana hana ntutse fo se etse ngwana hana bobe go bana ona na o phela ka thatau tau wa bona mohlanki ya di podcast mo ke le qoqelang ke le jwetsang ditaba ka ofela ka salala maketse ka ofela ke hopola ka letsatsi le leng ka selengwe se seng mme ya ntswalang a tlameha gore sia a tsamaye a ye kwana Bongane a lo tlhokomela ntate a sa tse bo tsamaya a sena le wheelchair ne leng gore motho yo moka nnete a ka tlaa di-inbox mona lalalala a sa tsebo a sile batubelo a sa tsebo gore a re salage jang jelo go bohloko ka nnete wa tsaba go phela o ipotsa dipotso gore na ke be letsatsi le tla tšhabading e be ka letsatsi le latela o tsebo o lo phaka o je sekolong o ja dijo tsa sekolo o se ka ba wa ikotla bophelo mo mamedi go na le batho ba shebagalanye ka ga ba atlegile e seng ba shebaleng ka re ba atle e ratlile re kopile monyetla ka gongwene e ratlile ae se ka gare ba shebale ka ga ba atlile ratlile yona jwa letse jelo mamedi o se ka wa sheba batho ba atlegileng ka jeno ya re ga ba o jwetsa gore na ba gotse jwang kapa ba phetse jwang o bonana gore ba fosa ke batho ba bangata ba ephetse ntho eno le bohloko eno ba ephetse ga ba o thetse wa ke gopola bone bole bong bosiu bona ke ya bo gopola bole bong ga bona motho a ka founa ngwana jwale a re ga ke na mme ga ke na ntate

di relative ba leloko ha ba tsebe le hore khatsetsa phofu ha o tsebe tla bo sa bo imohlolo bo dopo la 6:30 PM re ba ne tla ba o sa di ba gilo phaka papa di regise papa ka di regise sekolo kwala o si le ba o si le tata le ba ni o le bo iba bo pilo wa utlwa he empa he maemo a mabophelong ha wa lokela hore o noetse di excuse o nore he na ke hotse tjena he ho ile wa etsala tjena he ba da ka ga jotsa ditori mona tla sala wa maketse a batla fela maemo a mabophelong a batla fela hore o hahamele o tshwele pele tsetse tseng ka morao ke wa di fetola empa ke wena ya ka fetola mophelo ba hao. Ke wena motho ya ka fetolang bophelo ba gago. Se ka nna re he ke botse ke ja papa ka manganga jane he ga jele mafura le rona ga jele ga monate ebile nna ke ikwatlhaya gore ke jele papa ka mafura

0: Pontus, Pontus, Pontus, Pontus. Ai, Connor. Ba bo ram ka rata tsa ditsilo yena ngwana mme. Go ditsilo yena ka mona ka botshabelo ka section N. Re na le bontate Mphophotha, ntate Movango, ntate JJ. Ka o fela bontate bana ba ka section N ke na le bona. Ke a tsiba wa mametse. Ke a tsiba le bona ba ntse ba batla ho kena ho wena. Ba o rata ka tsela e nngwe e kgethehileng batho ba. Dangus.
1: Ntumela tidi ponto e bile ke a hola ka jeno. Tanko.
2: E la khoto ponti. Komamitsi ka 89.4 89.4. Ke le ka pumulo hafuli yena ba. Ke ha beding ka ponti ya re o ka nyela tshimo le tshimo di. Tanko.
1: Jo, dumela Ponto, o bua le Calum lefatshe la rona Ponto. Ponto, ha o bua ka sesepa sa meno se kgaolwang. Ke ne ke nahanne maloba ke re yo, ene re kgaola sesepa sa meno, re kenya toothbrush ka moo re tlhapa meno. Ene o ne sa e kenye haiwane, o ne o e kenya o e kwale, ka letsatsi le latelang gape o tlo e kenya o tlhape meno. Re tlhapa ka distoki tsa sesepa, di-splanky tsa sesepa. Yo, Ponto, re tswa go letlhe.
3: Hello, hello, Potponto, Emma Kosen, 806 DSTV. Amen, the Hele Nawe Potwa. Amen.
0: Oh, Jaja Fati. Babu Ramgana Kya Tuma Mizi. Hadi Jaja Fati. Ke la Ponto, ke na le kgaitsedi ya ka Modie Makwaela, ke Malefetsane Makwaela ka Welkom. Go mametse ntate. Radio ha e le ntate.
4: Ah, Ponto wa Selefe, ha o tshwere lesedi ma address. Ke feta mo kgatlhoro di truck stop, ke lebile ka Thekwini ka mobile laetšha.
5: The game, ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho, mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga. Ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile, ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena. Seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.